Balik ta mga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Ha? 11 minutos mga katropa na kalabay sa alas 8. Siyempre kining bahina hatod ka nato mga katropa sa premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix mga katropa. Mga tigpaminaw. Morning ikatulong produkto nato. Tulong man ika klasis pa coffee mix mga katropa ang iyan sa Y2H Incorporated ka produkto. On Yes to Health. Isa na ining pinakauna mao ang Santon Plus coffee mix. On ikaduha mao kining premium D3 coffee mix. Pag ang ikatulo mao ang Santon Gold coffee mix mga katropa. Ang premium D3 coffee mix. Pag mainom ka niini, walay lain nga mahatag niini mga katropa. Ang gitawag og extra nga energy. O pa-condition gihapon ni sa atong lawas mga katropa. Ang maong kidibang produkto. Mga tigpaminaw, mga katropa, mga higala. Mayo morning kang Dai Chavez. Naminaw karon mga katropa. God bless. Dias may alegria. O niya kang LV Estobia Rolona. Mayong morning dihan nimo. Mayong pagpaminaw. O niya kang Wilma Joaquin o kang Ginaline Arceo Amaro. Mayong pagpaminaw dihan ninyong tanan. O mayong pong paglantaw mga katropa sa live program, no? Mga katropa.

0: Onya kang Roger na roklama ayong pagpaminaw diha nimo ha. Watya na minaw pod siya karon. Bullseye, shout out to kuno kang retired Marshall Moreno and his brother diha sa may Habunga, Agusan del Norte. Salamat kayo ha kang retired Marshall Moreno. Diha sa may Habunga. Bullseye! Agusan del Norte, mga katropa, good morning diha ninyong tanan. Okay. Balik ta mga katropa sa ato ang pag-uban-uban, mga tigpaminaw. Kay ato karon nga paminawon kay kagahapong adlaw na ay gi-explain mga katropa si DILG Secretary Junbek Rimulya, mga katropa, kalabot ni ining nahimo nilang rekomendasyon tong nakalabay nga adlaw, mga katropa. So ato ni karong paminawon, mga tigpaminaw, ang iyahang pamahayag ni ini, mga katropa. Ato paminawon.
1: Linawin ang naging rekomendasyon ng PNP CIDG tungkol sa kaso ng dalawang student athlete ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi sa De Bacolao, Aurora noong Hunyo 8, 2026. Matatanda ang nirekomenda ng CIDG ang pag-imbestiga para sa posibleng hazing labang sa miyembro ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team, kabila ng mga student manager at ball boys. Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act. Kung saan lahat ng present sa hazing ay tuturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na rin maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang masamang layon nito. Maari rin gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy. Ang pinakamahalaga sa amin ay mapanagot ang siyang mga nagplano at sinadyang pahirapan ang mga student athletes. Kaya aming rekomendasyon

0: atog balik-balikan makajot baga katropa. Kay nang hang mani mga katropa kajot ang ato ang cellphone no. Gumikan sa nes kainit ng mga katropa na swan. Ato na ning ulat-ulaton mga katropa. So maoni baga katropa nga matod pa gipagawas sa secretary nga si John Vec Remulla sa DILG. Nga matod palagi base sa rekomendasyon sa CIDG ilang nakitaan nga dunay paglabag sa anti-hazing law ang maong kamatayon sa duha ka mga basketbolista. Matod pa pwedeng maabswelto kantong naasa rekomendasyon nga napulo ka mga individual mga katrupa na ay posible ni adto nga maabswelto kung mo sugot sila nga mahimong star witness mga katrupa sa maong kaso. Gi-explain pa ni pag-ayo baga katrupa ni secretary baga katrupa mga tigpaminaw atong balikan.
1: Basketball team, lalo na ang head coach nito na si Tab Baldwin. Mahalaga rin na mas masusi ang pag-imbestiga ng DOJ ang maiisalang na maiisalang-alang ang posibleng responsibilidad ng pamunuan ng Ateneo de Manila University sa ilalim ng anti-hazing law. Sa ilalim ng batas, may tungkulin silang tumayo in loco parentis bilang magulang o sa ngalan ng mga magulang ng mga estudyante upang siguruhin ang kanilang kaligtasan. Dapat matuklasan sa investigasyon kung sila ay nagkulang sa posibleng pagpigil na aktibidad na nauwi sa kamatayan ng dalawang estudyante at sa trauma na iba pang kasali sa nasabing training. Ang mga batang ito ay miyembro ng Ateneo at pangalan nito ang kanilang daladala. Pangalan na tungkulin ng universidad na pangalagaan. Kaugnay nito, aming nililinaw na walang ibang student-athlete ang nakitaan dahilan upang maging respondent sa kasong aming nirekomenda. Sila ay pawang mga biktima rin na marahas na training na sa marahas na training na naganap. Sa uli, hindi lamang ito usapan ng pananagutang legal.
0: So, gay pagawas baga katrupa nga sa ilasam nakita ga imbestigasyon. Walay posible nga managot sa mga basketbolista nga kauban ni Rini adtong panahon kay matul pa. Sila pod mga tigpaminaw, mga part pod sila sa biktima. Adto. Pero makasusubo lang kay sa kadagdaghan nila mga katrupa nga tumangyod ngano mangyod nga si Rini og si Adili Divine ang namatay mga katrupa in town. Sa maong trahedya mga katrupa ang kay matod palagi na lumos. Bisan sa kadaghan o gipagawas mga katrupa nga statement sa siya DILG o CIDG NBI na apagyoy wala pagyod mga katrupa makuntinto o na apagyoy gusto nga mahibawan sa pamilya mga katrupa, mga tigpaminaw, kung unsa ba gayon. Kaya ang last manggod yung ipagawa sa CIDG mga katrupa, dili aksidente ang pagkalumos mga katrupa. So kung nagpasabot nga dili aksidente ang pagkalumos, kung i-direct na to mga katrupa na pagsabot, dunay foul play. Amot lang kahaog na sayop maghako. Ang giingon os muna ko, ang giingon sa unang statement sa CIDG, dili aksidente ang ilang pagkalumos. Dili ha, dili aksidente ang ilang pagkalumos. Sa akong pagsabot, mga katropa, sa akong kaugalingong opinion ng pagsabot, lailahi magyutag panabot. Kay dili man aksidente, mga katropa, nagpasabot nga dunay foul play. Or kana bang
2: bullseye.
0: Gituyuan nga malumos sila, mga katropa. Amo na siya bali ang sa akong pagsabot.
2: Bullseye.
0: Kay dili good aksidente. Lahi man to aksidente kay nagsakuan baka to sila, nagsakay-sakay baka to sila, mga katropa, o salbabida o niya ni kalit o katuwang. Niya pagkatuwang dito nagkatibulaag na dayon sila hangtod na lumos.
2: Bullseye.
0: Mo na siya ay aksidente. Pero pag ingon, mga katropa, nga dili aksidente, aw, common sense na, mga katropa, nga doon na ginahitabo nga gituyuan sila nga malumos.
2: Bullseye.
0: O, diba? Kung imong sabton.
2: Bullseye.
0: Mga katropa, sumaog yun ni karon ang gusto, gusto nga matugkad, mga katropa, sa pamilyang Baterbonia. Tugkaron kong, unsa ba gayon? Tinuod ba yung kaha kining giingon nga
2: Bullseye.
0: Dunay welcome nga
2: Bullseye.
0: Mahitabo baga katropa, mga tigpaminaw.
2: Bullseye.
0: Kining welcome, ako nakasunod mga fraternity, mga katropa, panahon sa kolehiyo ni Subutuan.
2: Bullseye.
0: Abi ninyo sa tinuod lang 72 kabunal ang akong nadawat. Kini akong paa, mga katropa, mura na nigtalong kahubag or kako ang kulor. Munaog na halos sa bagtak, mga katropa, ang
2: bullseye.
0: Kining
2: bullseye.
0: Iyahang lagom, ha?
2: Bullseye.
0: Dugo.
2: Bullseye.
0: Mura na magtalong o kulor, magbayulit na mga dugo.
2: Bullseye.
0: Ang welcome na mo, mga katropa, Tracy Cabunal. Sa fraternity na, ha? Welcome na siya, Tracy Cabunal. Pero ang legal o lehitimo nga hising dirigyos pa ang mga katropa ang pagpadol.
2: Bullseye.
0: Na paa. Bullseye. Mama ni tanan, bisan pagdili na to ipagkaila sa tanan nga nakasulod o fraternity. Taogama, Acro, Alpha Pi Omega, ang Koreans, uban pa na diha nga mga fraternity. Bisang pagdilit ninyo, ilimod ninyo, pero nasayod ta nga naag yung hising. Pero, hising, mga katropa, nga na dinhiras pa ah. Pero mga bot na gani, mga kaigsunans, naong, mga bot nas mga bukton, likod, mga katropa, kana siya mga kaigsunan, mga katropa, illegal na kana mga tigpaminaw. Gani na may kaagi kong ganduling. Patuluan o kandila ang imong likod. Sa diha nga magakuan, mga katropa, musulod kag fraternity.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Noon niya, last acceptance, katong pasuan ang imuhang kamot. Mga katropa, fraternity niha, lahi ang gang, lahi ang fraternity. Naagi pag-welcome. Kaya ka nang welcome, Tracy Cabunal, imong madawat, anak, sa fraternity. Ambot lang, kung unsa ka tinuod, nga naapoy mga brotherhood, matod palagi, kininga kumusulod kag sama ni ini nga mga team sa basketball.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mao man ni karon, ang gustong tong karon, kung naaday, naabaday ay ing anak day ay kaha sa basketball, muna yung pangutan na mga katropas inahan, mga tigpaminaw,
2: Bullseye!
0: Ni Rene Baterbonia.
2: Bullseye!
0: Kung sa gidi ay ng pagsulod sa basketball anang mga universidad?
2: Bullseye!
0: University?
2: Bullseye!
0: Naagyuday kahay mga giingon na to nga haka-haka nga hising?
2: Bullseye!
0: Sa kung naamang galing hising, nganong mga butman na mga nganong mang mamatay man ang tao?
2: Bullseye!
0: Nga ako gani,
2: Bullseye!
0: Si Tintay Dos, di ginibakak ha?

0: mga katrupa? Sa 72 kabunal ang akong nadawa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta sa paa lang, mga katrupa. Pero pagkapinan pagani mga kaigsunag sipa, pagkapinan og sumbag sa mga abaga, likod, dughan o guban pa, maglisod og survive ang tao, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: So posible,
1: bullseye!
0: Posible, mga katrupa, nga dunay tendensiya nga basig ingani ang nahitabo. Base lang ha. Kaya naa may mga haka-haka lagi nga naado kuno'y pag-welcome. Nangutana bitaw ko mga katropa sa usa ka basketbolista, di lang ako i-mention, kaya nakatanaw mga kosdula mga katropa din sa Bayugan City, nga gikan sa UAAP, pero kana bang off camera? Kanang pangutana lang mga katropa nga why camera ha ba? E ngun sa sir na ah, na ay welcome sir, na ay pag-welcome yun. Naag yun asa ka part, yun daw na siya brotherhood. Isip teammates, ha?
1: Bullseye!
0: Isip kauban sa basketballista, kauban yung basketball. Kung mao ba, naaday na siya. So, sa po yung proseso, sir? Sa naa, sir, pero paa raman, sir? Ha? Paa? Niya akong pangutan ng katong nahitabo kang rin, eh. Sa sir, sa gabi ito, sir? Mura ito, murag intention na gito, sir? Or di ba naanay naagyo kasuya nga dili siya pwede mga malakip sa maong team? Mo nang giingato sila.
1: Bullseye!
0: So naagyo, mga katropa, makaingon ta naa, pero kining nahitabo karos atinyo, di punta maingon nga naa. Mga katropa, kay ang investigasyon nalunod man o nalumos. Ah, mga katropa. So, kini karon ang nganong unsay hinungdan, nganong nalingkamot yun, nanawagan ang mga supporters ni Rene Baterbunya og hustisya sa ilang kamatayon gumikan kay dili pa kumpleto og dili pa komportable. Wala pa mga tropa makuntinto ang supporters labaw sa tanan ang pamilya sa imbestigasyon, mga kaigsuunan, kung unsa bagayod ang tinuod. Naak high welcome o niya nasubraan, naabot na tinisdughan, naabot na slikod? Nga mo'y hinungdan nga ni natruma, ni huot ang dughan, o di makaha gitabangan, magkaha, magawas, di makaha mga katrupa, gitabangan? Daghay haka-haka. Adaghay haka-haka mga katrupa, kalibog sa mga tao. Unsa magyud kaha nga pagkahitabo. Kaya kung muingon lamang mga katrupag na lumos, do you think mga katrupa malumos si Rene? Nga nagbata, mga katrupa, batak og nilanguyay sa Agusan River? O niya malumos lang? Ultimo gani ang iyahang lulo, iyahang mga silingan, dili mo to nga na malumos, pinagis langoy, pinagis pagka lumos mga katrupa, namatay. Kaya nga naman, nasayod sila nga ang usa ka atleta nga si Rene na batak sa langoy sa Agusan River. Kaya kung kakita ka sa ilang balay, mga katrupa, ako umungkwanto sa ilang balay, pero naa sa likod ang dakong suba. Diha daw kuno maglangoy-langoy silang Rene kani ang tusunganan og nilanguyay unya. Isyuhan lamang og nalumos, mga katrupa. Murag. Di magyun na mo, di magyun na to na silingan sa Rene. Pero sa ngalan nga ang mga ginikanan, mga silingan, mga katrupa, mo'y mo istoryang master mo langoy, murag di gyud ta katuo nga ang imbestigasyon, mga katropang nigawas, unang statement nga gipagawas sa Di Mapalaw Aurora PNP nga lumos, mga katropa. Wabitaw tong hinungdan nga ang hipi nila karon natanglang nga natangtang serbisyo kaya napagawas o guna-una nga nalumos daw. Wa daw foul play. Ha? Ang maong imbestigasyon. O niya karon o saon man eh. Nagipadayon man kay di mangyud mo siya, di mangyud ma magsilbing tagu-taguan, mga katropa, unsa gyud kamaturan. Mao ni karon nga dunga nagampo ang binilyon nga mga supporters ni Rene. Siya ro di pod makatog ng inyong kalag diha. Kung do na magaling foul play. Kay kini mga katropa, sa ako lang yung paminaw, murag do na gyud something ni mga katropa.
1: Bullseye!
0: Pero mao lagi na.
1: Bullseye!
0: Ang akong giingon diha kaninyo mga katropa, nga bisag unsaon pagtago, mga katropas kamatuoran, wala gyoy makumkum nga aso.
1: Bullseye!
0: Huwag ginitinood.
1: Bullseye!
0: Bisag unsaon pagtago ninyos kamatuoran, mugawas gyud mga katropa,

0: muhungaw gid na mga katropa kay way makumkom nga aso. Mao ni mga katropa nga tuang gihangyo. Ah, mga katropa. Dawat abi ninyo mga katropa sa tinuod lang. Kung isgutan na to ang biblical, daan na naay mga programa sa matag-usa ka na to kung asa lang taman ta. Aha taman ta nga adlaw, aha ta taman nga pizza, unsa ta nga tuig taman, unsa na klases mga kaya mamatay man yun ang tao. So, kini kay gitugot yun nga namatay siya, i-base na to sa biblical, nagpasabot nga nakaprograma na og diha ra gyud siya taman. Ang problema lang ani ang dinhimas iyang kamatayon. Mo day problema. Ako wala koy question sa tao nga mamatay mga katropa kay diha ra gyud ka taman. Nakalatid na gyud nga imong kinabuhi diha ra gyud ka ana taman. Mga katropa, og maupod na nga linya sa imong kinabuhi nga mamatay ka. Kaya na ay mga tao, mga katropa, or kining sa hisgutan itong kamatayon, walay nasayod, mga katropa, kung unsa nga klases kamatayon ang imong maangkon. Pero nasayod ta nga mamatay ta. Kaya daan na nag-iingon sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, mga katropa, ang bayad sa sala, kamatayon. So nagpasabot nga mamatay yun ang tao. Pero wala ta masayod kung unsa nga klases kamatayon ang atong maangkon. Kay doon na may maligsan, mamatay. Mahulugan og lobi, mamatay. Mapaakagbitin, matigbasan, malubaan, mapusilan, patay. Maupod na ilaha. Sirini, maupod ni nga klase mga katrupa sa kamatayon ang iyahang maangkon. Pero, naalanggi pero, tinuod nga nakaprograma nga diharagin siya taman, maugyod na nga iyang kamatayon ang pangutana ani karon. Namatay ba kaha siya mga katropa nga siya-siya lang sa iyang kaugalingon or dunay gaintensyon nga siya gyud patyon. Kana manggod mga katropa. Mao manggod na ang gusto nato nga makabuot. Ha? Bullseye. Mao na ang gusto nato makabuot kung nalumos ba gyud siya. Ha? Wala na tamo question nga siya namatay ra ana diha kay kabaluman ta nga mamatay gyud ang tao o nya diha ra pud siya taman. Ang pangutana ni ini, nalumos ba yung kahasya nga siya-siya lang? Or nalumos, dumikan kay dunay nag-intensyon siya nga patyon yun siya? Kana ba? Muna siya'y gusto nga matubag sa iyahang pamilya? Ha? O matubag sa mga supporters? Kay hangtod karon, mentras walay mapriso, walay mapamatudaan nga siya ang sadaan, kini si Tarpulano ang hinungdan nga namatay ang duha ka atleta, dili gyud mga katropa muhunong og ampo ang mga supporters og ang pamilya hangtod nga makabot ang hostesya. Kanabang doon na naging mapriso o mo na naging nasa makabot na ang hostesya. Na maingon nga og witness manggaling ning naay kintahi sa Napulo kung doon ay intensyon o doon ay kanabang something ang kamatayon. Siyempre huna-hunaon yun na, moragod na sa impeachment mga katropa. Nawar sinado karon ay mong isampol. Guilty man ang isa, kay nakamalita man, di siyempre ni baliktad. Pero tanawan ng mga way mga kalambigitan sa malita-malita, ni barog. Gumikan kay limpyo man ilang kaugalingon. Pero kadtong dunay dili limpyo, iliga na ay something mga katropa, oh, mailhan yun ni mong dunay mo baliktad. Ing ana siya. So nagtuo po ko nga kining sa Napulo ka pangalan nga girekomendar sa CIDJ ngadto sa Department of Justice nga failan og kaso gumikan kay nakitaan nga dunay paglabag sa anti-hazing law. Nagtuo ko nga niini nga dunay yoy musimang sab niini mga katropa. Nagtuo ba mo nga ang anti-hazing law og mapamatud-an mga katropag makagawas ang tao? Dili oy. Dili makagawas ang tao og mapamatud-an nga anti-hazing mga katropa ang gi atubang nga kaso. So siyempre, iya gyud ning huna-hunaon. Ayag yun, maghinoktok yun siya ang matay, no? Nakabalo, manggugog, kinsagyo'y naghimo ato. O nagaroon, o wago ko'y labot. Unang ano na ako rito sa rekomendasyon sa pangalan, aron ma-failag kaso nga na ay nakitaan nga naglaba, paglabag sa anti-hazing law. Niya ang anti-hazing law kay wabian ay piyansa. Huna-hunaon yun na. Maana gito nga, saan ka nino? Mas maayos siguro, ani mo baliktad ng kuhani, imurag din yun ako kayang konsensya. Di ba? Matutan yun na, agyun na. Maugyun na. Ato na yung isampol akong balikon. Di ba, Tracy, ang mga senador? Tracy, ang mga senador, atong isampol lang, ha? Pailig kaso.
1: Ayaw!
0: Nay isang agisampulan, mga katrupa. Pailig kaso. Preso. Pagka-preso, ang nabilin mga katrupa, kaya naaman guilty man.
1: Ayaw!
0: Kaya naamay nadawatan, mga katrupa. Una-unang ayay. Narabag yung kayo nadawatan. Kigipakita rabas 18 marines nga na ayaw dito akong pangalan. Mura di ginmasilbi ni mapreso yung kani. Kinahanglan yung kani mo baliktad. O ing ana. Ing ana ang mahitabo. Dutan awa, di ba ni baliktad? Nitapon dito asa, imbis kay minority to, kanyan to, nakaroon, nahimo na majority, kaya naduga nga naman ang numero sa ilahang team. Isip, senador. Sumaop po ni mahitabo mga katrupan ining napulo. Kaya nagtugyog ko ni ini mga katrupa nga na agyoy isa ni ini. Ordo ha baka ha, mga katrupa nga magsabot ni ini nga ato na lang yun ni Ibulgar. Ato na lang yun ni Ibulgar. Kaya mara di na yun ako makaya ni. Mapriso tan ni ini. Niya, wara ba kita? Wara ba tos plano na to? Wara ba tos plano na to? Ngayon nga tuon niya mapriso lang tan ni Mahinungda. So ato ni. Ato ni paningkamutan ni. Mo kwanta. Mo kanta ta. Ang utok, ang upaw. Di ba? Wata kabalo, di ba? Ing ana ba? Wata kabalo, ing ana, ang hinungda, ang resulta sa imbisigasyon. Ang resulta, mga katropa, kay makonsensya. Ha? Dili man siguro na ikaroon pa, ang makonsensya, pero hinumduman ato, basta tao, mga katropa, ang mamatay. Labi ng tinuyuan, mugawas gyud ang kamatuoran, mga katropa. Maugyud na'y tinuod, mga kaigsuunan, ang dagan sa ato ang kinabuhi. Na pag once gani nga tinuyuan ang kamatayon, kinumdo mo nga na imamatay nga tagtinuig na. Adisir pa masayran mga katropa nga gipatay og toyo kay naay nakonsensya ang birador ang nagpatay. Ing ana na mga katropa. Kay nagtuo ko ni ini karon kung duna mang galing intensyon o tinuyuan nga magipatay kining duha na agyoy na ginahinay na yun ni ini karon mga katropa o katruma kanang matamatahon ba labi nagdili kaanad bitaw mga krimen bitaw matamatahon yung ka magilty yung ka labi na makita nimo ang naong mga katropa sa duha ka atleta nga kung gituyo kung gituyuan mang galing ha kung gituyuan mang galing nga gikulatan ni sila gipadulan ni sila adisir gidalas dagat. Ha? Kay mo man ni nang gawas nga mga hungihong kung gituyuan ha. Unya makita nimo nang duha ka atleta naghilak. Nagtiyabaw.
2: Pulsay.
0: Nagsinggit og mama kay kinira ba si Rene, makamamahon kayo ni. Makakaya ka nimo ikaw wa ka kay ikaw sa imong kaugalingong coach ka. Wa ka kaagi og mga krimen, mga katrupa, wa di ka anad. Nagtuo ka ka og di ka matamatahon nga makita nimo ang usa ka atleta naghilak. Nagtinga na gumikan kay di na niya kaya ang gihimo.
2: Pusay, pusay.
0: Mutubog sa dili mga katrupa, ambot lang. Sa ako lang maling paglantaw ha. Sa ako lang ning paglantaw pero naagyoy mukanta ni ini. Mark my words mga katrupa. Naagyoy mukanta ni ini or kanang mutugan sa tinuod. Diman ini. Mga katropa, ang ako ang istorya sa inyo ha. Basta naalay, tinuod lang, or tinuod lang, nga ang hungihong nga naay gipahirapan ni sila, o kanabang gipaantos, o tinuod man gani na, mugawas yun ang kamatuoran mga katropa, kaya naagyo'y makonsensya ni ini. Kaya naagyo di katulog, ali. Ha? Naagyo di katulog. Ay, mag-guilty ba? Guilty pa man gani na mga birador, mga katropang anad na yun na manumbag tao?
2: Pusa!
0: Kaya di makaagwanta kay makonsensya naon sa paghaning napulo mo kabuok diha nya may mga kriminal mudaan diha nga di man di simpre naagi butan ana sa napulo kakos na mga coach mga katropa naagi ni butan Unya karong kung tinuod manggaling nga gipaanto sila duha. Unya hangtod namatay.
2: Bullseye.
0: Nya bakit ani mo nga atleta dito gaantos nagahilak. Nagsinggit nang mama kay di na makagwanta. Unya nahibaw ani mong namatay mga katropa di kaha ka makonsensya. Ing nakugbakakon.
2: Bullseye.
0: Kini karon mga katropa. Kini karon labi na kay duna na himo og star witness ni ini. Daan na nagpadungog-dungog mga katropa ang DILG mga kaigsunan nga pwede maabswilto. Ah, ang girekomendang pangalan kon kini mo kooperar as star witness. Ah, mga katropa, dahil siyempre kung mo-witness ka, mutug-an yung ka kung unsay mga unsag yung tinuod nga nahitabo. Ah, sa ilang kamatayon. Standby mo! Mga katropa, balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
1: Japan?
3: Oo. Duway ko sa Japan. Dagang kong naoyab nga Haponesa. Guwapo gugo sa unang panahon.
1: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
1: Ah, kanang lubi.
3: Kagura.
1: Kanang cute.
3: Oh, akura.
4: Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha-kuhan na. Ayaw kay ba? Nga na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako di
10: ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadjud ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold ko.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Kakadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
5: Pila edad mo na yun?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim layer hindi, nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga, magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: tagapagpali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta sa tuag pag-uban-uban mga katrupa. Doon na tayo 51 minutos ang nakalabang isa alas 8. Siyempre mga katrupa, kiningabay na hatod ka na to bagating paminaw sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang maong produkto mga katrupa, moga punterya kini. Pagpahilo na, pagpaayos sa atong mata. Kung doon ay mga luha-luha mga katrupa di ha. Ayaw mo kabalaka kay natay Visionix Plus Soft Gel Capsule. Magating paminaw. Pero kung mag-blurred na yun yung pananaw, maraglahi na yun yung paminaw, ayaw lang po ninyo mga katropa, check up yun, ha? Kaya doon na rabay mga pag-blurred ang pananaw, maghalap ang pananaw, nga resulta din na kay taas tag-sugar. Resulta na kay taas atong kolesterol, mga katropa. Pero kung mag-luha-luha lang inyong mata, mga katropa, may problema kay naatay vision, mga katropa. Nga way laing punterya ni ini ang atong mga mata. Matod pa ni Jinjin, pa-shout out watching from Quezon City, Manila. Salamat ka tropang Jinjin ha, dias may Manila ha, ka mayong paglantaw sa tuang program. Unya kang lang assist, good morning. Matod pa ni Gawas na gyud ang kamatuoran sa kamatayon ni Rene Batarbunia. Oh, imora ba di gini, imora ba gyud ning kababayan nimo diha katropang lang. Kaya bisang paglailahi ang inyong barangay gipuyan, kaya siya sa Nicolas ni ikaw po sa Bayunaboy na Gracia sa ngalan nga Osara Talakogon Tatanan. Ang inyuhang lungsod, so imo gihapon ning kababayan. Matod pa ni Wilma Joaquin na mauna sa ilang kabuang traidor. Man mabulgar yun na ang tinaguan, tinood yun na. Maog yun ay tinood katropang Wilma Joaquin nga wala yun tinaguan nga dili yun muhungaw. Muhungaw yun na katropang Wilma Joaquin, labi na kung kinabuhi na sa tao ang nadihado. Maog yun tinood hungaw mangani ng libak-libak ra nga igo ra istorya. Unsa pagkahaan ng kamatayon na gistaw labi nagituyuan yun? Mo na nga na mo yun ay tinuod. Sana mo yun ay tinuod katropang Wilma Joaquin, no? Rastilan. Muli ato ang ginaingon nga. Kanabang basta kung tinuod lamang na doon nagyoy something ang kamatayon. Mo na ito ang giingon mga katropang naaragid na ay kailahang atubangon ni anak. Arabay, nang limbaw trabang balihibo at doon sa ka-vlogger nakita na ito kaganina mga katropa. Nausa ba itong duha kasalampati? Nga bihira rabi apo ng salampati mga katropa mo anha ng dagat mga kaigsunan anang daplin gigayo. Kada bang dool maabot na good sila sa tubig katong duha kasalampati? Ito, ako di mapumutuo ang mga kahulugan, pero ang salampati mga katropa, base sa meaning na ito nga ito ang nakuanan. Mga meaning magunas mga kalayaan, ay mga kahulugan ni anak. Ay mga kahulugan anak, gani ang salampati panahon sa panahon nga nihubas na, panahon tong panahon ni Noe nga nihubas ng arka. Nihubas na ang tubig mga katropa, human nga may kuan upila kagabi eh, nahimo ba ganing mapuslanon ang salampati at itong panahon na? Ha? O ito'y gisugo ba nga katropa? Or pagkuha o kahoy? Aron papamatuod nga naabag ay nabuhi nga mga butang or yuta. Uga na ba ang yuta mga katropa? So nakakuha man o kahoy ang salampati nga sanga. So nagpasabot na may isa sa mga timailhan nga naanag yoy kahoy o hubas na yun ang suba ang kantong panahon sa paglunop sa arka ni Noe mga katropa. So doon na yung mga kahulugan ni anak. Kaya panahon magutong kamatayon mo sab ni Rene diha sa may Talakogon Gihel mga katropa sa may evacuation center. Samtang nagmisa ang pare, doon na po'y duha ka salampati mga katropa nga nitugpag yun dito sa iyahang lungon mga katropa. O niya ka ganina, kadlaabuntag, nag-vlog tong taga-kuan sa may Dimapulaw sa may Aurora mga katropa, naapo dito wa yun dugay rin yun ng hawa duha kasalampati layo kay giluparan mga katropa. mo nang daghay mga kuan ba daghay nakakita makaingon pug makaingon mga katrupo sa gyud kahulugan ano posible man gyud nga duha pud in town kasalampati dito ah. Ang uban pud mga katrupa mga comment maingon pud nga nagkahulugan ka na o nagrepresentar kang Rene o kang Divine ana pud mga katropa amboto sa pud gaha ka tinuod pero maang tanan ni ini lakbit nga pagasulti o direct nga pagasulti mga katropa ang tanan ni ini tanan nga andoy gyud kung unsa gyud tinuod mga katropa ang mogawas sa kamatayon mga katropa sa duha ka mga atleta aron maunta ba nga mahilo na mafaila na og kaso unya mogawas na ang warrant unya mapriso na dayon mga katropa kay pag once mapriso na nagpasabot na mga katropa nga hingpit nang makabuot o nakabuot ang hustisya mga katropang gipangandoy sa pamilyang Rene Batribunya. Mora magyud ni ang tumong ni ini. Ha? Mora gyud ang tumong ni ini mga katropa na makabuot gyud ug unsa gyud tinuod sa ilahang kamatayon mga katropa. Muna nga magpasalamat pud ta ni ini mga naningkamot ang buhatan sa Criminal Investigation and Detections Group kung si ADG, NBI o gang kang sekretary Zone Vic Rimulya sa walay puas o pagpaningkamot kay naamanggod ni ang desisyon kang Zone Vic mga katropa kay siya may labaw sa tanan nga law enforcer gawas kang presidente o sa mga general mga katropa siya may makamando nga kinahanglan imbestigahan gyud no? So naningkamot po siya nga maimbestigahan or makabuot pod ang hustisya o unsa gyud katinuod nganong nangamatay man ang duha taliwala sa ilahang pagkabatanon taliwala sa ilang katag-as og height bisan pa man nga dili kabalo mo langoy tong isa pero kung mabaw lang nya height resgutan mulapaw puputo silas balod mga katropa ang kahit ato kapiti matong tag-asa kana manggod pero sige lang kay base di ay nga mugawas na gyud ang kamatuoran mga katropa. Baga katropa, wa naman tayo igong oras ang mo padayon pasunahan. Ang akong partner sa Pigas Lawang, katropang Milani Duran, among news editor, katropang Lemel Okay, among admin mga katropa, katropang Ali Vicente, among station manager, katropang Riz Sora Vasquez, o siyempre ang ako usab, ang mga kaubanan sa gawas gabahin, katropang Alinton, o katropang Harbi Hiramis, katropang Ian Sibial. Kini inyohang alagad sa kanginan bata-bata katropang John Celebrias ang manamilit o magaingon diha kaninyo mga katropa dalay go ng Diyos mayong buntag kanatong tanan mga katropa.
1: Kapitan!
2: Unsay English langaw?
1: Fly!
2: Ang English kahoy?
1: Wood!
2: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
1: Idi, flywood! Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
3: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:08. Oras mga katropa, hatod ka nato sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Oil para sa pangatul-katul sa inyong panit o prisko nga pagkaligo matag-adlaw. Ang atong gamiton nga sabon mga katropa, Santon Plus Herbal Soap, mapalit ka na sa inyong mga suking butika. Say-

0: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, din sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon, matag alas 9, ang programa nga Sentro. Sentro. Adlaw karon may galang Martes sa Pizza 30, ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa gihapon, mga katropa, akong partner sa Technical Division. Kay di ni mabati ang atong tingog diya sa inyong mga radyo kung wala ang atong technical. Among technical head, si katropang Milani Duran. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among admin officer, baguna, si katropang Ali Vicente. O siyempre mga katropa sa itong makaubanan sa News and Reportorial Division. Niya mga katropa sa gihapon ang inyong alagad sa kanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Kutob ta alas 10 maguban-uban, ha? Pero wa na tay oras kay kuha naman. Alas 9:10 naman karon. Dali ra man kay mo dagan ang oras. Time check ta kay ina, alas 9:08 karon, alas 9:10 na dayon. So ang atong tulumanon, maura gihapon ang mission ini, maghatod nga na kaninyo sa mga impormasyon padayon ni mga tropa kay gayay na pang kagadlaon hangtod sa Express nya Bullseye impormasyon, mga balita, isyo o guban pa mga kasikas atong palibot ta. Muna yung atong tagaaga pagtagad mga katropa din sa atong tolumanon ng Sentro. Sentro. Mga panimbayao na kita sa tanan nato ng mga tigpaminaw sa kinatibuk-an lalawigan sa Agusan del Sur. Diliman mo na ako mausa-usa sa pagminsyon ng inyong mga pangalan. Ilabi na sa itong mga suki tungod sa kadaghan o gapike kitong oras. Pero nagapasalamat na ninyo mga katropa nga diha sa inyong mga panimalay kanunay mo nga nagapaandar sa inyong mga radyo. Duha kasibihan nag-broadcast atong tolumanon ng XFM Bayugan. Pinaagi sa frequency 95.7. O gadini sa San Francisco, mga katropa, nagsibya ta sa dial nga 91.3. Dili lang mga kabalayan, kundili katong atong makaigsunan na diha sila mga kaumahan na gadada o gradyo nga di baterya. Na, maayong pagsikay-sikay ni ining mga orasa. Bisan pa tong dunay mga travel unya nagapaandar sila mga radyo sa lansakinan. Ug ang uban nga naay mga cellphone nga dunay radyo. Way rason mga katropa di ta ka paminaw og XFM kay naman na sa atong cellphone nga bisan ang Android og katong mga keypad bitaw. Naay mga cellphone na mga radyo na nga pwede ninyo mapaminawan basta dunay headset. Mag-uban gyud ta kanunay mga katropa para sa mataga karon og unya. Mahibaw kita sa mga kasika sa atong palibot. Sentro. Kay katungod man nato, no, isip demokrasya nga nasod. Mahibaw kita sa mga nahitabo sa atong palibot katungod yun na sa lungsuranon, no? Kay niata sa democratic nga country. Kay kung dili ta demokrasya, wa tay katungod nga mahibaw. Moratag na nata na sa nasod nga North Korea mga katropa. So, ang Pilipinas usa ka democratic nga nasod. Muna mga katropa nga ang mga impormasyon libre na ito ang mahato diha kaninyo o libre usab ninyo mga katropang mapaminawan. Sentro. Dili lang ta sa radyo mga katropa mabati kay naka-broadcast punta diha sa online na atay mga Facebook pages nga naga-broadcast ang atong main nga page XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. No, pwede mo makapaabot mga katropa sa inyong mga comment kay naka-live ang atong pagpanaguban nga Sentro. So, share ninyo si Madam Gloria Malalapel o murag pinakasayo diha nga nag-comment mga katropa. Wa pa ganita nakapanimbaya. Nag-comment na rin siya o nakashare na kuno. Sentro. Thank you so much Madam Gloria ha. O sa uban pa diha sila ni Madam Lina Pataho. Bisan pa tong di na mo comment pero ang ilang mga radyo di silang balay ilang ipaandar. Malipay na ko ana. Bahalag di mo maminaw na ko sa Facebook. Importante mga katropa ang inyong radyo sa inyong balay inyong ang pandaron. 24 hours ha. Kay para mga katropa matag karon og unya mabati ninyo ang tanang programa sa XFM Agusan. Matag karon og unya daghan kaayo nga mga balita nga angayan natong itunol diha kaninyo pero di nato maapas na tungod sa kadaghan ang pinakadagko na lang nga mga init nga mga issue isgutanan nga atong pagkatagaag pagtagad karong adlaw mga sentro sa mga balita no mga viral nga mga balita mga katropa mangilngig nga mga balita. Kay subo kay mga katropa nga dito sa national wailain nga kabisihan ang atong mga opisyales kundili unsaon nga mapalagpot sa pwesto ang atong vicepresidente Sara Duterte pero wa sila kabalo mga katropa no? Nga sa ilang kabisi dito grabe na ang mga kasikas, no? Mga krimen nga nagapanghitabo sa tong palibot, mga katropa. Maingon ta mga katropa, mga krimen kay Sentro. Usay makaingon ta ba nga unsa gyud kay nagtukmod, no? Niining mga panghitabo, mga katropa, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga dali ramang kayo nila mubuhat o krimen. Usay nagtukmod, usay makaduda ta ba nga tungod ba kani sa epekto sa illegal nga droga? Sentro. Hmm? Kay ang mangilngig ng mga balita, mga katropa, nga natala na patik diri sa Mindanao, dunay usa ka inahan, ha? 17 anyos nga inahan, mga katropa. Ang brutal po di nga gipatay, mga katropa, unya gituhuan pag yun ni nga gipanamastamasan ang iyang pagkababae. Sentro. Ha? Unya diri ni sa may bukid nun, ha? Ito ning ipabati kaninyo ang report. Unya ditong napita po, mga katropa, sa Josefina, lungsod sa Josefina, Zamboanga del Sur, doon na po'y usa ka pamilyahan nga gi-masaker, gi-pamatay, na? Di, lahi man itong masaker, ma'am, no? Kay gamit man itong armas. Pinilahi na yung pamaagi sa pagpatay kay gigamitan man yung hinagiban sama sa sundang. Sundang or kutsilyo baka, mga mahait ng hinagiban ba? Loy kay mga katropa kay ang inahan, patay, ang iyahang tulok ka mga bata nga mga in town naningkamot in town nga mo eskwela kay grade 12, no, naay 12 anyos mga katropa, pila may grado ini grade 6 unya napatoy 14 anyos, tulo man ni sila kabuok mga katropa kay upat ra kibalin ni sila nga naa nagpuyo sa balay unya kay murag buwag man ni sa iyahang bana ang kining babae, ang inahan, munang upat sila. Ang suspect na ni mga katropa, suma sa initial nga report nga itong nakutlo, ang suspect ang uyab-uyab ba ni sa iyahang inahan, sa maong ginang. Pero ato paning klarohon mga katropa, ha? Subok kayo nga mga balita ba kay munay giingon na to nga kung ang national na busy kaayo sa impeachment batok kang Vice Presidente Rodrigo, Vice Presidente Sara Duterte, pero ang mga krimen nga nagapanghitabo sa tong palibot nga wa pata nakabalo mga katropa nga kung nga kining mga suspect lulong sa illegal nga droga. Sentro. Kisa naman po atong mabasol ini mga katropa kundili ang atong gobyerno nga gipasagdan mga katropa ang pagkuyanap sa illegal nga droga kay usay magod makaingon ta nga murag dili normal. No? Kanang dali ra kay masuko mga katropa di ka control sa ilahang emosyon. Makaingon ta mga katropa nga naghit-hit siguro ng illegal nga droga. So kung naghit-hit mga katropa ng illegal nga droga, kisa may pwede na tong basulon ini. Kundili ang ato ra pong ang atong gobyerno nga mauntay mo kontrolar ni ining illegal nga droga, pero subo kay mga katropa nga matag karon og niya atong nadunggan nga daghay nagpayuhot og illegal nga droga. Oh, dire lang dapit mga katropa sa Bukidnon. Unahon aton sa Bukidnon, ipaulahi ko to niya ang Zamboanga, ha? Kay inahan mga katropa ang gipusil. Gipusil ba ni or giluba? Ato ning klarohon mga katropa kay dunay report ini si katropang Hani Lotabios, ha? Kalabot ining inahan mga katropa nga gipatay, ha? Unya gituhuan mga katropa nga gikuan pag yun ni gipanamastamasan, ha? Atong tagaag pagdagan mga katropa ang report ni katropang usaman di man ako ni makita ang report ni Hani Lotabios diri katropang Milani. Asa ka ni karon ato ning klarohon mga katropa ang report ni Hani Lotabios. XFM report. Nang napalga. Spas og murag di na ko makita yang report diri mga katropa. Naman to kagaina mga katropa, no, ang report ni makita ni mo diha ma'am. Ang report ni Hani Lotabios katong iyahang katong kuan ba usa ka 17 anyos nga inahan, ha? Ang gipanamastamasan, wal di na ko makita diri na diha, oh, palihog na lang kong play para mabati sa itong mga tigpaminaw ang detalye ni adto.
1: Walay ko kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka inahan ug matud pa kisulayan og lugo sa suspeka samtang nanglabas sa suba sa sitio na taring Barangay Dagundalahon Talakag Bukidnon pasado alas 8 sa buntag Hunyo 28, 2016 ang biktima na ilang si alias May 17 anyos adunay live-in partner residente sa Barangay Dagundalahon Talakag samtang ang suspek na ilang si alias Ronron hingkod ang panuigon kinsa gawas dun pa karong panahon na sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team kang Police Master Sergeant GCM Sanico ang OIC sa Talakag PNP sumala niini nga ang mag-live-in partner ng labas sa suba diyang ang bana nga si alias Bobby na nanghit kini nga dunay adtuon na ug ang suspect nakita na niini nga naa sa spillway nga nag-ayo sa iyang motorsiklo mga 30 minutos ang nilabay nibalik ang bana sa lugar ug nakita na lamang niini ang iyang asawa nga sa Marona ug gibitbit sa suspect ug gitambog unta ngadto sa suba
2: ang nitabo sir is squad sir report nitabo sir ang mag-live-in sir siya pang biktima ug iyang kalibin is nanglabas sa suba pagkahuman sir nananghid ang bana nga iya sa nasasayton dito tanaw kadali ta kaayo sir then nakita na to niyang alit suspect sir dito sa spillway nag-ayo-ayo siya ang motor paglakaw niya sir wala na 20 or 30 minutes nakabalik na siya mga to yung nakita dahil sir na itabo na sir base sa kung nakakuha nga investigation sir wala yung itabo nga sir siguro sir i-actionan o pero wala na sa base sa kung kwan sir, dali rin mga inguras pagbalik ko niya, sir. Ang amo pong kwan, sir, gikandakan po ito na mo sa kung tinur, bagin, sir, para mawala na mga istorya dito, sir, nga, basing gira, na, para mawala po na siya, sir.
1: Gipang himakakusab sa kapulisan nga wala na itabong pagpanglugo sa suspect na to sa biktima. Posibleng gisulayan sa suspect nga luguson ang biktima, apan wala mahimo tungod nakabalik na ang bana ni ini. Dugang ni Sanico, gipailaw nila ang biktima sa swab test aron masuta kung nalugos ba kini, aron mahunong na ang haka-haka sa pipila. Magkaila sumala pa ang suspek o ang biktima tungod na kaminyo ang suspek na taga Barangay Dagundalahon na sa karon padayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang nakasibat ka suspek samtang gipaniguro nga ilang hugtan ang seguridad o makikooperar usab sa mga force multipliers sa matag kabarangayan samtang nagtanyag og rewards si Talakag Municipal Mayor Renz Sulatan Jr. Alang ato sa makahadag og impormasyon sa naimutangan sa suspek alang sa dinaliang pagkabot sa ustisya ngadto sa pamilya sa biktima mga katropa para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News. Sentro.
0: Sumotong mga katropang atong gisgutan kagaina. Report ni katropang Hanilo Tabios. Sentro. Nga makaingon tabag, dili normal. Kay kung normal kag utok nga laki, di ka mang hilabot anang babaeng nanay tag-iya kay Minyo na 17 anyos. Ang report kay inahan no nanay anak in town nang labaran ni sa suba mga katropa mao man toy ingon ni Hanilo. Oh, nang laba sa suba unya ang iyang bana nilakaw rag kadali kay nagikuha. Pagbalik mga katropa wala na ang iyang asawa. Ang report nga wapan ni makumpirma kung gilugos bagyod kay pailaw pa man sa test pero katong mga 30 minutes wa ta kabalog nay nahitabo ato sentro so makaingon ta ba nga kini nga krimen kung normal pa ni nga tao wa pa ni nakahit-hit og illegal nga droga di ana mahimo makatropa sentro kisabay laki nga muhimog binua makatropa nga ha, kung wala makadruga, huwag yun siguro po, o kung sa baka. Anyway, napay mga ngilngig nga ng report mga tropa nga atong ipabati kaninyo dito ang dapita sa Josefina, Zamboanga del Sur. Muna atong tagaagpagtagad mga katropa human sa pipila ka mga komersyal.

0: FM.
1: Ora,
2: kapitan.
1: Unsay kalahian? Sa una og karon.
2: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon kapitan, huwaton usa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko.

0: tunay na lakas at pagsik na pagbatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Odi ay Sheila Tampos, kurintaan niyo ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pangumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

31 minutos makatrupa nakalapas suman ang alas 9 oras sa Tordjanato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Soap. Adlaw-adlaw, labinag sa kitag biyahe, expose yuta sa abog, oil og stress, no? Bisan sa atong kinaboy, na-stress. Busa kinahalan mga katrupag, sabon nga masaligan. Santon Plus Herbal Soap, makatabang kini paglimpyo, proteksyon batok sa bakterya. Bacterial infection, apil ng fungal infection, kana mga katol-katol bito sa utong panit. Manabuntag Santon Plus Herbal Soap, matag kaligo na to, matag adlaw. Kada adlaw kita maligo, kay labi nagwa tay bation, maligo kita, ha? Kay parang mga hugaw, siyempre, igang kaayong panahon, bugnawan po ng atong lawas mga katropa. Ay kalimti ang pangalan, ha? Santon Plus Herbal Soap, ayan, sama sa Santon Plus Gold o Santon Coffee.

0: Mix na na mapalit diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Sentro. Padayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ng sentro. So money nga makaingon ta nga ang pagkuyanap sa illegal nga droga, diha pod mo mutumaw ang daghang krimen. Kay parehan eh, mga tao murag wa nay maayong panghuna-huna. Bisan man to, wa pa napailam sa drug test ang mga suspect. Pero makaingay ito ba nga, dili normal. Dito sa bukid nun, sunod-sunod na yun eh, 28 man yung nahitabo. Murag dungan-dungan yun ni sa nahitabo po ditong dapita sa Josefina, Sambuanga del Sur. Nga tulo ka anak o iyang inahan, gipatay mga katrupa. Brutal kaayo. Kay perting daghana kaayo ang mga sama dinong gaban sa mga nagkadayang party sa ilang lawas ang inahan. Apil ang tulo ka anak. Imagine ha, napato sa picture ni Gawas mga katropa nga kuan man ni nahitabo, suma sa taho sa lula. Ang lula mga katropa, buwag man yun sila puyanan. Lula sa mga bata. Hapon pa ni sa, or adlawan pa ni sa 28 pizza 28, posibleng giatake. Kay pagkabuntag sa 29 gahapon, nadiskubrihan ang ilang patayng lawas mga katrupa sulod sa ilang panimalay nga kuana, nang gahi or nang butod na. Kay taod-taod na mga katrupa gikan sa ilang pagkamatay. Looy kayang kahimtang, oh? Normal pa tong suspect mga katrupa. Mabuhat ka niya pagpatay, gipang damay, ug nasa kasuko niya itong babae, ang inahan. Damanin yun pag yun niya ang mga bata. Tiaw mo na ang mga bata, mga katropa, nato'y usa ka picture nga nagunit pa in town o lapis ba to or bullpen? Posible nag-study. Nagunit o notebook o bullpen. Unya, gidunggab mga katropa, hangtod siyang pagkamatay, nagunit pa in town lapis. Normal pa ba na mga katrupa? Oh, ang suspect mga katrupa nga gitudlo ang uyab-uyab mga katrupa sa inahan. Kay ang papa atong mga bata, buwag man si atong inahan. Oh, ni mga katrupa atong pabati kaninyo ang pahayag in town sa lula nga perting guula. Suma pa sa lula perting lisura nila karon. Wa gani sila'y bugas mga katrupa madungag. Unya unsa ilang ipalit in town og lungon, upat kabuok mga katropa ang namatay. Oh, atong ipabati kaninyo mga katropa ang pahayag sa lula dihang gihinabi kini sa mga sakop sa media ditong napita sa Sambuanga del Sur.
1: Ang apo karong bag-o ni Sumbunga, diha magudla itong siyang simana, diha man, gina na. Ma, tarungan na imong uyab maga, basig magkaamong na. Ano na, unya, hindi man doon, kahit magkagulong ng inahan, ito namatay noon siya karon.
2: Ma'am, salingan, raba mo na imuhang kuhan, binalaye?
1: Doon akong bali ato sa'yo, boss.
2: Ah, so layo, raday mo.
1: Oh, layo-layo, gini. Kako sa ngayon na, mag-ipon na lang talin. Kaya basta biyaan ka, may biya mo sa kong anak. May biyaan mo kong anak. Kaya huwag ka ganah eh. Ay, wala na tayo usabay. Huwag kulabot ninyo. Huwag may usabay gamat sa mga apo.
2: Oh. Asa naman na ang mga amahan gina nila?
1: Ang amahan gina ko, akong anak to sa Manila. To na, gabalo na. Oh. Nagtarbaho, ako nagtarbaho. Kay, di ba sa yung dawaton ang ilang pag-uan, lago ng mga bata. Hindi isa ka move on.
3: Hindi yun na po din mong anak na
1: yun. Wala po. Wala. Ang tabaho sa dito, sige.
3: Dukay na ba sila nagbulag na
1: yun? Bilang ako sa itong anyores?
4: Nagbulag sila.
1: Oo. Oh.
4: Gagmay pa mga bata.
1: Oo, gagmay pa. Dugay nag-gitsin.
4: Kung
1: ako kating mag-anyos, eh. Katong namatay, may itong timaan pa. Nakuha na ako kating maan.
2: Mm-hmm. Nay, sa iwang nasod lang dito sa Balay, kung sa mag-situasyon
1: na yun? Sir.
2: Kung
1: saan, sir. Kuchilyo, sir.
2: Kuchilyo?
1: Ang inahan, sir, dili. Nasama na nga tayo, ilubag yung nagmay, sir. Dayon ang akong apong laki, doon si Anyo sir, gilubag-lubagin niya, o sa'y buwang, labuwang ito sir, lubagin na rin lang, hanggang tamad sir.
2: So nakatagkatag din?
1: Nakatagkatag din, ang dalaga ng ko sir, diligiluba, diligiluba, at lang luha. Walang batasan ng luba sir, ay, may madagbang to si Batyo, doon ako ba? Wala na, sili sir, ang iyan sa puto kong pagsuot, maglagot ganun ko sir, kanang ibin-ibin ka nun sir, mauna yung style nila, yun kasunis. Na nag-ana sa sero, akong isa ka po, nag-ana, isa ka po, nag-ana, naus pa ng gayo, na nadagko lang ilang mga tiyan, tungos ka dugay, isa ko kagabi, gapong adlawa, wala may tigbaw eh.
2: So na ubo ang ubos nga bahin
1: na. Wala ray, wala say, wala. Kasunis ara permedia, asa kasunis sa kung sa kadalaga nara. Ang katong inahan nara pong kasunis sa mga sanina, wala na kay utas-utas sa ruba.
2: Nabay nakita imo sumad ka bura og kanang nisukol ni sa nanay
1: o basi. Ang ato binalay. Ako binalay yung sukol kay nang gansan samad.
2: Kini mga bata.
1: Ang mga bata tulog.
2: Tulog.
1: Tulog.
2: Magkadlaon.
1: Kaya pagkapuntag, Domingo naman.
2: Tay, wala ba nakamatikod po ng mga silingan?
1: Wala yun. Kaya ang ilang silingan, nanggambot yun karong ibistikal sa polis. Wala ko nyo sa kalibutan. Wala yung kalibutan. Kung may istorya. Ingon kong imposible po, daan mo, diyan na sila, wala may kalibutan. Kaya ko, no, kanang kwan, kanang, ugway, langog pa, langog daw ang balay. Di daw, di ko no mahibawang singgit, di mahibawang tabang.
2: Si may panawagan ni
1: Juan Ronald. Oo, sir, ganang kami karon, magdulong mi hospital. Kay among ka ibakuan ko no to, yawa mi piso. Yo mi kwarta. Pero gwa big lungon wa pa mi kwarta bisag piso, wa kami buga, sir.
2: Okay,
5: ipasalig na mas kapitan
1: ni Noonay nga. Ang tabangan mo. Ang
5: tabangan mo daw atot pa sa kini nga lungon. Dayo na mo na ipalag tabang ni Governor para mapahilo matagal. Disente lungan na ni Mohan.
1: Unyang. Unyang, kini nga kong binalayas eh. Naan ang trabaho sa ilang kwan.
0: So, wato mga katropa, ang tipik sa pahayag, taas man yung interview pero di na tumatiwas. Kaya mo nag-iingon na pike itong oras. Sentro. 9:38 na pero klaro yun. Way kaluoy mga katropa ang suspect o naaman sila'y posible ang katong suspect na uyab-uyab atong babae inahan. Basig naglalis ni sila, nag-away, giuna siguro atake, gidunggab ang katong inahan. Unya huna-huna atong suspect nga para way maka-witness, way makatestigo sa ilang giawayan. Giapil intaw pamatay mga katropa ang mga minor de edad nga bata. 12 anyos ang pinakamanghod. Sentro. Ha? Unay makaingon ta nga normal pa ba na? Kung wa ni gamit mga katropa illegal nga droga ang suspect, mabuhat ka na niya nga maong krimen. Diha na to makita mga katropa, no? Ang epekto sa illegal nga droga. Kung illegal nga droga man ang nagtukmod sa suspect nga muhimo sa krimen. Di naman normal ang iyang pangunahuna. Wa siya naluoy sa mga bata, no? Nag-study pa in town tong pilay edad ato. Pinagunit paglapis, napay notebook ba to or papel? Pinagsuwat-suwat siguro to siya dito. Unya, wa niya damha nga giapil siya mga katropa o atake sa suspect. Mano yung atong gobyerno na busy sa politika, gani karon murag naana po yung rally nga nahitabo dito sa EDSA. Politika mangyud gihapon. Na busy sila sa impeachment. Pero ang hinungdan mga katropa sa kriminalidad sa atong katilingban, murag gipasagdan na lang nila ang atong mga kapulisan. No? Dapat ang atong pareha ba sa panahon sa una ni FPRRD? Nga maugyoy hands-on. Na? Sentro. War on drugs. Kay mao man ni kasagaran nga hinungdan sa krimen ang illegal nga droga man. Posible katong suspect sa pagpatay dito sa Bukidnon, apil diri sa Josefina Sambuanga del Sur. Oh, adis-adis ni. Nagyup-yup ni illegal nga droga kay... Wala ba'y kaluoy mga katropa? Karon gawas nun pa in town, mayantag mga dakpa na. Luoy ka in town lula. May gani kay upat ni sila ka igsoon. Ang isa, tua sa lula nagpuyo. Maura to'y naluwas mga katropa. Kay kung wa pa ni puyo sa iyang lula katong ikaupat nga igsoon, posible maapil po in town kamatay. Parting hilaka sa lula kay imagine, wa sila'y bisan piso. Wa gani sila'y bugas. Unya, kining naay mamatay in town kay mahal biyang lungon in town. Sa may sudlan ugway mutabang mga katropa. Mo na mga katropa ang kahimtang ha. Balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamagungoran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pagulit.
8: Pag-testing ako,
9: tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala. Sa
9: usa, epektibo dining
8: copy day.
9: Dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
9: nga sa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
9: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang pinipiso sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pag-uun pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood.
4: Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix, ang kape nga mao'y perfect fix pampagwapa.
0: Santone Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

49 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 9. Oras sa Torquenato sa Maintingwa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, gusto ba ninyo nga palig-unon ang inyong lawas matag-adlaw? Atong tumaron mga katropa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga rich kini sa antioxidant gikan sa mangustin para sa dugang suporta sa resistensya o adlaw-adlaw mga katropa nga kusog. Santon Plus Herbal Capsule para sa proteksyon sa atong lawas. Palit na mga katropa diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab ka dari sa station sa XFM San Francisco na himutang kita sa Barangay Pisaan. Mga katropa, kining nahitabo nga mangilngig nga krimen sa atong katilingban nga atong mabalatian, mabalitaan matag adlaw matag karon og unya. Usa sa mga kasagaran ginatudlo nga hinungdan ang suspek lulong sa illegal nga droga ug naapoy uban nga ang magtiayon mag-away gumikan sa kalisod kapubrihon kawalay kwarta mo ni kasagarang awayan sa mga magtiayon ug kung illegal nga droga ang nagunang hinungdan munang kanunay tang manawagan sa atong gobyerno, sa atong otoridad nga mas pahugtan pa, no? Atong PNP, ginadayag na to ni sila kay matag karunugunya, matag adlaw doon na tayo madunggan mga katrupa nga ilang nadakpan. No? Ginadayag na to na sila. Pero sa kadaghan mga katrupa, hitak ang distribusyon diya sa katilingban. Di gina nila maapas mga katrupa o dinakpanay ang mga nagpayuhot. Hangtod nga naabot na diha sa mga gumagamit o ang resulta unsa may dauton mga katrupa kung ang tao nagamit o ilegal nga droga, siyempre ang iyang panglawas. Number one diha ang iyang pangutok di na mahimong normal. Kung kalisod po ang hisgutan na to, mupod ni hinungdan mga katrupa nga awayan, no? Kung unsa may angayang sulbad sa atong unsa may matabang dapat sa atong gobyerno para masulbad ang kalisod. Normal. Mangita ta og paagi para mapaubos ang presyo sa atong mga palitonon. Ha? Unsa pa nang uban nga angayan atong ihatag? Mapahimuslan ngadto na sa atong mga katawhan. Kung di naman mapaubos ang presyo, at least pala ito, ma-adjust po ng atong suhulan. Una-ana na lang yun na dapat ang padulungan. Trabaho. Basig na mahatag na trabaho ang atong gobyerno. Create jobs. Sentro. Para dunay mga investor musod sa ato, dapat walaon ang corruption kay para ang atong mga negosyante musalig. Dilikot-ikotihon sa mga permit, daghan pang uban na mga pwede masolusyonan para ang atong makatauhan ba dili ingon ana nga mag-away mauday na hinungdan. Pero subo lang kaayo makatrupa nga ang gigabisihan sa atong gobyerno pamulitika kanunay, di ba? Parehan ning nahitabo karon sa atong nasyonal nga wailain nilang gipanikamutan unsaon nilang nga mapalagpot sa posisyon si Vice Presidente Duterte ug ma-disqualify, di na pwede mudagan sa 2028 election. Pero ang mga problema sa itong katilingban nga hinungdan sa krimen, Sentro, ilang gipasagdan, maurang atong kapulisan. Pero sila nga leader sa itong naso, dapat sila'y una, mulid. Sentro. Katubitang mga bata nga namusil dito sa Tacloban nga suma sa kapulisan na na-influence sa mga bayulinti nga mga duwa. Kung kana mga katropa nga mga duwa o giban pa na sa itong gobyerno, di unta na ma-influence ang mga kabataan. Pero wala man. Muna yun ni Vice President nga Huyang, no?
Wala sila'y intelligence monitoring. Wa nila gi-monitor kung sa'y mga nakadaot sa mga kabataan. Number one, makadaot, illegal nga droga. Violent nga mga games, mga duwa online. Wa nila na na-monitor. Unsaon pag-monitor nila nga ang ilang gigabisihan, politika. Unsaon nila mapapriso ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Diba? Preso na si Jingo Estrada. Si Bato de la Rosa, nagtago-tago pa ron. Muragdak puno na po si Marcolita o si Bunggo o guban pa. Ulit lang gikabisihan. Sentro. Pero ang tinuod nga problema sa atong nasod sa Pilipinas, wa nila matutuki ang gipasagdan ang atong kapulisan. Subo kayo o mahinaot ang muaksyon. Magtinabangay. Dili lang kay ang sod sa utok puro sa politika. Ha? Atong pagkatog, politika ra gihapon. Diba? Murag maunay perminti ginahuna-huna ni Congressman Laila De Lima ang politika. Saon ma-impeach ang vice presidente? Muna siguro, bisan sa ilahang mga damgo, impeachment ra gini ang sod sa ilang huna-huna. Di naguro ni maka-atiman sa uban pang mga trabaho kay puro sa impeachment ang litok sa ilahang ngabil. Sentro. Subo kay mga katrupa. May pagpaminaw diha nila ni Madam Ilvi Isturba Ruluna. Naurang daw siya nakapaminaw. Ha? Sige lang, ma'am, magkaroon pa. Kay magpadayon na mga hapon bisan tumong trabaho ni ni katrupang ali. Kay Maribik Gomez Cubelo, akong ninang ni. Kumusta man mo diha sa may Santo Tomas Loreto? Thank you so much sa inyohang pag-monitor. Uguban pa diha nga naminaw, nga di na nako mabasa. Atong comment section kay usahay po, di mabasa tanan. Ang katurang naulahin na noon mo ay gawas. Ang katong ganina rang kadlaw na comment, mo ay di na ito mabasa mga katropa. Anyway, ugma po hon, Miyerkules, magtiwas pa ta kay daghan pa yung mga hisgutanan ng atong taga-agpagtagad. Wa na tigong oras ha, musunod na ang entertainment program. Akong partner sa technical division, si Katropang Milani Duran, ang among technical head. Siyempre, sa ngalan sa among station manager, Katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among admin officer, si Katropang Ali Vicente. Sa among mga kaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, kininyong alagad sa kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Niya, mamista ba taon niya sa Bayugan? Pista ron sa Bayugan, happy fiesta, no? City fiesta ni. Mo karong adlaw gyud gahapon dispiras man to. Ato sa katropang ready to kay mo makapasinaw na to sa iyang simod. Wala ko yung gad. Ora ba ni kalipay ning mamista bitaw. Kay makakaon man gyud og naay magpakaon. Anyang nay humpa mo sina mo gyud tong simod apil ang og naay litson pod. Happy fiesta rin na pita sa Baybayugan City. Og mga katrupa, salamat kaayo once again. Mayong buntag na itong tanan, ang pingkanunay, og dalay gunang Dios.

0: Kasi, unsa man ang F, ha? Kanig na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan.
0: Unsa man ang F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Oh bay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994. X. X. F. M.

tropa. Oras a las 10:11 na. Laga, solo flight ko karoon kay wala ang ako mga kumari. Kung isa ka kumari, natin nagbunyag. Ang isa kay na miesta. So, hindi nga. Kung sa inyong mga banoban ron, mag-music-music sa tao niya. Pag kumari, mag-chika-chika lang kung daginagmay mga katropa. Kaya, anamagin lang ato ang live, no? Anamagin din may nalang ang mga instances sa live ang atong program. Alright? So, kaoban ninyo ang inyo ang isa ka kumari, Master Inday Tanini, no? Inubanan sa mga insurrectos o mga bubuwit nga nasa itong palibot karong mga orasa. Alas, sige, subida ta sunanghan. Amping tangtanan mga katropa sa mga nagbiyahe, sa mga truck nga naga, mga biyahidor, no? Mga bus, rasa na itabo gawapo, no? Nga, tanawan ang inyo ang mga kwane, ha? Inyo mga wiring, ha? Masing mo spark la na. Magkaingon na lang tanga, may paango bas o gang ganing sakyan kay ni spark ang paghigugmag yun, di ba? Lagi tayo spark mga katropa, no? So sibok-sibok tabi kay murag puno naman kayo diri speakers. Alas 10:13 na.

0: kitang ludi.
1: Oy, Arte! Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arte, naagyod na isabaw ang balot. Ah! Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Marcina, taga Proxay, San Miguel, Tagus City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Muni ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
3: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Rigor, si Quinte City Adyo, taga Matila, sa pag-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata. Halos, sinikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Kung garon, pasapod kayo po.

0: Paligun sa kabukgan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
3: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
2: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krupp Gold bay?
2: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Krupp Gold bay?
2: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: XFM time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Sali.
4: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
3: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something ko lang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ay, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una, ito ka pa ka nainom Zenton plus coffee mix.
3: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
4: Sinta kong tabang sa Zenton plus coffee
3: mix. Okay kayo.
4: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
3: Zenton? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton coffee mix. Sinindot kayo.

0: FM.
1: Lab, abri ko.
2: Ha?
1: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
2: Oh, dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
1: Ah! Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
2: Ah! Ipawa na. Pero ako, naa.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
1: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nano man?
1: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
1: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Katila ko naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot. Garong ang panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agadto ito sa istasyon tong una. Tungula pa pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsunan ako. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisin yung lawan.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti horam ni slasto. Exciting?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri-Supply. Mag-Krupp Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
2: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa sinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
0: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o banong kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang manay selective justice.
2: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
0: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
2: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
0: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
2: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, isinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
0: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
2: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
0: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabayin po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Hindi tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news.
0: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasang magbibigay din ng kadagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa 695.
1: XFM News Nationwide.
2: Palasyo, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators, magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kadiwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Boni at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamapagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Samala, igilit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi makatwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Nagdagpa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan nating ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita or hindi nakikita, katropa. Maunawa lamang po sa lahat.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampa nga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mari namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose, mga katropa.
1: XFM News Nationwide. Headline.
2: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Higirit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bahagya rin po naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Higirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-irally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po Allied Security Personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tiyakin pa rin ang seguridad at kaayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, kaya po ang 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: 5 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang police woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate. At umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations, katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago, a Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula na nga impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ay isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaang lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay isinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
5: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga agarang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pundo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madre Dios, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magalyon, matinding napinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magalyon na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa karatig bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
2: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng nai-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Pirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
7: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
6: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na antipsychotic, anti-anxiety at antidepressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi, pinaniniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
8: Ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyab na XFM Santiago kay Police Captain Jason Martinez, sa Deputy Chief of Police sa Burgos PS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos PS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, na pagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan cemetery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM sa Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa bumundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Mahigit 41,000 na benepisyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepisyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepisyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: At panghuli sa balita ang regional katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Diniyak na wala nang nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Iniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguniang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slot sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po mga katropa maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Katropang Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po

0: pagkain po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay nasa 12,000 katao ang napilitang lumikas sa ngayon. Patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo, kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks, kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes, habang inasaan din po malalakas sa pag-ulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3 Katropa Protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup, kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabangang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: isang taon ang mabilis na dumaan. Nagkasama tayo sa bawat balita at pangyayari sa bansa. Natuto sa buhay at kalusugan. Nagtulungan sa pagseserbisyo sa bayan at nag-enjoy sa entertainment at tugtugan. Mga katropa, maraming salamat sa isang taon ng pagtangkilik at pagsama sa amin sa bawat umagang dumarating at araw na natatapos. Patuloy po kaming magsisikap na kayo ay mapaglingkuran sa paghatid ng mga balita at impormasyong tapat at serbisyong sapat. Sama-sama tayo, mga katropa, mula sa simula hanggang sa mga susunod pang taon. Sama-sama tayo, mga katropa. Taus-pusong pasasalamat mula sa XFM Network Philippines, Yes to Health Incorporated at 99.5 XFM. We make lives better.
1: Para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kasama, ang atin pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Peller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, makakasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live. And another episode sa ating programang The Secret of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayin, kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayan maya-maya lamang, mga katropa.
0: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, ganda rin sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga partner stations natin, ha? Ay naka-live na po tayo, mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page, ha? Such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila, Doc, ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa atin pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kaagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Tama ka dyan, partner. Ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan lamang po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa pong makapakinig at makapanood sa ating programa at makabenepisyo sa ating information na binibigay. And also, comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santom Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yan. Kaya mga katropa, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin. Dahil malay nyo, mamaya, kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan ng atin pong Santom Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy, kung saan ho kayo na naroroon, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili, hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. At pwede rin umorder, kung wala mabili sa mga butika, pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po maka-avail ng atin po mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin, ha. Meron tayong mga special prices especially sa mga senior citizens na bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic, Pakidala lamang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita kayo sa clinic po natin.
2: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. At ito po ay unique po sa ating clinic, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
1: Ako, panalo yan.
2: Yes. Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and Acupuncture. Mm-hmm. Also, Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, terahertz therapy, Natutrad therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamnan, litid at mga kasukasuhan.
0: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: The secret of health.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Atid sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nanghihina na dyan, ha? Ang performance. Nako, iturbo na po yan mga kaibigan. Pwede mabili yan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar.
3: Pag-usapan healthy po. Habits, healthy life, the secret of health. Health info.
0: Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa mga kaibigan, mga katropa, ay itong isang bahagi ng atin pong pangangatawan. At ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Masabi nga natin ano, na napaka-amazing ng trabaho nitong organ po na ito. Ano, at halos hindi nagpapahinga. At yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pay ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. Ano? Itong atin pong liver. Itong algae, gano'n baka amazing ang functions ng liver sa atin pong pangangatawan.
1: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Actually, siya yung biggest internal organ. Mm-hmm. Okay. In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms sa isang average na tao. At almost singlaki ng ano, yung bigat niya parang laptop, small laptop. Ano. Yeah. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate.
2: Mm-hmm.
1: O just imagine, even na yung kanyang tissues ay may damage, mm-hmm. it can regenerate 70% of its tissue.
2: Mm-hmm.
1: At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again mm-hmm. doon sa kanyang, parang tumutubo siya.
2: Parang
1: no?
2: Buntot ng butike.
1: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. Mm-hmm. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong, actually that's the largest chemical plant of the body, mm-hmm. yung ating liver. At ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahihirapan tayo because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, mm-hmm. even yung mga medicines that we take, mm-hmm. even synthetic medicine niya and herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver.
2: Mm-hmm.
1: At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Mm-hmm. Kaya napaka-importante po ng ating liver.
0: Ganyan ka-amazing ha, ang ating liver, mga katropa. Kinakaya niya yung ganun karaming gawain ng sabay-sabay. Ano? Eh ano ba Doc, Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
2: Tulad ng nabanggit ni Doc Algie, number one na pinaka-main function ng ating liver is to detoxify.
0: Mm-hmm.
2: That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain,
0: mm-hmm.
2: yan po ay nakakaapekto. No, hindi lamang masarap sa lasa, nakakaapekto din yan po sa function ng inyong atay. So kapag kapalagi kayong naglalagay ng additives or mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Susunod yan, maniningil na ang atay.
0: Mm-hmm.
2: Sasabi ng maghihingi ng overtime pay sa inyo mm-hmm. pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya mm-hmm. doon po sa mga mahilig uminom ng ng mga alak, mm-hmm. Yan po ay nakakaapekto sa inyo pong atay. Hindi lamang din po doon sa mga nag-iinom ng alcohol,
0: mm-hmm.
2: doon din sa mga mahilig kumain ng halong-halong pagkain,
0: mm-hmm.
2: lalong-lalo na kapag hinahalo yung prutas at saka gulay.
0: Mm-hmm.
2: That produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yon ay nagkukos ng leak ng alcohol doon sa ating katawan. Kaya meron din tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease.
0: Mm-hmm.
2: And also doon din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines na mm-hmm. iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin o di kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung pong mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say for example, yung uric acid. Kapag yung glucose ay tinatransform into energy, ay yung byproduct po niyan ay uric acid.
0: Mm-hmm.
2: At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin na liver. Liban sa detoxification, mga kapartner, ang liver din ay nagpa-function into metabolism ng mga nutrients. Ano mm-hmm. ibig sabihin ng metabolism? It is meta means universal or intake and outtake mm-hmm. ng mga tinatawag natin na mga nutrients. Isa po dyan na pinoproseso ng atin pong liver is yung at carbohydrates.
0: Mm-hmm.
2: So tinatransform, ginagamit po yan ng nagpa-process po ang liver na ang carbohydrates is ma-turn into tinatawag natin na energy. Maging ma-produce bilang glucagon. Also, breakdown proteins. Kaya yung mga say for example, yung mga natanggalan ng apdo.
0: Mm-hmm.
2: Pagka natanggalan ng apdo, mahina na yung pangtunaw ng mga protein.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung iba, experience nila, Doc Ron, kapag sila'y na surgery, makakain lang sila ng kahit na kunting mantika sa unang panahon after ng surgery. Nag-LBM sila.
2: Kasi hindi natutunaw, hindi na may metabolize ng katawan kasi wala nang tinatawag na wala nang apdo. Kasi yung apdo, parte po yun ng ating atay. Yun po yung imbakan ng mga digestive enzymes, lalong-lalo na ng mga proteins and fats. Kaya merong research, Doc Algia at saka Doc L, na yung mga tao na natanggalan ng apdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Kang nangyari kasi yung mga proteins na yon ay hindi natutunaw, napupunta doon sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize fats, kaya kapag natanggalan ng tinatawag natin na apdo, yun na nag-ELBM kasi yun po ang ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fats. Kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay mayroong problema si liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging dumidighay, palaging utot ng utot, tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function, no, ng ating liver. And also, ito din ay nagpo-produce ng bile o yung tinatawag natin yung laman ng apdo, yung apdo mismo. So, doon yan ini-imbak doon sa ating apdo at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating apdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system. And also, yung digestive enzymes, it also, yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat-soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E, at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So, multitasking, mga katropa itong ating atay, no, multitasking, nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also,
1: nagdi-detox
2: and at the same time, storage.
1: Bodega pa.
2: Storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12, mga katropa.
1: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-i-store mga fat-soluble vitamins. And of course, mga katropa, nagdagan natin, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system. Kasi yung liver natin, nagpo-produce ito. Meron siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para ma-effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang ano siya parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin, hormone yan. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagkaproblema yung reproductive hormone mo, magkakagulo yung hormone mo. Mga kababaihan, pag hyper, pwede magkaroon ng mga bukol. Pag kulang naman, pwede magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. And another thing na hindi madalas na pag-uusapan, yung filtration ng blood and also the clotting factor. Clotting factor means kapag ikaw ay nagkaroon ng isang sugat, may ability ang katawan mo to break yung bleeding. Because yan yung isang basic function na ating atay to help that process of blood clotting and blood purification. So basically, ang atay natin, napaka busy and doing a lot of things. Sabi ko nga parang isang syudad siya na, 'di ba, sa isang syudad may kanya-kanyang department 'yan, mayroong basurero, mayroong pulis, mayroong kaya dahil ang liver natin ang isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin na ang isang organ pag sobrang tibay, pag tinamaan ang sakit yan, hindi
2: apektado
1: halata.
2: Apektado lahat.
1: Saka hindi halata. Mm-hmm. Kasi matibay siya. Mm-hmm. Napaka-resilient niya. Mm-hmm. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
0: Mm-hmm. Yeah, wow na wow ha. Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin, ha. At mamaya po, ipagpapatuloy po natin ha, ang topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Kaya stay tuned lang po dahil magbabalik po ang programang ito.
3: The secret of health. Sandone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo, mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin na nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations at sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa atin pong programa, especially doon sa mga nanonood sa atin pong live streaming. Ayan. Makibahagi po sa atin pong programa. At tandaan, ang atin pong mechanics, ha, kung gusto nyong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo lang po ang ating Facebook live stream at i-comment nyo dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po i-announce natin ang mga best comments na mapipili po natin, ha. At mariregaluhan natin ang atin pong Sandone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay, mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay? At ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
2: Well, partner, ang number one na nakakaapekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag na fatty liver disease.
0: Pinaka-common yan.
2: Common. Madami sa buong mundo. And merong dalawang classification ang fatty liver disease. Ang non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic fatty liver disease. Dati, ang iniisip lang ng iba is nakakaapekto sa atay is yung alcoholic. Ngayon, is in research, meron ding tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Ngayon, ano ang nagiging dahilan? Kasi yung alcoholic, obviously, ang alcohol ang isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver or accumulation ng fats doon sa ating liver. Now, dito naman sa non-alcoholic fatty liver, isa sa pinaka-main cause na nagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease is ito pong tinatawag na high sugar intake. Mm-hmm. Kapag kasi maraming asukal ang iniinom natin or ang naku-consume ng tao, especially yung mga umiinom ng mga soft drinks and mga juice drinks. Mm-hmm. Well, kuminsan iniisip natin, merong iba na merong mga research na sinasabi na itong pag-inom ng orange juice araw-araw or excessive consumption ng orange juice ay nakaka-cause na tinatawag natin na fatty liver disease. Mm-hmm. Well, kasi kapag sobra sa katawan, ang nangyayari yung fructose na yon ay nagtitrigger ng tinatawag natin na lipogenesis sa ating liver, lalong-lalo na overconsumption ng mga fruit juices. Kaya mas maganda kung kapag kayo ay nagiinom ng mga fruit juices is hindi naman sobra. Mm-hmm. Kailangan nasa tamang dami lang. Kasi yung iba, mahilig kasi pupunta sa mall, merong kasing squeezer doon ng squeezer ng orange, inom ng orange. Kasi nga, healthy galing sa fruits. Mm. Pero pagkasobra po yan, mga katropa, ay nagkukos po yan ng fatty liver disease.
1: Buti kung walang additional. Minsan, yung iba nagtitipid. Alam ba, ako yung nagtitinda. Hindi minsan pure. Dadagdagan. Tapos lalagyan ng artificial sweetener.
2: Artificial sweetener. Mm. And another also is yung tinatawag po natin na leaky gut syndrome. Mm. Kapag yung isang tao ay merong leaky gut syndrome, ang leaky gut syndrome kung saan is yung lining ng ating tiyan or yung mucus lining natin ay na-compromise ng dahil po sa hindi tayo kumakain ng ng mga fiber, na kung saan kapag hindi tayo kumakain ng fiber, ang kinakain ng ano ng mga bakterya sa ating tiyan is yung wall ng tiyan, at ang nangyayari yung mga large particles ng ating mga pagkain ay lumulusot doon sa bloodstream. So kapag lumulusot doon sa bloodstream, ang nangyayari is foreign siya sa katawan kasi hindi siya na-breakdown ang carbohydrates. So ang starch ay hindi na-breakdown into glucose, nagiging poison siya sa katawan. Ang direct na ano na response ng ating katawan is aatakihin niyo ng immune system. Doon nakaano na dumaan sa liver. So pag naatake ng immune system, nagkakaroon ng damage, nag-accumulate yung tinatawag natin na cholesterol doon po sa ating liver. Yan po ang number one na mga cause na tinatawag po natin na non-alcoholic fatty liver disease. Sa alcoholic naman, of course, number one is alcohol overuse. Other also yung tinatawag natin factor is ito pong obesity. Kapag also mataas din ang cholesterol sa ating katawan kapag ka-inflamed. Tumataas lang naman ang cholesterol sa katawan kapag ka-inflamed ang ating katawan. Lalong-lalo na kapag mahilig po kayo kumain ng mga matatamis na pagkain at tumataas yung insulin and sugar level sa ating katawan. Also, ito ding tinatawag natin na insulin resistance. Kapag ang ating pong cells ay hindi na pumapasok doon sa ang insulin, kasi sa sobrang puno na yung cells natin, is nagkukos din yun ng fatty liver. Also, sedentary lifestyle and processed and ultra processed foods, mga katropa.
1: Ayan, at syempre, dagdagan natin, yung atay natin, pwede tayong magkaroon ng hepatitis. Isa ito sa pinakang common na viral sakit infection sa ating liver.
2: Sa liver.
1: Oo. So itong hepatitis, hindi lang iyan isa. Merong hepatitis A, hepatitis B, C and E. Hopefully wala nang Z. Pero hindi natin pag-uusapan lahat 'yan. So yung mga hepatitis kasi, viral infection po 'yan.
2: Yes.
1: So it can contaminate you sa iyong pagkain, sa tubig na iniinom natin, especially yung hepatitis A and E. Yun naman mga hepatitis na dahilan sa contamination ng body fluid, yung hepatitis B and C, medyo advanced yun, na dapat magamot. Actually, sabi nga nila, walang gamot sa hepatitis. Pero you can control the viral load ng ating liver. So, pag nagkaroon ka ng hepa, pwede ito mag-iwan kasi ng damage sa liver mo. Pwede ka magkaroon ng chronic liver disease, pwedeng magkaroon ng scarring yung liver mo. Oo, kaya pwedeng in long term, yung liver mo, kahit magamot na sabihin natin yung viral hepatitis mo, mag-iiwan siya ng damage sa liver mo. Kaya yung liver mo, maiiwan siya parang mga bukol-bukol at mga paninigas. Ayan. So, yung liver cirrhosis is yung pinaka-worst type of liver problem na hindi dapat tumama sa atin. Because, yun na yung late stage, nagkakaroon ng scarring yung ating liver, na sinasabi ko kanina. At ito ay because of long-term chronic illness due to alcohol, due to fatty liver. Actually, fatty liver is isa sa pinaka, kasi diba, pag yung liver mo, siniksika ng mga fats yan. So, it can cause damage sa ating liver. Pag hindi na-treat yan, hindi yan na nakuha ng lifestyle, time will come, pwede tayong magkaroon ng liver cirrhosis. And ang pinaka-worst pa, yung liver cancer. Take note, ang liver natin, because napakalakas niya, napaka-resilient niya, at madali siyang mag-repair, pero pag tinamaan siya ng problema, hindi mo siya madaling mapapansin. Kaya karamihan ng mga namamatay sa liver problem,
2: late stage na, nag-detect.
1: Parang kidney niya kung kailan late stage na, o prostate.
2: Saka pa nagbibigay ng sintomas.
1: Yun ang problema, mga katropa. Kaya kinakailangan, lagi nating titingnan yung ating liver kung healthy ba siya. So, marami namang symptoms, like halimbawa, naninilaw. Yung mga late,
2: late stage.
1: Yung mga bloated ang tiyan. Lagi kayo may problema sa digestion. Akala nyo na hindi lang kayo natunawan. Yung pala, medyo humihina na yung liver natin. At marami kayong issue with regard sa metabolism. Tumataba, at hindi nyo maipaliwanag kahit anong diet nyo, ganun pa rin.
2: Kaunti lang kinakain, biglang load agad sa katawan yung fats.
1: Yung liver na
2: nocron. Liver na may problema.
1: Kaya yun po ang natin, mga katropa. So, our liver is one of the busiest and most, kumbaga, reliable organ of the body. Pag healthy ito, kaya lang pag ito bumigay, napakaraming makukompromise sa ating kalusugan.
2: Meron din doktor na Doc Algin na nagsasabi, kapag ang meron tayong ang liver natin is nasa optimal health, hindi makakapasok ang cancer or hindi mabubuhay yung cancer cells sa ating katawan. Kaya isa na talagang napakagandang alagaan natin, mga katropa, itong ating pong atay.
1: Kasi liver nga natin, kumbaga sa depensa ng katawan, just imagine kung kumain ka ng may alcohol, ang affinity nun sa liver is very high. So, pagpasok sa katawan alcohol, automatic kukunin siya ng liver to convert it into a harmless substance. Kasi alam ng utak that this if this alcohol can penetrate deeper, masisira yung cells natin. So the liver will sacrifice. Then yung mga chemical sa mga food colorant natin, sa kung ano ng mga pagkain,
2: additives.
1: Sa mga additives natin. So the liver will try to convert that harmful substance into a harmless substance, sacrificing our liver cells. O kaya tama yung sinabi mo na kung ang liver healthy, hindi ka magkakakancer kasi doon pa lang sa liver, inaano na niya eh. Inaharang na niya eh. So, kaya ang isa sa pinaka, kaya sa naturopathy, alam mo, yung mga ginagawa nating detoxification, nutritional therapy, kung titingnan mo yung principles behind, ang target talagang number one, atay.
2: Mag-cleanse.
1: Yes,
2: ano,
1: yun talaga number one target.
0: Yun ah, mga katropa, mga kaibigan, napakaraming mga bagay ang dapat natin consider sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atay po natin. Mamaya mga dok, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa pagpapalusog at pagpapanatili ng functions ng ating pong liver area. Sa mga nais pong magtanong ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6544. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa dahil magkabalik po ang programang
6: The Secret of Health.
7: Uy! Andiyan pala kayo mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
8: Aww.
7: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa iyo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa iyo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
4: In Beauty South.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansol Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansol Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansol Gold Coffee na.
3: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibig sa mga budka. The secret of health.
5: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong, ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6544. Ilagay po ninyo yung pangalan at kung saan lugar po kayo located.
6: At syempre, mga katropa, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Sansol Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog araw-araw at makaiwas sa mga pagkakasakit.
5: Ang Sansol Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina na pwede po itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Ganyan rin, pagtanong-tanong yan sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar, ha, pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Okay?
6: Patiin muna natin yung ating mga viewers sa Facebook Live, ano? Especially kay ENJ Polar sa Cambodia na nanonood daw sa ating live stream. Si John Ray Miot, si Sir Ding Estrella yan, ng Palawan. Happy viewing po sa ating FB Live. Pakishare po at pakilike po ang ating pong FB Live today.
5: Sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live streaming, malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat mga kaibigan.
3: The secret of health.
5: Ating pumalikan ang ating pinag-uusapan dito sa ating talakayan, no? Patungkol sa liver health. Kung paano natin maiingatan na malusog at malakas ang ating liver dahil nakita natin, nalaman natin kung gaano karaming trabaho ang ginagampanan nito sa atin pong pangangatawan at yung mga problema na pwedeng tumama, ha, at pumerwisyo sa atin pong atay, mga katropa. So ang tanong, mga dok, ano-ano ba ang maire-recommend po ninyo na mga paraan para maiwasan ang mga pagkasira o yung maagang pagkasira ng atin pong atay?
7: Of course, number one, partner, yung mga pagkain na dapat hindi kainin at mga substances na hindi natin dapat i-consume. Number one dyan, alcohol. Kaya doon sa mga mahilig magbarek,
5: bawas-bawas na.
7: Iwas-iwas na. Kung minsan lingguhan. Liban pa doon sa liban pa sa lingguhan, meron ding ibang araw-araw, kada gabi, pampatulog na.
6: Vitamin, sabi nila.
7: Ang problema, hindi lang po ang atay ang naapektuhan dyan, pati ang brain function po ninyo, mga katropa, kapag kayo may inom po kayo ng alcoholic drinks. Liban doon sa pag-inom ng alcoholic drinks, katulad na sinabi ko kanina, is yung pagkain ng combination ng gulay at saka prutas. Kapag ka nagkukos ng fermentation yan doon sa inyong tiyan, nagkukos po yan ng production ng alcohol. Kaya doon sa mga mahilig kumain ng kombinasyon ng kumakain ng prutas habang kumakain ng gulay at saka kumakain ng yung iba, is inuulam yung mangga o di kaya yung ibang mga prutas doon sa kanin, ay hindi po magandang combination yan. Another thing na dapat iwasan is kapag umiinom kayo ng tubig habang kumakain. Kasi that delays digestion. Kapag ka nadidelay ang digestion, that causes fermentation and production ng alcohol sa atin pong dugo, mga katropa. Also, iwasan din yung mga fats. Anong klaseng fats? baka isipin ninyo ang avocado at saka durian kasali. Mm-hmm. Hindi po, mga katropa. Mm-hmm. Ang pagkain po ng avocado at durian and also nuts and katulad ng coconut or virgin coconut oil or coconut oil is napaka-healthy po. Ang fats na hindi maganda po sa ating liver is yung tinatawag po natin mga seed oils.
5: Mm-hmm.
7: Yung mga ultra-processed na mga ano, na mga seed oils katulad ng canola oil, yung soya oil, at saka yung mga safflower oil. Mm-hmm. Yun po ay ultra processed na mga ano, grabbing heating ang dinaanan po niyan. Mm-hmm. At that is pro-inflammatory po sa ating katawan. Kaya iwasan po yung ganyang klase na fast. And isa din, dito sa atin sa Pilipinas at sa ibang lugar, is mahilig ang mga Pilipino ng pagkain na tinatawag po natin na mga street foods.
5: Mm-hmm.
7: Yung street foods, mga katropa, na o-overheat kahit na coconut oil. Let's say coconut oil ang ginagamit. Overheat, ilang beses ginamit, itim na, yung iba, nagdadive pa doon kapag kuminsan yung daga. Mm-hmm. Kaya nagiging cause ng tinatawag po natin ng hepatitis. Mm-hmm. Kaya pag kayo ay mahilig kumain ng mga ano, ng mga street foods, mas maigi doon kayo sa mga reliable na ano, na tagaluto, hindi doon sa nakikita niyo lang bili kayo agad, kasi ang nangyayari, yan po ay kumbaga pwedeng may contamination ng tinatawag natin na virus and also overheated na ano, na oil nagiging pro-inflammatory, nakaka-damage po sa ating liver. Mm-hmm. And also iwasan din yung ano, yung mga chemical additives, yung mga maraming mga pampasarap, especially yung merong tinatawag natin na MSG. No, kaya doon sa mga mahilig maglagay ng pampasarap, eh mas maganda is aralin po ninyo magluto ng pagkain na meron pong tinatawag na yung combination ng mga lasa. Oh, ang sikreto lang naman dyan is damihan mo yung Ricardo. Kung minsan kasi nagtitipid ng Ricardo, lalagyan ng tak-tak-tak na lang. Eh, ang
5: mahal
7: nangyari,
5: kasi Dok eh.
7: Ang nangyari is nagiging naglo-load siya sa ating ano, sa ating atay. So those are mga harmful na mga pagkain. Also, additional ko bago ko makalimutan, is yung overconsumption po ng rice.
5: Yeah.
7: Overconsumption ng yung tinatawag natin ng rice and also overconsumption ng mga soft drinks. Hindi talaga overconsumption na kailangan iwasan talaga yung soft drinks. Mm-hmm. Kasi yan, grabing magpa-elevate talaga diretso yan sa ano eh. Diretso sa bloodstream, natataas yung blood sugar level natin. And it damages our liver also.
5: Mm-hmm.
7: So, liban doon, meron namang mga pagkain na nagpo-promote ng tinatawag natin health, overall health ng ating liver.
5: Mm-hmm.
7: Number one po dyan, mga katropa, is green leafy vegetables.
6: Yun.
7: Oh.
6: Kaya sa mga dahon, sure na sure yan, nakatutulong sa liver.
7: Nakakatulong sa liver. Kaya doon sa mga hindi mahilig kumain ng mga badahon-dahon, is aralin po ninyo. At kaya doon naman sa hindi mahilig at gusto ninyong makuha yung benefits ng mga dahon-dahon, katulad ng malunggay, and also benefits ng also itong ano din, ang garlics din kasi ay nag-activate ng enzymes sa ating liver. Kaya mapapansin po ninyo, ako mismo, kapag kumakain ng ano, kumakain ng bawang, lalo-lalo na yung native na galing sa La Union, ang sarap ng pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam, tapos hindi bloated ang tiyan.
6: Oo. Sabi nga nila, ang gaan ng pakiramdam ng kumain, ang hindi maganda ang pakiramdam, yung kausap.
7: Yung kausap. Wag lang ninyo, ano, wag lang ninyong gawin kapag meron kayong meeting o di kaya papasok kayo sa trabaho. Pero kapag ka nasa, let's say, magfa-farm kayo, napakaganda talaga pag nagfa-farming, kumain ka ng makakain ng
5: bawang.
7: Ng bawang. Ang sarap sa pakiramdam katropa.
6: Sa tingin ko, it is better to have bad bread than no bread.
7: Diba?
6: Pero may solusyon.
7: Yes,
6: sa Santon Plus Gold, merong garlic extract.
7: Mm-hmm.
6: Na hindi mangangamoy yung hininga mo ng garlic.
7: And also malunggay. Yan. Mm-hmm. Kaya ang atin pong ang combination ng Santon Plus Gold at ito pong Santon Vitamin C is napakaganda po sa liver detox.
5: Mm-hmm.
7: Kasi yung ano, yung vitamin C ay nagme-metabolize ng tumutulong na ma-metabolize yung mga excess fats sa ating katawan, hindi lamang sa atay, kasali na din sa ugat.
5: Mm-hmm.
7: Kaya kapag araw-arawin ninyong inumin ang Santon Plus Gold at saka Santon Plus Vitamin C, hindi lamang natutulungan linisin ang ugat ninyo mula dun sa mga bara, nakakatulong din ito na maproteksyonan ng inyong atay mula po sa pagkakaroon ng fatty liver disease and liver damages, mga katropa.
5: Kasi yung iba nga, Dok, 'di ba? Ang ginagawa nila, yung lemon, binababad nila sa water, mm-hmm. yun yung iinom nila. Mm-hmm. Yun yung ginagawa nilang kaugalian.
7: Mm-hmm.
5: The main purpose nun is para sa liver natin, mm-hmm. para maging maganda yung liver.
7: Liver detox. At
5: of course, mm-hmm. ang vitamin C kasi tumutulong yan sa assimilation mm-hmm. ng mga master antioxidant. Mm-hmm. No? Yung kung hindi nyo nakakalimutan, yung glutathione mm-hmm. na isa sa pinaka, ano yan, hindi lang yan para sa skin natin. Actually, ang isa sa punterian niya organ is yung liver area natin. Mm. Kung paano mapapalakas yung liver natin. At sa tulong ng vitamin C, nagagawa ng glutathione yung main purpose po niya, mga kaibigan. No? Mm. So sa mga kabayan natin, kapag kulang kayo ng vitamin C, asahan nyo na na unti-unting hihina din ang atay natin.
7: Atay, yes.
5: Kaya napakahalaga talaga ng merong source tayo daily ng vitamin C. Oh, so Santon Vitamin C, pwede yung idagdag ninyo sa mga vitamins nyo or sa mga diet po ninyo, mga kaibigan.
6: Napakarami pa sana, no? Nandiyan pa yung mga healthy fats, detoxification, yeah, no. Fasting. Kaya lang, kulang na yung oras natin, mga partner, ano? Kaya, ang kailangan talaga natin siguruhin na talagang mababantayan natin yung ating diet para yung liver natin na napakasipag, napakatibay, hindi naman tuloy-tuloy na bumigay.
5: At saka, huwag kalimutan, ha? Uminom po, Santone Gold Herbal Capsule. Kaya sa, kumbaga, practical na pamamaraan na makakatulong sa pagpapalusog ng ating pong atay. Dahil nga yung mga nabanggit niyo, Doc, ano, na mga ingredients ng Santone Gold natin, meron siyang meron siyang kakayahan or mga properties na makakatulong na malaki sa pangangalaga at pag keep in check ng ating pong liver area. Okay, isama niyo yan sa inyo pong mga supplementations, isama niyo sa diet po ninyo, sa lifestyle ninyo, para maging mas healthy at mas malusog ang atin pong atay.
6: Mm-hmm. Eh yung mga bago tayo mag-break na konti, ano?
5: Mm-hmm.
6: So, marami nang tatanong, makakatulong ba yung Santone Plus Gold sa katawan?
5: Mm-hmm.
6: Oo. Yes, kasi una, yung ingredients sa Santone Plus Gold, selected na yun eh. Kumbaga, alam natin kung ano yung common problem ng mga Pilipino.
7: Yes.
6: And ano yung mostly nakakatulong sa atin in everyday use.
5: Mm-hmm.
6: So, doon sa Santone Plus Gold, ang dami doon mga liver protection na mga phytochemicals. For example, yung malunggay pa lang, ang dami-dami yung mga quercetin, di ba? And another thing, yung iba pang mga ano yung santone galing sa mangustin,
7: yes.
6: Oh, ang dami niyo mga scientific research. So antioxidant. And also yung isa sa ano yung ampalaya.
7: Yes,
6: di ba? Eh napakalaki ng connection ng sugar sa ating liver.
7: Liver, yeah.
6: Oh, so pag kumakain tayo ng ampalaya, malaking bagay. Kaya lang hindi lahat kumakain ng ampalaya. So yung Santone Plus Gold, meron siyang extract ng ampalaya na pwede natin makuha yung mga phytochemicals na may benefit.
7: Mm-hmm.
6: Oh, kaya yan ho ang naitutulong ng Santone Plus Gold bilang suplemento, bilang tulong para po sa atin pong katawan.
3: The secret of health.
5: Yan, mga kaibigan, maraming salamat mga doka sa mga infos na naibahagi nyo sa ating mga katropa, mga kaibigan, na makakatulong sa pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pong atay, okay?
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
5: Live advice po muna tayo, mga kaibigan, sa iyong pahabol ng katanungan. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon nag-text dito. Doc, wala po ako mabili na Premium D3 at Santone Herbal Soap. Araw-araw po ako nakikinig sa inyo pong programa sa XFM. Nakakatanggal po ng stress. Ako po si Mario Buscocho ng Barangay San Agustin, Santo Tomas City.
6: Sa Batangas siguro.
5: Sa Batangas, oo. Pwede kayong kung nahihirapan ka na makahanap sa mga pharmacies or drugstores, ay rumekta ka na lang sa Online. Yes to Health Clinic natin.
6: Sa Batangas City?
5: Yes, oo.
7: May clinic pala
5: sa Batangas. Pwede kang dumiretso doon dahil kompleto lahat tayo doon ng mga Yes to Health products natin.
6: Kung wala naman kayo talagang time, pwede kayong umorder online sa Shopee.
7: Yun, no. Para door-to-door na, hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay.
6: Uso na ngayon yun eh. Actually, ako nga, madalas umorder pag mga mahirap ang hanapin. Mm. So, doon mo hanapin siya. So, Yes to Health 2011, yun yung official Shopee store po ng Yes to Health mismo.
5: Mm-hmm. O, yun ah. Sa mga kababayan natin, basta kasi nakakaubusan talaga ng mga products natin, ano? Especially mga healthy coffees natin. Yes. At ipaw ang produkto ng Yes to Health.
7: Okay. Minsan, ubus na talaga, sa shelf.
5: Oo. Sabi nga, parang inuulam daw eh. Eh, kasi makikita naman natin, lalo sa mga nakasubok na, sila na mismo yung nakakapag-verify kung ano yung mga good effect ano, ng ating po mga produkto at talagang tinatangkilik ng karamihan.
7: Kaya din sa mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo na para kayo din naman na yung makakuha ng benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health products.
6: So from year 2011, mga partner, ang produkto ng Yes to Health, especially Santon Plus Gold, Santon Plus, talaga ang dami gumagamit niyan.
7: Yes.
6: Kaya doon natin nakikita, the more consumer na nagre-repeat order, gumagamit araw-araw, nakikita natin yung benepisyo ng mga produkto. Kaya kami sa Yes to Health, we keep on yung ating boss talaga. Iniisip kung ano pa yung mga produkto makakatulong sa atin. Kasi napakarami mga tao na hindi sila makabili ng mamahaling gamot, mamahaling suplemento. Napaka-abot kaya ng ating Santo na Plus Gold at saka yung iba pa nating produkto. Katulad ni Sir Ding Estrella. Sabi niya dito sa comment niya, kami dito sa Puerto Princesa City, Palawan, naka-radio na naka-FB Live pa.
7: Doble. Doble.
6: Di ba nag-e-echo, sir? Ayan. Kasi, ped daw na ako, 11 years na ako stroke, hirap na makalakad, kaya sa radyo na lang ang kasama sa araw-araw. Thanks po, 57 na pala ako. Bata pa si Sir, 57 pa lang. Oh. Saka si Sir, yung ano, narigaluhan natin kahapon. Sir, parating na yung ano mo ha, yun ho ay ipapadala na sa inyo yung inyong regalo. At doon sa mga iba na gusto magpahabol, parang wala pang nakaka-follow sa ating ano. Oo, kaya sayang naman. Eh, hindi natin maibibigay kasi may mechanics tayo. Oo, yun po ha. May iba pang tayong question dyan?
5: Meron ba, Doc? Sabi ito, Doc, papayo naman kami dito sa Lanao del Norte. Uy. Saan kami pupunta na Yes to Health Clinic?
6: Ano ba malapit sa Lanao?
5: Ang mga Yes to Health Wellness Center natin dyan sa parting Mindanao po ay sa Mati, Tagum, Davao, Sambuanga. Sa Sambuanga naman, sa meron tayo sa Ipil at meron tayo sa Pagadian. Oo. Doc Ron, saan ba pwede medyo, malapit siya?
7: Medyo malayo-layo talaga kapag malayo talaga. Lanao. Oo. So, idalangin po ninyo na magbubukas din po tayo sa Lanao area kasi malaki din ang Lanao. Lanao del Sur and Lanao del Norte po yan. Napakalaking populasyon. And of course, marami din siguro sa mga user ng mga kapatid natin, mga Muslim sa Lanao, na gumagamit ng atin pong Santon Plus Coffee Mix.
6: Pero nakikinig sila ngayon, saan istasyon kaya sila nakikinig? Kasi naririnig tayo sa Lanao. O siguro, actually, commonly naman sa Yes to Health, kung saan meron tayong mga station, doon din tayo naglalagay ng ngayon ang pinaparami natin yung ating wellness and pharmacy. Para double purpose na.
7: Baka abot sila galing ng Pagadian City kasi yung Pagadian City adjacent lang yan doon sa Lanao sa Kapatagan, bandang Kapatagan at sa
8: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin, o gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
0: Regular exercise?
5: Check.
0: Vision X Plus?
5: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement from it.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna 38 na sa kahapunan katropang oras. Atod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner sa mabugno nga panahon, labi na karon medyo na balik na pong dagom sa panahon. And the best one to look for is sa inyo ang partner nga kape nga inyong imnon. Well, okay na magbisa kung sa nga kape. We can stop you from drinking whatever you like. Of course, we would like to recommend the best one. The best that could really give you the benefits ng inyong ginapangita, ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, tungod kaya doon ay mangustin soya powder o malunggay, tulok ka content o sagol ni ini, nga lahilang benepisyo nga mahatag sa inyong lawas. O sa mga nangita diya o dili basta-basta makahatag o problema, well, ang Santon Plus Coffee Mix, isa sa akong ma-recommend sa inyo ha. Ayaw dugaya ang pilion. Synthone plus coffee mix, produkto sa Yes to Health. Mga katropa og mapalit sa mga nagkadiyang butika nationwide. Ilabi na sa atuang mismong store nga nadiri ubos sa estasyon. Open daily except Saturday and nagapaygayon ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Synthone Vitamin C, the alkaline, o Synthone Plus Coffee Mix, katropa. Ang kape nga makahatag o kahimsog sa panglawas, maunang nga pinaka nanambal pa. Katropa, alauna, 39 sa kahapunon. O ganyan na po ang laing tukar, sunatang gandam para kaninyo. When you...

0: That was Bonnie Tyler. So love somebody. Time check is brought to you by Windsor, Colorado, 2026. It's 2 o'clock in the afternoon. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win for iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, and of course, ooh, 4 JBL Go 4 speakers or 4 Huawei FreeBuds and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at the Beliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, Mrs. Windsor on Facebook, or you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and the chance to win big. Windsor Coloron 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko yung tiayo niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko yung tiay. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawad na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay lang yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya, dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto. Ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lupog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium T3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawa.
7: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamangang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kirok. Putlon ko ni anumat sa buhay ang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Nagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitay nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: naway batasan. Maying hapon kaninyong tanan. Ano yan na po ang laing sugilanon nga maghatag og kinabuhi sa mga suwat tampong nga gipadani ining programa. Inubadan sa kalipay, kasakit ug pagmaya. Ang sinaligan sa isgutan ng advice, pagtulunan og tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad, sure kong magmahay ragud mo sa unahan. Now, sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya di sa Davao de Oro, ang ato mga X-Rated baby boy. Atong sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. O sa kababahay nga taga Negros Occidental. May pagpaminaw din sa Negros. Labi na sa Kanlaon o sa may Gihulungan. Itago na lang nato sa pangalang Susan. 19 anyos. Ang iyang sugilanon nga ipaambit karon na may tungod sa iyang uyab nga may tinatagong
1: baho.
0: Ano to, tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Dinhi na to may bawain ang dagan sa inyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taod-taod ang iyang drama. Mao nang lingkuri kay tropa. Mao ni ang X-rated story. Ang sota kong may tinatagong baho.
2: Ay, uy, kagwapo sa kong crush.
3: Gwapo gud ka isa da isa.
2: Makrush ka po niya kung di pa siya gwapo.
3: Kompleto na gid ang iyang atlaw. Kay kita naman siya siyang crush.
2: Aw, dapat lang.
4: Day, doon lagi kay problema ron.
3: Ha? Unsa man? Makatabang ba ko?
4: Day, naigugma naman siguro ko sa akong crush.
3: Unsa? Hoy, kiat-kiat-kiat ha? Naunsa, kabaya? Crush lang na nimo siya. Unya, naigugma na kaniya?
4: Ay, ambot ba, uy? Ngano naingun ani man?
3: Oy, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
4: Santa.
2: Asa nam taw ni bayhan na uy? Kano mo amang yun siya? Kanina ram kay kong nagpaabot niya. Ay, wapag yun si Santa.
5: Hi, miss.
4: Hala, aga kong crush.
5: Lakay bulpen? Naaba kay bulpen?
4: Bulpen? Kuan, naa. Naa, time sa ah, kadiyot sa kadiyot lang.
5: Ah, salamat ha. Oh, niyari mo bulpen o.
4: Wise up yan.
5: Walam ko kuy time nga mo pas gawas good o mapalit ko bulpen.
4: Okay na uy.
5: Sige, ato na ko ha. Kay klase na ko. O, salamat di ay. nga naka-answer ko sa akong assignment.
4: Sige.
5: Ah, kuan ka nang kisa ka nito yung ani mo?
4: Susan.
5: Susan. Okay. Tawagan lang ko Jason.

0: ay, mabuhaan ko. Mabuhaan ko na. Pwede na kong mamatay kay Gidol ko sa kongras. Gidol ko na. Ay, umatay na
1: Jesus ko.
0: Day, may sabi ko kaginawa. Day, huwag ikong magtuo nga mautay may tabo. O ka ngayon, huwag kong magpasalamat nimo. Thank you, sa
1: ha? Uy, nga naman.
0: Kundi ni pa siguro ka today, no? Dito siya madool ako.
1: Unsa?
0: Oo, maunang. Thank you. Thank you, salamat. Chukayo, salamat.

0: asli oga asa naman ni abot oy.
1: Tay. Tay. Wala mo ko makakita sa kong crush.
0: Isa. Ay, tingali, wa siya mo tong aron.
1: No, di na gyud makompleto akong adlaw ron ay.
0: Ah, da pa man.
1: Doy, gusto jud na ako siya makita na ako siya kada adlaw like every day.
0: Susan,
1: napuang naman tingali ko niya, day.
0: Susan.
2: Na Susan, kabata pa nimo pero nagkiningon na anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na di mo uyab, ha?
1: Ambot ani mo, eh. Basta kina in love ko niya.
2: Oy, ayag yun pag binuang diya, Susan, ha?
3: Oy, kati manaura niyong pagtuon diya, Susan. O na ka musutsun lang gugma-gugma.
1: Di pa mas may uyab sa kong crush pa. Pero fail na ako, no? In love na ko niya.
3: Putla ka ng pagbati, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayagin binuang yung imong pagkatao.

0: Ambot sa bakong unsa magkini akong gibati ngadto kang Jason. Ang kuno na ako naigugid ko kang Jason. Napraningkig ko niya, DJ. Ito sa pagpanglabay sa panahon. Pagkini. Ang naita po.
1: Kuan kana busy lang ko this past few days. Pero karon okay na ko.
2: Okay, mauba.
1: Ay okay. Pwede invite ta ka og sa imong amiga?
2: Ha? Asa man?
1: Kuan. Birthday na ko.
2: Mauba?
1: Oh. Ato tas bay.
2: Ha? Sure.
1: Salamat ha. Salamat kayo nga wa ko nimo pakyasa sa imong pag-anhin. Salamat di kayo.
2: Way sa payan oi Jason.
1: Salamat. Kaon ka usalan? Wait ha.

0: Doon na ba kay Uyab Susan?
1: Kuan? Kanang... Kuha pa?
0: Oo, kunay mo.
1: Lagi.
0: Oo ba? Nyao niya. Okay rani mo kung manguyab ko ni mo. Matod ko, okay ra ba ni mo kung manguyab ko ni mo?
1: Kuan, kanang... Oo, wala na problema.
2: Nanguyab ni mo si Jason?
1: Oo. Oh, pero wala madayo na nga mong panasulti. Kay gitawag mo siya siyang amigo. Kay klase na daw niya.
2: Kunya?
1: Magstorya ko na may balik karon.
2: Kunya, unsa may imong plano karon?
1: Oo. Oh, ako dayon sa suktun.

0: Dawaton kay mong kugma, Jason.
1: Tinuod ka, Susan?
0: Ganahan masap ko nimo.
1: Yes! Uyab na ta, ha?
0: Basta, ha? Tinarong ni imo para na ako.
1: Ulagi! Tinarong kayo ning ako para imo. Ay, sorry. tinarong lagi ko nimo.
0: Sige.
1: Ulagi! Tinarong ning ako, ha? Promise! Promise!

0: Dagat? Sure? Ganahan ka nga, ato ta mag-gimik sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight ta dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, uga nga akong palalag. Okay? Ilis na, Jason. Kito na sila sa taon, nangaligo na sila sa dagat. Ah. Ilis na diha ba?
2: Ah, oh, sige. Buwan sila na ako sa patos.
1: Tabunan lang nila ito, Dana, nga itong gibaon nga pagkaon. Kay basig doon na yung mga iring yun, yung manungkab. Hey, kabaho! Kalain sa baho, yun sa manroon, patay!
2: First time na ginakul nila sa inyo.
1: Dali, Sud. Kay ipailailat ka nila ni Mama o Papa. Abuing. Okay. Dali, Sud. Kay ipailailat ka ron nila ni Mama o Papa. Inigabot nila gikan simba.
2: May kugta sa inyong sawag eh. Maghubos ako sa sapatos eh.
1: Ay. Hey, kapahop yung pagtay ko eh. Ang tila, Jason, baho kayo.
2: Susan? Naunsa ka?
1: Baho, manggut kayo. Burag, baho patay nga ilaga.
2: Oh, basing na'y namatay nga ilaga din sa inyo.
1: Jason, lingkot lang sa kasasala, ha? Kaya alisa ko sa kasina.

Love man ako siya. So may angin akong buhaton. Sa amasad na ako ni pagsulti niya nga baho kay sagtiil. Kanabang murag patay nga ilaga. Basi magug ma-offend siya na ako, DJ. Unsaon man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Eh, tungod crush siya, bagid na ako kay ni si Jason. O di ko gusto nga, tungod lang ani. Maguba lang ang among relasyon. Sa mga naminaw karon, unsa may angay buhaton ning baho nga tiil. Ako si Susan. Og, maokin niyang ako X-rated story. DJ! Palihog ko og play sa among favorite nga song. Sa ka-Korean song, ang title, Crush. Beautiful, mag-good ni Day, pataka. Mag-good ni siya crush, Day. Sige lang, i-play na to. Mabalik ha, tambangan ka na mo, kamura kinahanglan yun.

crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para ni mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya tarong, ha? Ni andaman yung mga tawag, mga katropa, kaya ito nang tubago nun taon-taon. Oh, na naman ganit tawag di ay. Ito dala ng istoryahon. May hapon. Awala di ay. At sa paminahon, ang atong sinada. Cinderella, may crush ako sa'yo.

0: there is it. So. Oh, yeah. 236? Hello po. Magandang hapon, Kang Chinita. Ayun. Oo, medyo need na talaga ng aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC, sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating storya sa araw na ito? Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan! Si Susan na in love sa usa ka lalaki nga gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Ayan, yun po ang tama. May tinatagong baho. Po. Ayan, pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa itong mga katropa niya all the way. Ay, nananday sa PS linya. Sorry. Hello?
1: Yes, hello. Isang magandang oh, ano ito na?
0: Ang sanga tang exercise? Wala na dyan ko nakatang to tang. Ay! Mo siguro.
1: Kasi kasi ito na ay
0: Ano?
1: Kami lang ay ako na itudlo. Tang to tang.
0: Tuduan ko ni Mumag? Unsa?
1: Tang-to-tang.
0: Kahadlok. Tadluan ko niya og tang-tang. Wala lang, nakapangutan na lang ko baka nag-stutter ko karon. Murag wala na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tang. Hindi na po ako masyadong nag-aagalaw yung dila ko. Naapektuhan. Ano?
1: Isa pag wala ka nakatangkutan, exercise na lang yung dila na lang.
0: Gusto ko kasi may kadilat di. Uy, tambagi na si Susan. Uy, kagamay na lang tayo oras. Pamilya ni mo, dapat lang ba niya bulagan or dili lang? Ah, ayan. Unsa may buhaton gani? Unsa may buhaton diretso daw nga kuan kanang technique nga para dili na lang sila magbulag niya. Unsa may dapat ning iingon aron di malain ang iyang uyab?
1: Hatagan na lang yung advice. Hatagan niya ganang kuan ba nga iingon niya ba nga tanang kawas-tawas kasi
0: ano mang di daw maka-offend? Kaya daw di maka-offend?
1: Kuan, ano na lang kanang tahay, talaga nilang ang beer, tadi sa bibig. Anong kalau ini tu ilbah itu itu kan itu kita kan itu milik cawan.
0: Mas muhumot ni lab kumbut nga ni mo ani anao niya. Thank you. Di sa malain. Itaw tama sad correct. Thank you kaayo Marvin. All the way from Davao City. Dakay shout out.
1: Naa.
0: Sige, go.
1: Sa tatanong ko kay Kung Verde ng Kasimisibur, kami Sinday, Pugman, and James, o kay Miss Ben, di ha?
0: Yes.
1: Wala siya nakasunod doon. Siya na pagkaro.
0: Masa ibang busy. Ay,
1: pala kay Dixter, o yung Miss Gina.
0: Ayan. Thank you! Marvin! Katropa mo?
1: Yes. Exciting!
0: Ayan. One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller ko. Sino makakapasok? Ayan. Ayan. Nagririnig na eh. Bigla-bigla ako naririnig din. Tignan natin sino to. Hello. Who are you? And
2: hello, DJRC.
0: Ayan. Wala pa rin back. Wala good pa rin back.
2: Kay happy na tamo humang.
0: Sige, diretsuan na lang, Miss M.
2: Pangunta na kunukuni mo. Crush lang ba? O love pa rin debate?
0: Oo. Klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbate.
2: Eh, kung ang crush, like sa love.
0: Okay na.
2: Kung love, galing ni mo ba? Love, unsa pa yung diferensya? Imo ginandawa to.
0: Sige. Ayan.
2: Mauro na, makapan okay. Ako kung may nun gani ka crush, ay ibog-ibog, grada eh na, oy.
0: Ya, unsa man niya doon yung pag-ingon nga di masak. Ikaw daw, kung imong uya bogtil, unsa man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
2: Ay, dili. Ano ang dyan? Iparaygan nga. Kanang pangal or laba ka rin ang tawag. Kanang patambalan ka na imong TLB dahil naging kinagbaho ay tayong gabi ito natambalan. O dili na niya pasuotan ng sapato. Para hindi na sinton kaya usama sad na kanang magmedyas mag sapatos.
0: It's either di na lang niya pasapatuson or di niya pahubuon og sapatos.
2: Ay. Dili magsinilas na lang. Dili magsingot ang
0: sige. Sige, all right. Dito sa tama po, mas maayo pus
2: lang. Dili na oy, gamay na kay na problema binata man ay.
0: Ayan. Thank you kaayo, Miss M. Thank you kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ? Bigay na natin. Wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa. One last caller. Hello?
4: Hello.
0: It's me. Kinsa ni?
4: Eman.
0: Si?
4: Eman.
0: O. Sige, Eman. Dinatulog ngayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya yung uyab nga bahog tiil? Or unsaon niya pagingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offend?
2: Ay! Hindi
4: naman
2: niya
4: bulagan ko eh. Ora din problema
0: sa unsa o man niya pagingon aron di masakitan Eman?
4: Iya lang pagay kung ano ayon.
0: Unsa putol-putol man Eman? Di maklaro Eman. Unsa basab?
4: Iya nga to. Iya lang kito dulo na. Kung ano ayon kung ano siyempre. Ah, mungkin dia tua sendiri, mungkin dia sendiri. Kau bingung.

0: niya. Kung ano yung magkakawa na ka.
1: Ayan.
0: Magkakawa mo na po dito yung nanak. Sige na, dahil mo ka, no? Pero, tanpilin mo na siya.
1: Correct. Ayan. True!
0: Oo, ano yung susundo? Kaya, siya po pinulagi sa niya. Dahil mo na, masakitan mo po dito. Wala na, iya lang pagkakit po dito. Ano mo yung buhaton?
1: Ayan. True.
0: Ano na, makaringin si Baby Lumbuti ang tibon na mawa.
1: Ayan. Yan, sa ang mapag-ingon, ano di malain?
0: Ayan, ano na, meron pag-ingon. Ano kayo ba? Kung nangay, pero...
1: Kung ikaw, imong uya, bahog tiel, unsa mo pag-ingon nga ni, kung ikaw ha, ikaw mismo.
0: Ako nga, kuha kong ingon nga. Mura magla akong napansin mo nga po. Ano ito lang, ano yun lang nga?
1: Naibag-o ni mo, nagpahit kagwaw. Anyway, Emon, wala mo kung igong oras, Emon. Oy! Oo, neto 48 naman. Nakai-shoutout, Emon?
0: Oo, oh, shoutout ko niya. Nanamin na, may iwan.
1: Ayan.
0: History mo.
1: Oh, ato.
0: Salamat kayo nga.
1: Salamat, Emon. Emon, katropa mo.
0: Exciting!
1: Hey, crush kong Reyna Chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kaya gusto ko mutambag. Salamat, crush. Ugma na lang. ugma na lang. Maying hapon ka, tropang heart. Shout out ko sa kong crush nga naadiha. Salamat. Mas ganahan ko mutambag ni DJ RC kaysa ni Susan. Nga nung natukan man to siya. Wala ko ka-practice. Oo, ano ka-practice on saon pagtulon kagawad. Sabi gini si kagawad. Ay, DJ RC, anakon na pa di ma-offend niya. Iyan pangutan nun. Unsak lang, ilaban ni mo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amoja na sad. Oh. Thank you mga katropa sa mga namino karong orasya. Muna to, dinata ko ito, maabot na nga to ang programa. Ang sunod yung programa ang asintado. Ugma po, magdungganay na po ta. Na naka-standby ni si katropang Eric Sierras Manait. O narabukot pangutana, ano niya ron? Muna mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us up until when mahuman na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Second partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM
4: Sandrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Padungo na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Hey, Americano, baligyan ako ng banana Q. Hey, Joe, banana Q!
8: Oh, thanks.
7: Grabe sa rimo, Joe. Tihika sa rimo. Iwan yung kay kwarta. Kay mo magutagon?
2: I said, oh, thanks. Dili utang.
7: Ayaw!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ay, nagamay hangit.
10: Exciting!

0: XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: hapo na.
1: Hapo na.
0: Halo-halo, special na.
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

alibay ang buktanong siya bagyod kahay hinugan ako pirmi man lang ni Musha at sa aran tumalikot ako inay labing matuod kung siya may nakaingos imong pangluod pandang linday

ton hanunai ku ikau indai hap yudon magpadu ul aku kanunai simung dugan unya ikau aku dayung parai dan dili gayud ikau indai nakut magmahay ihatan puntanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kugpaan pusa agud mamukun mahimo tilawan ta. Busa, malu, oi,

Happy don, kan mi nai kui kau indai happy happy huron. Magbadu ul aku kanunas imung dughan. Unya ikau aku gayung parai parai gan. Dili gayung ikau indai naku magmahay. Ihatag ku tanan unyang mga kalipay. Busa indai ayaw intaw kung paan busa. Ang gugma mo kung mahimu tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimu tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimu tilawan ta.

Mga hapon, mga higala, mga soke, mga katropa, mga student permit, musta mo? Kamusta mga higala? Kamusta mga soke? Kamusta mga kaawan? Halo-halo, it's special na po mga student permit. Diyan na punta. Maghugoy-hugoy na punta sa kalibutan sa mga kam. Pinaka mga una sa mga tanan. Ato nga pagpasalamat o pagyokbo sa ato ang magbubuhat tungod sa lain na pong panahon, lain na pong adlaw, lain na pong kahapon nun, nga ihanggi panagaya sa matag-usakan nato. Muna ang pasalamat kita mga katropa kay di ta magpasalamat basig di na punta matagaan. O, giniining adlaw ang katapusang adlaw sa buwan sa Junyo. Kay ugma ko ano man ugma kaning Julio naman. Bye bye Junyo na onya, welcome Miss Julio. Kaya na po yung ubos ngay gala apuhan bata-batas kanginan at your service Lolo Jose makighogoy-hogoy diha kaninyo mga student permit. Og ang atong programa sempre gatol kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yet to Health, ang Vision Explax Soft Gel Capsule. Kani magong Vision para ni mata mga katropa kanang mga hanap kita. Pwede na ninyo maalibyuhan gatong na yung mga gihampin ng mga programa sa mata. Munay, tumaro ninyo mga katropa ang Vision Explat Soft Gel Capsule. Mapalit na sa mga butika. Mapalit, nagay po na diri. Pagdali mo, aron di mo mahuta. Moragon na ikuan, pero moragin na. Moragin na ibantayanan nga mintras nga wa pa. Mas maayi ginang magtumar na daan. Okay, listen na makayo o kanang lala na butaw mga katropa. Nga, adisir pa ka mo tambal-tambal, nagoy. Gamay nalay porsyento ana pero mas maayo gyud nga kanang wa pa kay mo lagi dagingon nga prevention is better than cure. Maday mga linyada sa mga kuan mo nang palit gyud mo daan tumar na daan aron nga kuan pwede pud mo palit dire makakita bagan mo og tindir. Sa mga nagsaog da sa ilang mga adlaw na tawhan, happy pista. Bitaw. Labi na sa mga dunay gipang lokno diha. Dunay gipang pasan ng mga programa kagool. Murag si Jose. Experts na. Na, di nakatog. Nakatog magaling pero makamata. Enigmata kay di katog. Amor nga nun eh. Sakay na ngita siguro katapat. Wa man ko'y katapat kay kuan ba niya kung katapat. Mga tagnok man eh. Ang atong numero mga katropa 0981152525. Ambina sa atong mga naada sa mga lagyong dapit kutob sa mabot sa lanog sa atong Sibya niini nga kahapunon mga katropa na pagprastar-prastar mo na kanang di mo matikay masig maglingkod-lingkod mo na na buslot na yun ang tiil sa bangko muna nga kan, magkinahanglan nga magprastar o kanang lingkod kay basin og inikabalintong di mo mabalintong kasi bako lang matikwang ng bangko ngayon mong gilingkuran. Mahadzang ka ba? Mahadzang inigbakod di mo nakalimot na ka nga usan ito nga naaman na ikaw ikawandri ay manaman na ikaw gitarbaho mana na lang na ikaw where do I begin?

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Guba ang kaldero.
4: Ayaw!
3: Kain nataga.
4: Ayaw!
3: Wala gebetang.
4: Ayaw!
3: Maoga na yabo.
5: Hello, hello.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Gano magdayabo?
4: Ayaw! Ayaw!
3: Merese, kayo wak mo nang hatang.
4: Ayaw!
3: Mo?
4: Ayaw!
3: Bangga ebe taw sa ilaga.
4: Ayaw!
3: Guba ang kaldero.
4: Ayaw!
3: Guba ang kaldero. Be, mag-attendan sa takay. Hapit na rin mga itong garwis yun. Nana, si Maring Anel, mayong hapon parikoy. Mag-attendan ko today para hayahay parme ang buhay.
4: Ayaw!
3: Uyawa mag-attendan sa akong kumari kay pakapinan mapogbahik. Nana po sa Malagon. PM Lose, mag-attendance ko from Maring Gloria. Mapabarte mo na, Mala Gloria.
4: Ayaw!
3: Okay, pizza 30 mo yaron.
4: Ayaw!
3: Siyempre, basta pizza 30 na ginang mga kwanda. Mga unsiyalan aning mga... mga panagtagbo sa mga asay ba? Mga asay. Naram na mga katong mga kuan, mga hinga. Magtagbo ro ng mga hinga. Hingaan.
4: Ayaw!
3: Signa kay kapadada nga dokot mala.
4: Ayaw!
3: Mudawat rin yung tayo ta. Mayong hapon, Lose. Presenteng na kunan, Lose. How out po na yun ako ngay web anti-trex. Gastitsyon. Salamat kayo. Goblets. Gikan ni Richard Gomes. Chicks kan na yun. Basta mo presenteng chicks kan.
4: Ayaw!
3: Si Maring Ading. Ato po kay na presenteng mo ngayon sa mga. Good afternoon, Paring Jose. Sa akong mga classmate, present ko, Paring.
4: Ayaw!
3: Chicks kan na yun.
4: Basta
3: makakaon. Oy, kahon!
4: Ayaw!
3: Nakakahon si Maring Ading. Bahala o walay puto nga pagod.
4: Ayaw!
3: Good afternoon, Lose, o sa mga tanang na minaw sa imo ang programa sa hapon. Si Berna. Dana po yung Berna.
4: Ayaw!
3: Naghanap na ng mga, kwan, mga pataho liner, baka porting naghan na din. Naghan na. Napo si, paring din, napo si, din.
4: Ayaw!
3: Mayong hapon, Lose, how out sa tanang taga Norian Lukak. Na firme na minaw sa imuhalo labi na ni Bubot o ni Edith Flores. Moro ba na akong palitonon sa una ng Bubot?
4: Ayaw!
3: Labi naman na kisap-kisapon.
4: Ayaw!
3: Pero kanas Edith, murago ako katilaw na usay lami ang Edith.
4: Ayaw!
3: Ang Bubot, no? Nakatilaw ko ng Bubot kay kon mo na maninga ko.
4: Ayaw!
3: Anabi taong panos.
4: Ayaw!
3: Ayaw! Bullet o kanang alkitran.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Di bullet ng kanang alkitran. Dres na taas sa cellphone. May kamurag na yung game mock direct. Ay, gahapon naman na yun sa ako ang isa kaugangan. Mahinom doon mapuntalo sa imuhang gipapang play nga song. No, kang mama sign manigahapon dahil. Ambot asa na ka is mama sign ron na pabalik. Hapon anak ko, God bless you and more power to your program. Mag-attendance ko anak ko para nga hayahay ang paminaw. Uy! nakakahon po ng akong maninay. Oh, nakagukod-gukod rin maring ading oran.
4: Ayaw!
3: Nakakahon. Ang pangutanag, ikapila nga kahon.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Sixer, baka yun yung akong maninay nga si Juan. Maninay Elvero Lona. Bami ko sogra mga yun. Isa kalakang lagay, kuyaw kayo. Isa kalakang tuloy kay Reskes ko, anak ko. Can't be with you tonight. Ah, oh, mora ba na yung sayawonos, mga baylihan ka ni Antopon.
4: Ayaw!
3: F my love.
4: Ayaw!
3: Stress, stress, stress, frankete.
4: Ayaw!
3: Morang maon eh. Can't be with you tonight. Kay Bona, kay Mulakaw. Lolo, si Guapo. Attendance ko lo, mga po ni mo. Sao ko sa akong bana karong nga nagtortor. Sa basaka na mo, amping my husband. Naminaw siya karon lo. Anaday, naminaw basang nagtortor. Naminaw na. Jawa po pagkatortora, naminaw. Saba makain ang tortor. Di na ka paminaw. Atik-atik po nga kung isa kaugangan ay... ay, patik-atik na, Mama Julina. Ginala niya radyo o sa akong pinanggang dalaga, Stewardess. Tuas butuan nag-eskwela pag-amping sa pag-study na. Exam na ninyo pohon. July, mo-request kong songlo. So many night. Dili na ako na-play kay ingon maka nga di ko mag-play.
4: Ayaw!
3: Di na ko mag-play kung mag-res-res-res-res ka.
4: Ayaw!
3: Bahalag ikaw pa'y akong ikaduang ugangan.
4: Ayaw!
3: Okay. Nahiubos ko.
4: Ayaw!
3: Diin na ko nga wa ko nag-play og birthday. Wa ko nag-play og honey my love so sweet.
4: Ayaw!
3: Pwede na akong play na ikabulis ka naman ganyan kung akong forma itong pinangita ayos sa kaban.
4: Ayaw!
3: Ingon Randay ko, guwa na play.
4: Ayaw!
3: Puslan pa, mapag, din lang ko mag-play.
4: Ayaw!
3: Request kong song, When I See You Smile. Kuya po ni Smala. O na pa yan? Nagbiga-biga na po ni Smala.
4: Ayaw!
3: Ano ba ito yung uya mga taga Juan Berdo? Pahinungon sa tanan na minaw, halo-halo espesyal o sa mga classmate. Hapon anakon, God bless you more, power your program anakon, attendance para yawan. Napa sa cellphone, napagod sa kwan?
4: Ayaw!
3: Ayaw din ako maninay ba? Basta-basta. Mo, pahinomdom sa tagikan sa Pikas Kwarto.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, regyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat, nakainom.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitid, muna akong gimintin ka ron.
0: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian.
1: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: XFM.
0: Exciting!
2: Mateng ang natoslod ako, manina kay Tugilog, muna ito niya. Sige lang, can't be with you tonight, manggapon. So please understand my situation. Okay na ka ito, manina. Bahalang Tagalog, basta kay can't be with you tonight, gapon. Ako ba itong gihaguan o pangita, manina, ya? Ikapito ba ito, kakaban ako nakita ito? Ako nagdahog nga, tagawag mo na ito, day. Napoy kang kwano, kang mala. Murag ka ni kang mala, kay lahi mo ni kang mala, kay di manimao ang katong nagkanta. Katong giingon niya nga maoy nagkanta, lahi mo ni akong nakitaan mala. Bahala na ni og di maoy nagkanta. Ang importante nga, when I see you smile. Oh, yeah.
3: Here's your request.

0: 呀。
1: FM Exciting
2: When I say so you Dikatauan ko Oh yeah Salamat Maton pa ni Mala Gloria Si Maninay Pon Okay ra na ko No problemos Del Tamores Maton pa sa kong isa kaugangan Kung PM lo Mahinom do Mapuntaan ang imong mga song Basta sa sayawan dili jud ko mabilin mahat music o sweet music labaw na og satsa hindi ko na basta-basta ni nga kong mama sainsain eh. Maya na ka mo satsa na eh, mama sainsain ma sa una kay bisagwa ka ng utana ma kay sampion may ako sa tanggo ma Oh, basta Ay, kayong kalaban lagi Abog-abogan Murabag ka na ang kuhan ba? Murag slupin nga gibiyaan sa kasada Pero si mama sa inside na kay maayo mo na musatsa og mo kuhan Kaning hot kunog sweet di gikuno siya mabilin sa bangko But pasabot kay di man mabilin sa bangko humot ana ra man birada dia humot na basta di mabilin sa bangko pinomdom sa tama mga katropa gikan sa pikas kwarto

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kita muyan.
3: Ayah!
2: Katunga sonata mga katropa atul katukan inyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanit.
3: Ayoy! Mga katawa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Naay glutathione, naay collagen, naay pastiran. Gayon, nahurot na hinoon. Ganiha.
3: Ayaw!
2: Gibalikan. Ubay-ubay itong yang nadaba sa nangumpro.
3: Ayaw!
2: Katong mga kuan, nagsunod. Nawa na yung tao, napalaw. Pero sige lang, kay namas butoy kapod. Napod sa umilis. Pero dire-dire, arang-arang mag-udire kay... Ang pretsyo ba?
3: Ayaw!
2: Boom, rin ay nakaparat.
3: Ayaw!
2: Ito, mo ito mga katropa, no? Ang ganing Santon Gold Coffee Mix, makitin na hot dan maginno ang ganing hagyo. Ayaw! Mayong hapon, lolo, kong guwapo. Oy! Og sa tanan na binaw sa Luhalo espesyal gikan dere sa Barangay Dasagan. Amping ang mga tanan. Oh, God bless.
4: Hello.
2: Napos dudong Chris day. Oh, maulan nga hapon, Lose. So out sa Buenas Gracias. Buenas Gracias. Las Nieves, Agusan del Norte. At share daw. Now, sa manis dudong Chris nga karon pa manis. Murag taas-taas yun sigurong date ani niya atong iyahang ka date.
3: Ayaw!
2: Katong ko ani ko an.
3: Ayaw!
2: Ayaw! Dong Kret!
3: Ayaw!
2: Nana day ka sa Buenas Gracias karon dog. Imo na day itong italik na itong last snippet sa
3: ayaw!
2: Mat eh ha?
3: Ayaw!
2: Nana ka sa Buenas Gracias.
3: Ayaw!
2: Kani si Dong Kret na ko an man po ni na ulit man eh.
3: Hello, hello. Ayaw!
2: Nabe, nag-ingon nga. Nay, nag-ingon din rin nga. Alo, maumang nangawae mo student permit lo kay dili man mo play ang ilang requested song.
3: Ayaw!
2: Katongkuan. Happy birthday. Honey, my love, so sweet.
3: Ayaw!
2: Di ba, maninay? Nakadungo ka na, maninay?
0: Ayaw!
2: Sao maganda ba? Di na po, di play.
0: Ayoy!
2: Kay ing normal tang di play. Di mo, saan ba di play?
3: Ayoy!
2: Di play eh.
0: Ayoy!
2: Pero si Mala, i-play na si Mala kayo. Wapa man si Mala na namikin.
3: Ayaw!
2: Katong mga namikin. Si Jose pa po i-biklon.
0: Ayaw!
2: Nga bikinado na manidaan.
3: Ayaw!
2: Di ba, Mama Sainsain? Kini nga sonata, alang ni sa dunay peso. Larget mga ginsakopan.
4: Hello.

0: Exciting!
1: Diba? Ito nga sunat na para to sa mga yelo. Yelo ang kalimutaw. May nom-nom ikaw sa mga baile-baile kanilang tawag. Hindi nga sunata para sa mga yelo. Doon po rin tao mga nagdaladalang ticket ng yelo. Muana man dahil ang announcer, yelo og ngipon. Impas. Muana, masaya sayo na yun. Abot sa maninay, og nakasuway ba niyong baile-baile? Maninay, nakasuway kang baile-baile, maninay? Asa na to akong maninay nga sexy? Kato akong malang guwapita. Mala. Kani si mala, muragwaan siguro niya nakasuway og baile. Lahi ang nasuwayan, ane? Katunig tek-stek sa taga-Berdo.
2: Oh, no!
1: Kinsa may nakapaminaw sa Asoy? Dito rin ako magkuhang exam sa Asoy. Kay hapit na atong garwisyon. Hapit na po mo paso ang atong mga student permit. Dili na ko magpa-enroll sunod. Maramang gihapon kay magpa-enroll ko kay mo absin na naman. Nang hugaw ang akong clutch record. Daghan kayong mga kuhan. Wala na ginigay ka di maon. Ako ano lang ni sunogon siguro. Nga mo kanta na lang dayon og Blitz for Game. Nasunog na ka. Waman. Pila na lang din nabilin. Ay noon, more na yung mugarwit. Mupaso na sila pohon. Tiritiw, tiw, tiw. Nga, magbit. Siyempre, magbit-bit yung nagmanok. Kay mo manaihatag sa maestro aron da kong grado. Sa bukid sa una nga na muna katong na kuha ko. Nag-it's call pa ko sa una sa bukid. Tawagon na ko sa among maestra. Lo, dere-dere lo. Wa man na minaw. Kusgon gina sa maestra. Lolo, Jose! Doon tayo. Lo, pagkatun rin tulok yung tawag ka ni ma'am lo. Ato dahil ko sa table. Mana na. Mana dahil si ma'am nga. Ikaw lolo. Nakaribon ka. Di ay mo ma'am. Nakaribon ka. Kaya magdakag manok ha. Dag manok. Pili raw sa. Sabay mo ma'am. Kanang himungaan o kanang sunoy. Bisa kung sa. Masa kay manok. Basta dako, dako po nag-ribbon. Senior, sintil mo, pag-arwis yun ang mga student permit. Agoy ang ribbon kay most raman, di naman honor. Most cooperative, Lolo Jose. Pastilan ang mga bungol. Itong mga bungol ako nga mga classmate nga mga babae nga sigirang tirang. Ang pagdungog nila kay most tukatib ko no. Imbis kay most cooperative na most tukatib na inososi. Lagota kayo. Lami kayo embargohon ang manok. Oy, abe man ako nabutang ko din sa 20 honor. Wa man diay. Dito naman sa most cooperative. Muna dahil ito, naningkamot na dahil kong mga student permit. Gusto dahil mo o kwa dahil ha? Sinungguhay dahil? Looy na kayo. Sunod pagka ka ng grading, sunod grading na, looy kayo. Marungan ko ka ng isa, wala. Feeling zero na dahil kwa na. Marungag isa, piling zero na. Kaya aron mabawi itong manok. Grabe, sunoy. Unya, most cooperative, braday. Pagkalips to, gaps kayo. May pag magpahinom-dom, gikan sa pikas kwarto.

0: FM.
1: Diba lugarong, kanya to, a 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea.

0: kaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
4: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
3: Ay, salamat.
4: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
3: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping dia mahal. I love you.
5: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito. Program ang ingredients nini mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Okay, sa batong nagmerienda ka. Presa na sa Santol Plus Coffee Mix. Mapalit po na sa mga butika, sa parmasya, o sa onlinis. Mapalit po na sa mga generika, TGP, Southstar Drug, o Mercury Drug. Pwede po dire sa tuang sibihan mga katropa. Delikat ragin mo dire, sorisoro ragin mo dire, pati ka-ate, karo makakita, stindira. Bursa magiging na tindirahan eh. Ganon magiging na balandra magiging na Josega. Pero wala sila kay balong ang tindira di ay. Wala sa kay balong ang tindira di ay. It's... Asa man ko nabe? Asa naman yung atong mga student permit na nga wala naman? Okay, mangutana po ang tana ko. Basta kay maura itong mga student permit ha. Ang atong final exam. Napunay final exam di ay. Dito ta sa Asoy. Atangin ninyo yung mga Asoy ni Jose. Niya, naa dito ang kwan. Inyohang mga kuha nga answer. Niya, katong mga nakasiyares niya. Bukalimot pag-siyares. Pag-likes. Katong mga friendster niyo niya, hong-hongin niya nga i-follow si Jose. I-follow. Aron nga makakuan. Maka-follow sa pahina ni Jose. Page ba page? Kaya diha sa pahina ni Jose, na diha ang Asoy. Diha ta magkuha sa inyong final exam sa graduation. Para nga magtawag na dahita, mag-roll call na dahita sa mga mugarwin. Dance Lister! Grabe na po, Dance Lister na eh, Jose. Matawagon ba yan ng mga kwan? First Mob! Sabi na akong First Honor, First Mobs mo na. Hindi ko kalimutan na gano'n sa una mga student permit. Masugilon, magiging natin eh. Basagwa mo ng untana. Kaya ito laging nihatag, laging manok, laging ko nga. Sa sunoy, para ba yung taon to? Niya, ay lang mong sabah ha. Sa silingan ba ito, akong gitaga. Waka tingog ang sunoy. Samok mo kayo nga. Sige, kitaga! Sabo ka sunoya ka tagaon be kay hatag ni ma'am pero ang tanan ate kra. Ang ending di ay Morse Cooperative kanos agar wisyon lo ako rang kwa na to be announced kanos agar wisyon kanang lang magsuot o kanang kwa na Pilipinyana ha katong mga babae Pilipinyana o nga katong mga laki magsuot o barong ayaw na itong kwan katong barong Tagalog ayaw itong barong Tagalog kay igang to katurang barong manubo kay tugnaw barong manubo dadi na husina tumutan na mo na sa mga dato na barong manubo wapo na kay di na igang siyempre listen po igangon nga nagbahag paso mo garwet na dayon ayaw lang yung kaligid kay kung maligid ka makita man ang kuan it may games delikado kayo perter ba sinawa pura gaba ang final exam nasa Hasoy ha mo surprise ng exam si Jose pagka human mo garwet na dayon pagkasunod adlaw paso na dayon eng para sa una katong naninood ako lagot mo skoperate bro ay kuan ninood or bitaw ko. Muna na yan to nga. Piling zero na dahin ko. Basta marungan kong isa. Nga kay kwan mo kwa to. Di ke preschool day. Preschool one. pagka preschool to na awan na. Ana na dai na may tranga. Dili na kai kuno sa ide na kai kuan sunod sa preschool tre din na preschool po ra ay na kayo. Kurti na man imong haura. Haura maka dito na ka sa preschool 20. Perte gaya-gaya. Katurag yung hinungdan ang kuan sunod. Tanan si kuan magandam gini si kuan mama sensei no kuan apil ko lo apil ka basta kay na kay Pilipinya nang dili igag para sa atong Garwesian pohon katong maka pasa sa final exam. Hello, hello. Sindilan. Oy! Wa naming signalis lang po mga katropa nga nahog na pong tabel ko, no? Ugma na po tayo ng pohon sa sunod ng mga adlaw. Abang-abang! Sagalan na lang sa kanitibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto. Si katropang Kian. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipin Pines. Kini na lang si Jose Buingon. Ayaw! Ayaw po daog sa dautan. Dagang dautan tinaagi sa maayon.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crusade.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaw nun bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dara.

ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: malapit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Nagkapalit yung basiyo.
6: Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
7: Oh, Yestel. Na ba yun?
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
6: Sugat, nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong update. Muna akong gimintin ka ron.
6: Isa to Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Sa pamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Sakiting, pika sa akong likuro na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ano eh.
7: Okay
6: Plus
7: na.
6: Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tantum Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Tukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. That song was brought to you by

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: dito kwarto?
1: Gani, no?
0: Daman unong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Daman unong pagbaya ko, kap. Kay kung daman unong ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong maragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ginay pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pa'y anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack. Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga
3: bukya. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangak. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo. Nga bukol pinakamaayo Santon Plus Gold labi pa ug aduna kay balatian Santon Plus Gold gamita.

0: Hey! Kung mamino ka sa XFM.
1: Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Anxiety?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Kenny, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sumpra kasakit. Pero pag tumar na ako, sisnipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sisnipin.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call the doctor. Bili sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidratable lang. Talagari, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Lago Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Katong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bukan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.

0: Dino Carr sur XFM.
1: Oi par, pakuratir ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Kintano na bitaw na par?

0: FM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-iwan ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapo yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala.
7: Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaming hudak mo tiin. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipiktibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya ang ano, anxiety?
9: Exactly.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: XFM. Oy par, bakuratera mo yung kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan kaniadto, sayang saat. Oy, wagay na tuman.
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold!
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Lamig nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayesto. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na kong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, put ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble.
10: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura,
11: murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men.
14: Hihimo sa baka o clavuasca.
13: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Mahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon
3: Plus Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes 12. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang di gamay na mag-kape sa Sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat so, mag-inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
3: na mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose
3: mo. Oo, naulian.
4: So, kinig, palit gani mo.
3: Gipalit na
4: ko. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kay sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko. Kape na ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: maaari sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: sur XFM.
1: Oi pare, naon sa gong ka? Kung bago pa mo si Mang Uyab, ayaw pa bugos? Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa dyan kang mabaliban. Exciting?

0: Snow Car sa XFM.
1: Oy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: to paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Seize the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibili sa mga butika. Send on plus
2: coffee mix. Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
3: Hilig pa ka magkape.
2: Satin plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkod. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukad nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
7: Ayo, ayo. Pati rin iwag kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mga utang, oy! Ang sagot kagod, dugay na mong kayo ni last year pa.
6: Di balik tapos, Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: It's safe.

aking isip mo kahit nasa panaginip.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakurati magudang yung pitaka di nga. Ang sulod yung pitaka. Puro ra mga resibo.

0: Sa kataasang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, supply engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba?
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide.

0: Resulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa atin pong programa. At syempre, mga kasama po natin, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang hapon po.
1: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
0: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Doc, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc?

0: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So, sa mga kabayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh, kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Eh, talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako eh, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
0: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, Dok.
0: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, eh, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, eh, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Eh, pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no, na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. Sa mga kabayan po natin, nakulang, ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano, unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano. At pagkulang pa rin dun, pagkapos pa rin dun, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano. So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano. So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano, yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto, para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga mga lugar.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
0: So, pwede lang natin may bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Sa mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
0: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Dok, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako.
0: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay mataas ang protein pero walang fiber. Kumbaga ito sa katawan at sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat para maging healthy yung colon natin.
1: Ayan po, ha? So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
0: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang.
1: Yan.
0: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha. So dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha. At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto niyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung kasama yung buto.
1: Buto.
0: Oo, i-blend mo. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may kunting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun. Mm-hmm. Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Okay, yeah. Ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
0: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila, eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang, eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
0: Oo, tsaka pag nauhaw.
1: Yun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oo, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, ano? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng Premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong Premium D3. Sabayan nyo rin ng Vitamin C. Ilang Vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong Ultimate Trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
9: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkabangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan, ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
0: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple. Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. Sabot na po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para magbigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kaya may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at pong text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health Live Advice.
1: Meron po nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
0: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
0: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule, 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba?
1: Mm-hmm.
0: So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algy Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Vision X Plus.
10: X.
11: X.
10: FM.
11: X. FM.

0: 앨범을 보고 가만히 이러는 봐. The things that you know. 나라 나나나나나. nganong nganong malipayon mga ina Sharon oi nakasweldo na ni. Lapo oi kumuwa. Malipayon lang gani magbuot lagi dayon ba? Imuan lagi dayon og ang issue ba? Hi B, my gabi. Wala ta nagluya ha, wala ta nag tama-tama lang kung kakalipayon. Bahalaga gagapagaw-pagaw ang ka-atoang... Pagaw ba ko? Pagaw ko, no? Sige na, Joko, kapagaw, biya pa sa iluwa, ganyan tao ninyo ang inyohang Disney Princess. Kapunin ka mo, Joko, kanong sa mamang kumaulian? Lagi sige lang. Maulian na lagi ni Puhon-Puhon. Welcome po sa itong programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa ato ang programa diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And iyon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Uy, ayaw na ko ninyo si Buyag-Buyag gabi. Kabay po mo, kanayong style, gani, isa ha. O kanayong style, mga inyo kung buyag-buyagan. Sige na, Diyo, kabuyag-buyagan, ay, kanitong tingo, gani, no, kay. I swear to God, diligid na siya, kuan, B. Kanitong tingo, diligid na siya, ingon, nag-filter, there is microphone, ha. Wala, diligid na tinuod, B. Kaya, sa ako ang gi... oh, sige na, huwag ka buyag-buyagan. Muna nga, galapel ko. Ay. Sige lang. Karong gabi una, maglingaw-lingaw na usab kita sa bagong adlaw. Adlaw nga gusto na kang mag-move on. Ang adlaw nga gusto na kang magbago. Ang adlaw nga gusto na kang makalimot sa tanang-tanang mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kaya ang putahe sa gabi imuhang makauban sa mga lamian nga sudan. Imong giandam karon sa imuhang lamesa. And syempre, kuyugan sa pag-inom. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, binindot kayo na siya nga kape i-partner ni mo sa mong panihapon karon. Inubanan sa lamian kay nga putahe nga sudan. Unya, napagin na siya glutathione and collagen. Makapahayag, makapanindot sa imuhang kutis. Available na po ka na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. And pwede kang maka-order online via Lazada, Shopee, and TikTok. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Gusto ko talagang makapag-move on na. Yung boses ko kasi talaga hindi na uuli on. Maulian na lagi ko, B. Sa panahon magod na siya karun, di ba? Uso ang mga pagaw-pagaw karun. No? Labi na kung ang imo ang trabaho kay puro pamadlong. Labi na kung ang imo ang trabaho na puno na langit ka o ka ng... Okay, nakasabot? Understood class. Nga ni di. Ay nako. Ang natang Sir BB question, syempre hatod usab ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang Turbo Men Enhancer. Unsa daw ang mga signs nga gisuwayan ka sa panahon? Adlaw-adlaw, B, ginasuwayan gintas panahon sa tinuod ng daghang kay mga, daghang nagong nga magproblema ka on sa imong sudan, gisuwayan ka sa panahon. Wow! Pati ba naman sudan, gisuwayan? Naman ka, problema ka on sa sudan. Magproblema ka kung nabakay ka unong ng bugas, gisuwayan ka sa panahon. Gisuwayan pod ka sa imong ex. No? Imbis na ka-move on na unta ka, gichat ka niyag balik, giinang kag, I miss you. Diba? Gichat ka niya, yun siya, I miss you na. Pagbalik na ta. Kaya na, gisubayan ka na sa panahon. Kaya nga naman, o ex naman, paramdam ng gihapon sa imo. So, gisubayan ka sa panahon kung unsa ka kaligon. Pero B, despite sa kung unsa man ang mga pagsuway, nahi man akong maingon, oy. Kung unsa man ang mga pagsuway nga naagian nimo sa mong kinabuhi karon, ug maagian pa sa ugma, I am only hoping and praying that you are strong to handle those kinds of trials, betrayals, mistakes. Pagsuway din ang pagkakamali, sure, oy. Hindi yan pagsuway, sinadya mo yan. Ay, pwede ko ninyong i-message siya sa 0945-443-5869. Masabdan pa ba akong tingog? Kailangan na ganyan ako maglanlan ng loya. Uy, ka namang isa ka, basta ka ng loya agad. Wala ko mangugo na kalanlan, guys, kaya busy gigi akong life. 0945-443-5869. Mao ka na siyang itong official hotline number. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Ay, inas kong tingog. Ay, nako, pagsuway pa naman. Ano? Thank you kong tingog. Pwede maglangi. Diba? Oo, nagpagaw-pagaw ko. Unsay ko, maayong kon ani. O, basin kwarta ray tambal ani. Unsa ba na, oy? Pwede mo nga mag-react ha sa itong official Facebook pages karon. I-search palihog 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live sa radio station sa XFM 89.1 Davao City, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kana sige tag-away sa asawa 24/7 pagsuway bagihabon. May gabi eh, Kuya Juven Jimenez. Thank you! Ngano naman na iya? Sige mo away ni Messi's. Ngano mo na aya di ba someone? Basing need lang gid na siya yang nungagan ang remittance. Pero ngano ganong sige mag-away ang mag-asawa? Di magid na maiwasan bisa mga mag-asawa o mag nay mga partner din ha. Di gid na maiwasan nga sa usa ka panimalay na agid mo iaway-away. Paligunay na lang gid mong duha. Kung kinsa gigahi sa inyong duha. No? Pero kasagaran sa mga panimalay, Kuya Juven, kaming mga babae ang nagre-reyna doon. Munang, kundili, kung mapildi ganit mi, away na po. Kaya mga babae, ginamot, nga nung inganit ang girls. Nakita gid ang always nga reyna sa kato ang mga balay. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Miriam Tambugon Dalagit. May gabi po. Si Ronnie Predas all the way from Alihal, Carmen, Davao del Norte. Thank you! Salamat kayo sa mga taga Davao del Norte. May gabi po sa inyong tanan. Si CK Ornopia. May gabi po. Thank you kaayo ha. Usa man ni imo ang kuan, baby. Parang bagong account to ha. Abitaw ha. Bitaw ko yung Juven, kung mag-away mo sa imong asawa 24/7, you might wanna, you know, istoryahan ninyo kung unsay mga pag unsay mga problema, unsay mga dapat na sabutan, kay base gugulang ra gid na sa lambing. No? Kami mga kababaihan, dali ra jud kay mi kanang sayo tawag ana oy. Dali ra kay mi kanon sa mga pagsuway. Labi na wala mi kwarta. Ang mga kababaihan usab, gamayng lambing lang ana, gamayng lambing lang sa amua, maulian na mi. Usahay maguba among mga mood, ilabi na kung makuwangan ka sa inyohang obligasyon matag gabi. Hala, unsay pasabot ana. ang pinaka-importante sa usa ka relasyon B, kinahanglan nga ma-fulfill ninyo ang satisfaction sa matag usa. Dili pwede nga mauna ang imong mister, dili pwede mga mauna ang imong misis, kinahanglan sabay gyud. Pero unsay buhaton B, kulang man sa kusog. Nako B, kapag kakusog po ang imong kinahanglan para sa imong pakiglabing-labing sa imong partner, available na po ang atong Turbo Men Enhancer. Nako! Ang atong Turbo Men Enhancer B, para gini siya design, gini siya para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, pampadungag sa kusog, pampadungag sa gana, pampadungag sa libido, o pampadugang sa sperm count sa mga kalalakihan. Available na po kini siya sa mga suking butike nationwide, o pwede na usap ikaw magpalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: tanggaas ako, be. Ikuan sa ko ba? I-comfort sa ko ba kailain kaya kong tingog? Mga signs! Nagisuwayan din ka sa mga pagsuway. Wala na kay tingog. Bitobi, oy. Balik kita sa itong programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, B, kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang gasolina nga dekalidad. Gasolina nga ang pingan ng imuhang sakinan og motor. Gasolina nga hinluan ng imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Balaybalay. Duha ni kabuok, ha? Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang El Ilion Shell Mobility Station or Shell, o diri sa may Shell Kasisang, naa kitay gitawag na Shell Select, o kung mga 24/7 na daini sila. So kung need ni mo nga mag-refresh, need ni mo nga mukhaon, mamalit, naakay mga mini groceries, laaga ang Shell Select, diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. O, pwede nang ikaw makabisita din ha, akay 24/7 na po silang abre. Balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una, B. Mga signs daw, nga gisawayan ka sa panahon. Ako sige kong awayan sa kong asawa nga kompleto man unta ang remittance nga no mana ingon si Ronnie Predas. Na, muna akong ingon sa imo ha, Ronnie. O basig kulang lang yun na sa lambing-lambing imo ang asawa. Okay, kasagaran man yun sa mga kababaihan, mawala yun na sila. Kanang gitawa good na, kanang wala good sa mood. O majority ana, kulang na sila sa lambing. Diba? Balik na di ayang o sa ka number. Mora gini itong number, miha. 0945-443-5869. Akong balik ko na ha. 0945-443-5869. Maka na siya nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out karong gabi una. Hala, diba sabi? ang kaning number aning gamit, baby Jam, mo na siya sa 0945? Mone? Katundaan, wala na gito? Wala na gitong daan? Wala na. Hi, Bongbong ng Bohol! Thank you! Kumusta naman ka, Bong? Parang hindi na kita naririnig ganyan, Bong. No? Hello, good evening, Ma'am Cindy. Pa-shout out, Jason from Cebu City. Wala, Judy, muna play akong request ng Imagination. Naba ni Drisco? Wait lang, ha? Akong i-check, ha? Imagination. Wala ko, B. Ako sa niya, ipa-check sa ko ang technician, ha? Pero wala ko. Pasay lua, bay ako, ha? Pwede ka nga mag-request sa ko ang laing nga kanta kay wala pa na ako ninalocate sa amo ang library. Sige lang, Jason. Paningkamutan na ako nga makapa-play ko sa imuhang gusto ko ayaw nga kanta. Naba kaya, kung ana ka nang padunggan ana nga kanta, B? Naba kaya gikamingawan? Naba kaya gina-imagine? Normal jud na mapangaw kay basta singer. Na, dili gid ko singer. Impas. Dili man gid ko singer gyud. Oh, dili man gid nato ang regular job. Sa unta man ni uy. Oh, tell me your job without telling me your job. Dili ko singer, bibi ha. Wait lang, ha? Ako sa nisilipon kadali, ha? Hello, Kang Johnry Canubas. Pinahait ang driver daw sa Prime Mover. Thank you! Hello, ay, kuyawan. May gabi sa mga driver karong gabi una. Wala, yung pulugugma pa sa buntag. Driver nga nag-drive karon o naka-tune in sa toang programang putahe sa gabi. Mayong gabi po sa inyong tanan mag-amping bayas sa kadalanan, ha? Oo, dili magpadagan o sobra-sobra, ilabi na kung alanganin ang imuhang suga. O dapat hinay-hinay lang para makaabot sa toang balay safe and sound. Ayaw bulagi. Love, aha? Isa may dili bulagan. Hi kay Marce Magali.
1: Thank you.
0: May gabi sa imo, sir. Salamat kasi mo ang pagsilip sa Facebook Live, ha. Once again, ang mga signs daw, or unsa daw ang mga signs nga o gisuwayan ka sa panahon. Kabalo mo, bika ng kasagarang good nga mabot nga pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw ginan inyong huna-huna ang gimalas mo. Kay di ba majority sa tuang atong ginahuna-huna kay kapag ka na yung mga pagsuway sa kinabuhi, maingon dayon nga ay, patay, gigabaan ako ba'y? Dili bi, wala man ako gibuhat, kanong gigabaan bang ko? Dili bi ha, ang tinuod anak bi, sige na prepare jud ka sa Ginoo nga mahimo kang strong, kay naa siya ihatag nga blessing sa imuha nga ma-overwhelm gid ka. Tana mga pagsuway nga naabot si mong kinabuhi, aduna gid na siya kapalit bi kapag ka ikaw, nagapasensya ka, kanang gitawag nila nga patience is a virtue. Patience is a skill. Kapag ka nagapasensya ka, samtang na ginasuwayan ka sa mga panahon, ginasuwayan ka sa panahon, sa mga pagsuway, sa mga pagsuway. Hindi na ako maingon, bad word, mangod siya. Basta kaya mga pagsuway, o kabalo na mo, once na siya nga word. O kung ginasuwayan mo, it is just, kaya nga, trial lang na siya. Mga mistakes, kaya nga itawag na para malig-on ka pag abot sa panahon. O, dili magiging na siya malas sa imuha. Not unless kung imuha yung gisudlan, gituyog, hindi mo ako na. Request kog song katong nahugno, nabunog, nahunlak. Sige, ako lang siyang i-play para sa imuha, biha. And mga yung kukpo sa ilo sa kong tingog. Masiga, gakalain na imong buot. Kanang ginapafeel niya ni mo nga naa siya'y love, pero ang ending, gipaasa rin ay co-host. May ganyan talaga. Minsan gani nga, ginapadalaan ka pa ng GCash. No? Ginapafeel niya sa imo nga importante ka, pero ang tinuod, naanay sulod iyang kasing-kasing, og dili to ikaw. Sorry. Erase. Ayaw to sa resolod si mga nauna, ha? Kuha na to siya ang tanan ka ng joke ra ang tanan. Sige, ako to siyang i-play para sa imuha, biha. Luuya po na sa Texter 0840, oy. Ingana day ang life, no? Sige lang, sa tinuod lang, kung isa ka karon sa mga nag-aasa na ginapanguyaban pero murag ginagamit ka lang, may ilan mga nanimog na akay ka ng pag-asa ba kay kulit kay na siya sa imuha? May ilan po nanimog na akay pag-asa kay mo reply ka na siya sa imuha? Mo text po na or mo chat na siya sa imuha maskin pagdili ka mag-una-una. Pero kung... Ay... Kalaing ginapasakitan, ginmini mo Cinderella ay... Pero kung wala siya'y gusto sa imuha, mabalaan man na imo kay di gina siya mag-effort nga mag-chat sa imuha. Karong kabalo na ka. No? Again, mailhan na imo ang tao nga na'y gusto sa imuha kapag ka siya mismo ang nag-e-effort. Kung wala siya nag-e-effort, alam mo na. Umiwas ka na kasi hindi kanyan gusto. Kay Mommy Josefina Tanambunan diha sa Maybuga online tapan. Salamat po sa imuhang pagsilip sa Facebook Live me and of course yung mga kaubanan kay Tatay Ben. May gabi po diha sa inyo ha. Sige, balik ko na to ang number ha. 0945-443-5869. Bi, atangin ninyo unya taudo na nga to ang Putahe Confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ang magpagawas sa iyahang problema. At ang iusap ninyo, taod-taod ang ato ang putahing egg scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight is 100 15 pesos! So, brought to you by me and Double B. Bitaw, amuag ito siyang sponsorship ha. Sorry. 115 pesos ako na siyang i-take note kaya ba si makalimot oroy ko. Pwede po mo manawag o niya taod-taod sa tuang programa kung maghatag mo og tambag sa ato ang letter sender para po sa putahe confession. Ang ato ang putahing scrambled egg, libugan mo Cinderella, uy. Egg scrambled egg. Kina siyang panulak bis. Imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang Facebook screen. Sa mga nasa Facebook Live, naamoy da kong chance nga makadaog sa to ang papremyo. O sa mga naminaw lang sa radyo, ang inyo lang yung buhaton bis. Tagnaan lang gini nyo kung unsa ang nakasulat. Dili na necessarily ng inyong tanawon sa live. Tagnain na lang kay basig ikaw mismo ang makatagna. Maskin wala kakakita sa ato ang mga egg scrambled egg. Egg scrambled egg. Egg scrambled egg. Kuya Pan.
1: Jesus!
0: Nanasa to ang screen, ha? Sa mga naagi hapon karon sa Facebook Live, jackpot price is 115 pesos. Ala, nagsugal lagi ka, day. Wala, magod pa premium, magod na. 115 pesos po ang nagpaabot para sa imuha kung isa ka sa makatagna sa tuang pa-question pa-egg scrambled egg for tonight. Ay, naaragid na pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession unya taod-taod B is rated SPG, by the way. Mahangyo mismo mga ginikanan nga You need to be very strict, especially na ay mga words na out of control na mo, o wala na mo matimbang-timbang daan. Wala na mo masala daan. O, kamo na lang explain sa inyong mga anak na kaninga mga words yung ipanggamit might be offensive o might be dili pwede sa mga kabataan. Mao nang strictong patnubay po ng mga mommy at daddy ang aming kailangan para po sa mga batang nakikinig. Live gihapon ang inyuhang programang putahe sa gabi sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Mabalik na taod-taod sa programang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay Tumangod sir. Hindi ikadom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ko makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy, bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy, bay, nga nung diriman ka magpagas, pirmi.
13: Kay diri sa Shell, bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
14: Kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa programang Putahe Confession. Yay, di na ko pagaw. Ako, bigyapon. No? Hello, B! Ang atong Putahe Confession gipaluyuhan sa itong produktong Santon Plus Herbal Soap. Kini siya nga sabon, B, kung ikaw nanimaho og ilok, baho og lawas, perfect gini siya para sa imuha, B. Imong buhaton lang, syempre maligo ka, manglugod ka, ug magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Once again, ang ito ang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan, please pakiguide ko sa inyong mga anak. And of course, ang ito ang programang Putahe Confession are all true stories po. Kung ganahan ka nga magpadala o magpagawa sa imong mga hinanakit, andam na kong magawasan sa imong mga kasakit. I-message ko sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Before I move forward, ba may mga ganon? Bago kita mapadayon sa unahan, i-welcome usat nato ang atuang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

mga BE Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Gemma, 25 anyos. Cinderella, first time ko nga nakauyab. Ug grabe ka stiktang akong mama pag-abot sa akong pakigrelasyon sa ako ang uyab. Cinderella ako ra usang anak. And duha ra mi sa moang balay. Sukad nga nawalang ako ang papa, 5 katuig na ang niagi. Ang akong ginamahay Cinderella sa pagkawala sa akong amahan, ang akong inahan lang gihapon. Kay nag-away sila last time. Tungod lang sa kumpare sa akong mama. Dili ganahan lang ako ang mama sa kong uyab. Dili daw makaayo sa kuha. Kay nag-start pa lang jud ko sa kong career. Ang akong mama Cinderella nag-retire na sa iyang trabaho. Mo nang karon nag-sideline siya isip Zumba instructor. Nag-volunteer sa senior citizen ninay mga events. Kabalo ko Cinderella kung unsa siyang orasa nag-uli sa balay. Usahay, alas 8 kagabion. Kabalo ko sa iyong schedule Cinderella. Ug kabalo pud ko kung unsa siyang orasa gauli gyud. Paghuman sa iyahang mga trabaho. Munang Cinderella akong gibitbit ang akong uyab sa amuang balay. Usa ka adlong Sabado. Naa na siya dito alas 4 pa lang sa hapon. Akong mama kapag ka Sabado o Domingo, alas 9 na sa gabi inagauli. Gisigurado dyan ako o Cinderella nga anang mga orasa, anang adlawa, na ay lakaw ang akong mama. And sure dyan ko nga gabi na siya mo uli. Munang kampante kaayo ko, ug akong gidlang ako ang uyab, ug na ay nahitabo sa mua. Sa sobra na mo ka-excited Cinderella, nakalimot in town me nga manirado sa pultahan. Wala mapakialam kung unsa ang naa sa palibot. Munang wala dyan ko kabantay Cinderella nga naabot na di ay. Niabot di ay ang akong mama. Nakita niya Cinderella nga nay nahitabo sa mua sa kuang uyab. Naga-expect ko nga masuko siya. Naga-expect ko nga magsagit-sagit siya. Pero ang gibuhat Cinderella, irang gisiradaan ang pultahan sa kuang kwarto. Nadali-dali in taon mi. Pag naugna mo sa kong uyab, gikulbaan ko. Ug hangtod nga nakauli na lang ako ang uyab, natingala ko kay Watsug ko'y nadungog sa kuang mama. Gani Cinderella bago ni uli ang ako ang partner. Iyahakin ang gilutuan ug panihapon. Nag-explain siya Cinderella nga kusog manggo daw ang ulan. Maunang wala natuloy ang ilahang Zumba. Ug maunang wala na lang po sila nag-addo sa ilang adduan. Pag gumana daw Cinderella, nisaka na siya sa iyang kwarto. Wala siya ko'y nadungog na nasuko siya. Wala ko'y nadungog na iya akong ikasab-an. Pero after pila kasimana, Cinderella, pag uli na ako gikan sa ko ang trabaho, nay o sa kalalaki na naasa among kananan. Og Cinderella, kauban siyang nanihapon sa akong mama. Siya ang nag-inusarang lalaki nga iyahang kumpare nga gisilosan sa kong papa. Giawayan nila sa kong papa ay ha siya nawala sa kalibutan. Munang nasuko ko sa kong mama at tong higayuna tungod sa iyong gibuhat. Cinderella, ambot. Sa pagkakita na ako, wala ko kasabot sa kuang gibati. Karon nga wala nang ako ang papa, dili na ako mahuna-hunaan kung nga nung unsay rason nga nagabisita na siya sa balay.
Ingon lang ako, mama. Quits na daw mi. Wala daw siya'y nadungog. Wala daw ko'y nadungog gikan si iya ha. Nga nakita niya nga nahinahitabo sa mua sa kong uyab. Munang mag-expect po daw siya nga wala siya'y madungog gikan sa kuha pag-abot sa iyang kalipay. Cinderella, ang sakit lang. Sa panahon na buhi pa ang ako ang papa, always niyang ginadepensahan ang iyahang kumpare nga daw wala lagi kuno'y something sa ilaha. Pero karon, Cinderella, yan ano ang ipamatudaan ginaay sila. Sa karon, Cinderella, gahuna-huna na ko nga biyaan na lang. Biyaan ko na lang si mama. Willing man po daw ako ang uyab nga mag-live-in partner na lang mi. Kaysa naman daw kuno sa adlaw-adlaw, Cinderella, makita na ko ang lalaki nga hinungdan sa pagkawala sa kong amahan. Cinderella, gusto man ko nga magmalipayo ng akong mama. Pero dili sa iyang kumpare, Cinderella. Dili sa lalaki nga nagguba sa kong pamilya. Dili sa lalaki nga hinungdan nga nawala ang akong amahan. Dili na ako kaya makita ang lalaki, Cinderella. Kaya lang, Cinderella, kung biyaan na ako ang mama, basit ang mahitabo manggod po noon, dinhin niya papuyoon ang lalaki. Swerte kay siya. Wala ko kabalo kung ako ba ang dapat nga muhawa or mag-antos na lang ko. Cinderella, mangayo ko og tambag sa mga naminaw karon sa putahi confession. Unsay angay na akong buhaton aron bulagon silang duha para sa putahe confession, Gemma.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So, kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, inusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik. Pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Dini ko mag-update sa aura. Bitaw, balik kita sa itong programang Putahi Confession. Kaubang gihapon ng inyuhang Disney Princess Visaya version. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Abri na po ang ito ang hotline for tonight. 0945-443-5869 para po sa inyo mga tambag sa tuwang letter sender na si Gemma. Si Gemma B, usan ni siya ka strong and independent woman. O kauban niya karon ng iyahang mama. O sa edad ng 25 years old, nag-uyab-uyab na siya. Ug naanay nahitabo sa ilaha sa iyang uyab. It just so happened na si Gemma kauban ng iyang mama tungod kay wala na ang iyang papa. Ug sa pagkawala sa iyang papa, gibasol niya ang iyang inahan tungod sa iyang kumpare. No? Sa karon, kaning kumpare nga hinunglan sa pagkamatay sa iyang papa, nahimo pud gina siyang bisita sa ilang panimalay. Unya murag ang rason sa iyang mama dapat na wala man siya'y nadungog ng istorya gikan sa iyang inahan, dapat po daw kuno, wala siya'y madungog ng istorya gikan sa iyaha kay kanya-kanya kuno sila og desisyon. Kung ikaw ang naasa kahimtang karon ni Gemma o sa may imong angayng buhaton, tawagi ko sa 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligun po sa tuang immune system. Pwede na kamo, again ha, tumawag ha, 0945-443-5869. Ang akong maingon ni mo, Gemma, o si Texter 0020, ana siya nga, pasagdiin na lang na sila sa imong mama. Tinungod sakit man, pamalandungon nga ang maong kalipay sa imong mama karon, mao'y hinungdan sa pag-away sa imong papa o mama sa buhi pa imong

0: Amahan, pero tungod kay wala naman imong papa, maong naa na jud sila time kay bisan unsaon pa na nimo, dili na jud na nimo sila mabulag kay mga mat-an naman og sama na sama gud sa imong gibuhat sa imong uyab. Ang problema kay nasapon mo. Wala jud kay panghawakan di kay nakita man mo. So wag itay ko ang gidiha kay muhimo magid pud na sila og para sa iya ha kay naman pud siya rason, di ba? Naa siya ikasagpa balik sa imo. Naoy. Ang maayo ana pag minyo or pag live in na lang mo sa imong uyab kay makabarog naman mo og maglahi-lahi mo kay dili man nimo gusto makita ang laki sa imong mama og di ka mo sugot nga mohawa sa inyong balay aw magsabot or magstorya mo sa imong mama para magklarohay mo og unsay plano nila maglahi ba og pamuyo or dili o istorya lang mo sa imong mama aron maklaro ninyo unsay maayong buhaton o para sa inyohang kalinaw. Very well said. Hello, maayong gabi. Ay, line busy. Pero naman yan. O, tawag na ha. Balik ha. Once again, 0945-443-5869. Bitaw dyan, matama po ng giingon ni texter 0020, no? Pag istorya mo sa mga mama, kaya basi kulang lang din mo sa komunikasyon. Hi, kang texter 0840. Daghan na ba din mag-request? Na-play naman ako itong isa kaganina. Mot lang po. Maubag ito. Sige lang. Isa-isa lang po ito kada gabi. Hindi lang po na punoon. Okay na po. Iban po na nag-request sa ito. Ha? Sabot-sabot lang gintaan ni Bebe. Ang maingon na ko, matlang. Ha? Ano si matlang? Opo ko kasabot sa imong tambag, BBI. Bitaw, Gemma. O, sa imuhang sitwasyon karon, sa sitwasyon ni mo sa imuhang inahan, istorya mo or nalaman ka sa edad, pwede naman ka siguro nga magminyo. Kana kung kamugid ang magdayon sa imuhang uyab, kay dilibe sa tanang panahon, mauna na. Ang tambag na ako, kang Gemma, magpalayo sila kay Basin, maapil siya. O, kay wala, ay kay way ayo. Aha? Si way ayo Arman. Sabta ko nung ko Arman B. Wakay ko kasabot sa imuhang giingon. Hi, kang Rafi Villaseran Cordova all the way from Talisay, Cebu. Salamat ka ayo. Kung kinsa man ang imuhang ginapares-parehas, parehas ko nung sa kong tingog. Wadyo ko kaila ana, B, pa sa luag yun ko. Lahi man na sila ka ng mga DJ, mangin na sila ako kay, di man dyan ko DJ, B, yanong tao ramang ko, yanong makamasa ramangin ko. So, dili po ko DJ B. So, ayaw lang ko iparehas iya, ha? Kay DJ, manggid to ako. Di, manggid ko DJ B. So, ang kaman. Basta simpleng tao lang inyong Disney Princess, ha? Dili po ko DJ B. Okay? Nagkasinabot na tama. Ayaw, maayaw, maayaw. Pwede po mo nga mag-react, ha? Sa tong live karong gabi una. O pwede po mo nga magpadala sa inyong hang. Naamoy mga gustong ipampagawas din, ha? Ang mga kasakit sa inyong dughan. Para magka-peace of mind po ka o kung need po ni mo o tambag sa tuang mga tagpaminaw karon, pwede ko nimong i-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Uy, kumusta na ka itong ato ang isa ka-sender, no? Katong nag-confess siya sa tuang page ba? Wala na ko siya natawag. Busy mang daw siya pagkagabi. Nag-duty mang daw siya. Unya, bawal daw ang callmate kapag kagabi. Mm-mm. So, dili na ko siya matawagan. The only time na available siya is Saturday night. Timing po na wala po ko. Ano? Sorry ka ayo, baby, ha? Pero hopefully nga, na-solusyonan ng imuhang problema. Pero kung gusto man imong bawion tong kwarta nga imong gihatag, imposible na gid kaayo na, baby, kay you know na. Sa panahon ngayon, mahirap talagang bawiin yung mga ganyan. Hi Cindy, matirang matibay na lang kay skandalo man ka una-una o si Rex Van Van sa Sambuanga del Sur. Bitaw po, matay mahimo gid bitaw ana kay naunhan man kag kasakop sa imong mama. Aw. Pero mayo bitaw ana Gem, istorya na lang gid mo sa imong mama. Mabasin po siguro nga gakahadlo ka nga mo approach sa iya ha. Mas maayo ana Gem, ipagawas gid po nimong imuhang mga hinanakit nga doon sa imuhang mama para aware po siya. Kaya basin digwa siya kabalo nga. Ingun ana di ang imuhang ginabati towards sa iya ha. Unya, it's time for you also to decide for yourself. Kay dako namang ka. O kung dili gid, nimbawa, di man gid nato kaya pungan kung unsay kalipay sa to ang mga ginikanan. Kung dili na gid nimo kaya, aw na naman siguro ka sa edad. So it's up to you if you want to stay, makita nimo sila nga nagmalipayon, masakitan ka, or you wanna go out and be with the people nga love nimo ug magtukod kag sarili nimong pamilya and have your own peace of mind. Ana lang kung unsa gid ang mga toxic sa imong palibot, being kanang duol ra jud kay sa imuha, likayin na lang gid na. No, manigingon lang, ah, pakisamahin lang bito kay imuha bito ng mama, ah, pakisamahin lang bito kay imuha ng ugangan. Ha? Wag ako. O, maski pa kung sa imong ingon din ha, nga kuan, wag ako. Basin maapil ang yang uyab, maura. Ah, okay, Arman. Si Arman, bitaw, no? Sige, tawagi ko, napatay extra 5 minutes. 0945-443-5869. Pasensya dyan biya kayo. Nausab nga to ang text line tungod kay katong last na to nga katong dating number na to na deactivate mag ito siya kay di mong gumi nag-load. Mo nang karon nagbag-o misa mo ang text line kay para gud nga maka-reach out ka sa atua. Tay na to ni ha. Hello, may gabi.
1: Good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
1: Randy po.
0: Randy, taga-asa ikaw, Randy?
1: Taga Tagum City.
0: Ay, yes, Randy. Unsa man ang ako ang ikaalagad sa imo harong gabi una?
1: Advice lang ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Nasulutin mo ang gabi mo, pero ako ang isulutin sa...
0: No problem. Sige po.
1: Nakamunta na man-open up sa isang mama na sa magaling regula pa. Siguro nasayot yung mama ba na nana din yung problema. Na nasukubli siya sa lalaki sa kumpari sa mama. Na tungkol sa inundan sa kamatayan sa papa, dapat i-open up niya sa mama.
0: Bitaw. Tinuod siya.
1: Pinanong sa mama, ginaniya. Dapat bigyan niya biyaan na dawato na nga piliging manipay mga niyong mama, dawato na niya mumpo na siya sa iyong papa. Sure ko na nanipay na putukin na nanipay ang mama na kanala.
0: So, kumbaga, sa ingon na sa laktod ng pagka-istorya, sa daan na lang ginaya ang mama, o niya, kay kalabon man kayo niya itong lalaki, yun sa man, muhawa na lang siya sa balay?
1: Mali, open up niya, una, DJ, na open up niya si mama ng anak. So, kung sa decision ba si mama, hindi akang panidaan, bali, pwede po, dito na sa mulit din yung kutsi ko yung laki, dalawang yung kumisi yung balay. Yung sukot sa yung mama siya set up na yung gusto.
0: So, upat na sila dito?
1: Oo.
0: Oh, pwede.
1: Nandigin niya biyaan. Yung dawa ko na, bali mo, ato pa siya yung papa mo, mga isa dahil sa yung papa, tao niya sa interior. Ang isa nung gini yung anak, kung ano yung kalipo, sabayan niya lang po.
0: Tama, Joy.
1: Ayan problema na eh malaman pa na kung inaorag ila kung sligan na ng mga problema. Nasulubad na nila. Ang itinang problema na parang din.
0: Yes. Kato lang, B.
1: Kato lang.
0: Salamat kayo, B. Ang pingdi, ha.
1: Great na ko, DJ.
0: Sige po, go ahead.
1: Great lang ako ang mga Daya pamilya sa Tibungko, Tagum City. Late lang po ko sa Rodriguez pamilya sa Gabayan Uno, Tagum City. Walang bibi.
0: Salamat, bibi.
1: Salamat po.
0: Bye-bye. Yun, tinuod bito, no? Mga yung ko guidance sa imuhang papa. O magadto ka sa iyang dito sa iyang niya magdagkot ka, magpray ka. And of course, mangayo gid ka guidance sa Ginoo, pinaka importante gid na kung unsay maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Mga pagsuway gid na siya bi. There was also one time na sa to first day of job. First day pa lang ako sa trabaho, lami na mag-resign. Ngayon, yung guidance sa Ginoo kay di gina pwede. First day niyo, mag-resign ako na unsa ka panindigin na. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
2: Si Kukoy ni Nibi.
0: Kuy, taga-asa ikaw?
2: Taga-ito.
0: Agusan del Sur?
1: Oo.
0: Sige, Koy. Unsa man ang imuhang matambag sa tuwang letter sender, Koy?
1: Ako lang ika-sulti sa iyo, Habing. Dawato na lang ang kanagi sa iyang kinabuhi. Uwag sa magaling ang nangagi niya na nakita niya.
0: Mm.
1: Ang tanan, katuyuan mo gina siya. Katuyuan na siya ang tanan. Wala man po'y makita na itong experience o huwag mga hitabo. Ang iyong buhaton, na naman siya sakto nga edad, wala to na lang iyang iyang kapalaran. Kasi maubot iyang kapalaran na punto nga maminyo po siya. Di na siya magsugod na po siya yung kinabuhi na po na magtukod na po siya bago nga pangunanguna niya na po. Kalinta na to na itong nangangin niya. No. Baka na akong ikasulti sa Yabi na dahato na lang itong Yabi lamang na hindi naman ganito.
0: Maog yun. Umaupoy kalipay sa iyang mama.
1: Oo. Na nga, dili mong po kay dili mong po kay siya rin ay ngama.
0: Bitaw po.
1: Dili. Oo. Kitang tanan din niya sa kalibutan. Nagkadaiya bitaw kaagi sa itong kinabuhi.
0: True. Yung dawat-dawat lang yun, tano.
1: Oo, oh, dawat na lang yun. Kaya, saan naman, nung agi naman to, malay kinaingon ha, lisod na yun, pabalikon ang bahaba yun sa bukid.
0: Mm-hmm. Tinungudyod. Daw, baby. Maura to, ha?
1: Oh, sige, baby. Tama, maura to, baby.
0: Ang pinggi. Good night.
1: Okay. Salamat, ha.
0: Oh, salamat kay Bi ha. Sa mong tambag karong gabi una. I don't know, titanawa ra. Ano yung words kay lisod na pabalikoy ng tubig sa baha. Pinuod yun na siya. Walang, ano na lang. Hello, good evening. Hello, day sa kong husband nga si Janelle Tokmo nga wala pa natulog kasi binabantayan niya ang sarili niya. Ha? Talong-talong ako, Vanessa ha? Oh, si Vanessa ng Konsolasyon Panabo. Ikaw man dapat magbantay sa mong bana, B. Vanessa ko si Unti karon. Vanessa. Ang bat mo, Vanessa, oy. Pero bito, B, wala namang kita'y igong oras, bito, no? Gemma, maura gito. Paminawa ang mga tambag sa imo sa to ang mga caller for tonight. And sa mga texters food nato nga naghatag sa ilahang mga nindot kayo nga tambag ang makatabang gid sa imo, ha? At the end of the day, Gemma, ikaw gihapon gid ang magdesisyon, pero mas maayo ni mong buhaton is ikat ni mo kung unsa may miscommunication ni mo sa imong mama, try to reach out and try ni mo i-open up sa iya kung unsa gyud ang nasa imong dughan. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa

0: was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, sugarol kayo ko. So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Urot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.

0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano, ma'am?
0: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Ay, kinisinig ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng Premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani aron ganado ka. Kina?
10: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santhan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santhan Gold Coffee.

0: no car sa XFM.
1: Oy, Madi, kumukha ko ang ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting!
2: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, wala epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, huwag ikaw uyab. Sukat ka namin ako kung XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Naapag yung uyab! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, excited!

0: gikan mo kang Japan?
1: Oo. Dugay ko sa Japan. Daghan kog nauyab nga Haponesa. Guwapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kong kreatin, in 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Mina Oka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!

0: Kung guwapo gani magpatato unsay tawag?
1: Cool.
0: Kung pangit gani magpatato unsay tawag?
1: Adik. Exciting. Exciting.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyo
5: magaan.
7: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C.

0: C. Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santaon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayanne, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santaon Gold.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par! Alima, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: Yan!
1: Kung gwapo gani magpatato or say tawag.
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato or say tawag.
0: Adik! Exciting! Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tico Ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Oh, miss na kita. Uy, babe, kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
0: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix nulian na jud ko wala nagasuol ako ang migraine nahan sad ko aning kape kay aduna kinig glutathione og collagen nga kapahami sa atong pamani busa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: ka sa XFM.
1: Sauna! Lagan kayo ko! Lag-asa rin ko wabot gun! Oh! Iga Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin na Kos X! Di na ko lagan!
2: Ayo, ayo! Pati rin wag kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na ko kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
3: Exciting!

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Ginhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko na, B.

0: Sen ako inse, ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang. Da, mabaira na lagi na ako eh, excited?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: At ako, iskun pa.
12: Ay, mong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang na mesa.
12: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
11: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
12: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Tin na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
11: B! Ah, manako hinom.
12: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas?

0: Kinsey, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
2: Daling, ayaw sa daling ko, eh.
1: Kaya sa papo, sige, ano yun? Bago ka na ko pahikapon, bago ka na ko pagabsun, ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na ako eh. Excited?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Aboto rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Aboto rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw nya, murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like good. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Alam niya. Gadog-abdog-ab man. Posisyonan ni mo, master.
1: Ako ang kanang bronze green Livy Biggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana, ay pinislat nga kamatis ba? Ano niyo hakap?
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na gugo. Kanya ito, dili man, basta mag-inong ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-ulit.
8: Pag-testing ako,
9: tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala. Sa
9: usa, epektibo dining
8: copy
9: dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
9: nga sa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba na? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Awa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Excited!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy pare, naunsagog ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Na masugko pa niyo kag mabaliban. Exciting?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
1: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos. Ana, ay, pinislat nga kamatis ba? Unya niyong hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan God, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting! Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako suli sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro.
13: Usa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mino Car sa XFM.
1: Par, dali magunpar. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
2: XFM.

0: dito ni mo nga magbulag. Sinan ni mo, sige, magbulag da, bulag da.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na nato itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto ni mo?
0: O sige, kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mo na ang uy, pilihan pa yun ang dili mo ah.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako sa lagu kung matistimunin niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sis
2: the Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapigyod, kahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho. Baho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani layo ra kani aton akong kutis kinaadyo ni siya glasatayon og collagen daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: and nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana?
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santon vitamin C.
2: Mag-santon vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon vitamin C.
4: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Gipatote na ni Bang Bata.
1: Yes, ma'am. Ako na ang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent. Permikog na migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
5: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di ba ba na sa unya at kapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog ng pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kabayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-usapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm. sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or mm-hmm. African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: Pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung...
2: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin

0: lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung tsura na may mga ano, acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth ano? Na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Nanghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
0: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano, at pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagdi-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
0: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha, pagka kayo po'y nakakaranas ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan na ipunta na kagad ano, sa inyo po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ni Doc kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm.
0: No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
0: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga, ano, mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. Eh, sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para maano yan siya, maano talaga, pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
0: Ito pa namang ano, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun. Oo. Kaya Kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical.

0: Medical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, no? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay atin sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
7: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
0: Mm-hmm.
7: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
0: Mm-hmm.
7: At, may ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas, ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: VisionX, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
7: Mm-hmm.
0: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
7: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, no? Pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano? Mm-hmm. Sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... Eh, yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag over... siya, production, eh talaga lolo, lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome, o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or meron kang adrenal tumor, eh yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina, mm-hmm, o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, mm-hmm, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, mm-hmm, ano, o, para maiwasan ito. Ganun pa man itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, eh consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So kung ang ating pamumuhay kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland, mm-hmm, ano. Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, mm-hmm, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Eh, hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
5: Oo nga.
7: O affordable, mm-hmm, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
5: Yun nga.
7: Pero ang sama ng pakiramdam, parang, mm-hmm, sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
5: Mm-hmm.
7: Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
5: Yes.
7: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, mm, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam.
5: Mm.
7: Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin,
5: mm-hmm,
7: dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources kasi marami rin nagtatanong partner eh.
5: Dami to.
7: Oo, na legit po ba to? Mm-hmm. Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon, mm-hmm, yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, mm-hmm, nakalakad yung pilay.
5: Mm-hmm.
7: Eh siyempre mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
5: Nako.
7: O, kaya dito po, sigurado kayo legit po itong ating pinag-uusapan.
5: Ayun. Ayun, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin. Yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. No? At beware of mga fake and counterfeit.
7: Eh. Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganun produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
5: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Sulfon Plus Gold.
10: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Sulfon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Sulfon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Sulfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Sulfon Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
9: Sulfon Plus Gold.
11: Yeah!
9: Sulfon Plus Gold.
12: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
13: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
14: Marami na akong narinig na testimonya
15: tungkol sa Sulfon Plus Gold.
16: Kaya sabi ko, try ko rin.
17: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
9: Sulfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
7: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Sulfon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para maprevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
5: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman.
7: Hindi
5: ano?
7: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
5: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
7: Naku, yari.
5: Delikado po yan, ha?
7: Baka madoble yung loss-loss, ano?
5: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Sulfon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
7: Ayan, Sulfon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang yes, benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Mm-hmm. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, mm-hmm. ay napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, mm-hmm. You can use our coffee as one of the substitute. Yes, okay, pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, mm-hmm. sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
5: Yes, oh.
7: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
5: Minsan kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kababayan natin, na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
7: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
5: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
7: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
5: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linyang lingkod, Sir Michel Hinas. Pagsamantalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning na, morning na, morning na! Good morning! Good morning, katropang Ray!
1: Okay, mga katropa, good morning! Good morning, katropang Ali! Kaya na ta.
0: Kumusta man ang atong mga katikara diyang dapita?
1: Para gyapon, sa gyapon, naningkamot gyapon nga makapagahi katropang Ali.
0: Atong mga suki nga mga tigpaminaw, atong mga sulid katropa dyan, maayong morning, nakamata na ba mo mga katropa? Sa mga nakamata diha, nakapasalamat na ba mo sa ato ang supreme provider, lain na po nga adlaw katropang Ray, lain na po nga mga pakigbisog, o lain na po nga mga katikaran. O siyempre, atong mga pagpangaliw po nga mahatagan kita og proteksyon o ang mga grasya og panalangin ni ining adlaw. Kumusta man ang dagan sa imong pagkato gabi, katropang Ray?
1: Mao na ni karon katropang Ali na nakit na akong kilid. Perteng gahi sa imong higdaanan ba?
0: Wa ka naanan o kuhan, kaya imong higdaanan mo kaya kuhan man, waterbed. Mga katropa, ang atong programa magsugod gikan sa 5 paingon sa Alsais. Ang bag-o nini nga oras mga katropa nining bulan sa July. Pastilan dali ara kayo katropang Ray, July na. Ayaw! Hapit nang December. Ayaw!
1: Kuan pasad. Mga lima pa, lima.
0: Lain ko kaya ako na nga pito. Ayaw!
1: Exciting.
0: Mga mga katropa, ang bago na tong sit up no sa Kabuntagon. Kami una karon ang inyong makauban, pero sa sunod adlaw si katropang Reyna ang inyohang makauban sa exciting Pilipinas matag alas 5 ngadto na sa alas 6 sa iyong kabuntagon mga katropa. By the way, ang atong programa katropang Ray hatod kini kaninyo sa Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix. Hapit ako naglibog ani ba?
1: Ayaw kaya ako naman ang paboritong kape.
0: Santon Gold ay mong paborito day?
1: Kaso lang nahot dan murag kinsa man toy naghurot sa Santon Gold.
0: Kay gahapon man god gi komprada man ni kuan ni Ma'am PB baganto.
1: Ayay.
0: Taga kuan taga prosperidad. Mm-hmm. May mga suki ni Ma'am Dria.
1: May kahati na pala ako katropang Ali.
0: Na gidad ag buyot. Ayay. Sa mani mo na nga di man magpabalibad.
1: Gikompra di ay.
0: Gikompra. Hurot, gihurot yun. Ayaw! Na, paabot-abot na sa sunod aning stock na po kininga tropang Ray.
1: Mm-hmm. Anyway, daghan man tag-stock.
0: Ato dahing ipanimbayang atong mga suking tigpaminaw, asa man sila nahimutang karon, asa man mong napita, asa mong bariyoha, asa mong apurok, asa mong lungsod o syudad, nining kabuntagon, maayong morning ninyo. Og sa mga wa pa nakamata dia alam at na mata na mata na mata na mata na bangon at ang tangan ay na kaibuntag na hoy. Katropang Ray, kisa may imuhang ikuan na ipamukaw mga kailan ni mo sa unang mga wa pa na bayre.
1: Siyempre katropang Ali, pukaw na to. Katong nga bilar sa to gabi i-stack sa itong nga banda gabi.
0: Wag yun ko, ipaki.
1: Katong mga nga bilar sa...
0: Iskastli?
1: Iskastakli. Iskastakli. Katong mga nga bilar diha, nagtuo ko nga karun wa pa rin kamata. Pero ang ilang mga mama karun katropang Ali, nagmata na kaya... Nanghikay na.
0: Okay, magyan. Kumbati man sa... Labi na sa mga nai-anak ng mga estudyante.
1: Tinood na.
0: Maghikay magina. Mo sayo magina kay kuan man.
1: Pero daghan ang nihangyo kagahapon katropang Ali nga nanawagan ngayor. I-suspense ang klase og mayor kay mabilar mi sa istas... Ano sa to?
0: Istas kles kles.
1: Pero dito ni sa Bayugan mga katropa.
0: Sa Bayugan rapon ni kay kahapon lagi 30 man.
1: Katapusang adlaw sa Kalingawan.
0: Kay kon pagapon katropang Reno sa kining gitawag nga Bayug no?
1: Bayug
0: sumpay
1: festival.
0: Pa sumpay.
1: So daghan ang nabilar sa Bayug Music Festival katropang Al.
0: Mayra nila kaya nga nung nagbilar-bilar.
2: Aya!
1: Boto si katropang Milan niya, buhat na nabilar po itong apil.
2: Aya!
0: Okay, marag, nilagwa po na ito.
1: Tanawa ka ron at astang hagok ka.
0: Ah, mo na. Yan natin, bisita o sa ito ang comment section na katropang Ray, si katropang makita ni mo diha.
2: Aya!
1: Ingon po ni katropang Harvey, huwag asa ta nakalive mo, ama.
2: Aya!
0: Kwan, sa isa. Sa live tama katropa sa XFM 91.3 sa My Entertainment. Og diyan na atong bisita si katropa niya Wilma Joaquin. Maayong buntag sa inyong duha mga katropa. God bless. Ikaw, nakakita na kanya.
1: Ako pang gipangita katropa nga.
0: Pangita agyon. Siyempre sa mga nagsaulog karon silang mga adlaw na tawhan, happy happy birthday ninyo mga katropa. Og mga panghinaot nga naa mo makahigop mo binignit. Kay kung di makahigop og binignit katropang Ray, impas yon.
1: Patay.
0: Maginang higop yon. By the way mga katropa, sa mga nakamata sa ato nang kayong saunahan na maayong pagmata ni Kuan Miloy na si Miloy. Oh, good morning sa inyo mga tisoy.
1: Kinsa man na si Miloy kaya kung mahigupon po na niya po kapi
0: na Lumisniro.
1: Limosniro. Tarong ka na niya.
0: Napagin si kaning yung friend ni si Wilma Joaquin. Tarong ka na katropa. Si Santander, kani si Santander, driver ba ni? Maghatag po ni Kwani. Oh, driver ni sa air-condition nga bus, katropa. Manang katong mga karon pa nakamata, ala, mag-exercise na ta, katropa!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Donal kita, 16 minutos mga katropa, ang nakalabay sa alas 5. Kining orasa katropang Ray, hatod sa ila sa Bireda katropang Ray. Sa hatod sa sarang nga produkto ng imong na hunahunaan diyan.
5: Ah, syempre. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Kay kana mo gyud na pinakaunang dapat nato ipang painit sa ato ang mga kalawasan.
4: Oh, sa matag buntag.
5: Sa matag buntag.
4: Okay, kuan man ni katropang Ring, ipakusog sa mangustin, soyabean og kamunggay.
5: Ah, yes.
4: Kabalo ba ka katropang Ring, amo ni paborito ni katropang Rigor? Dili. Siya po na si Dig pangumpra, diri ah.
5: Ay, may gani kay dili na ko siya kahati sa Santon Gold.
4: Oh, dili, kay kuan man siya, Santon Plus iya.
5: Santon Plus na iya.
4: Santon Plus iya ang coffee. Muna, tigumpra po na diri ah si katropang Rigor diya sa may Santa Irene. Nakita na niyong live?
5: Ay, siya po, nantod ka ron.
4: Yan na, si katropang Gloria Malala. Karin, nabilar po siguro niya kay tagabiyugan mo niya.
5: Ay,
4: bilar po siguro ni sa kwan. Always listening, matod pa niya sa Exciting Pilipinas. Have a first day of July. God bless from Bayugan. Daghantang mga suking hindi paminaw katropang Ray sa Bayugan. Ngano man na? Nganong daghan man?
5: Diha man tagikan.
4: Tama.
5: Ang ato ng mga organic kaniadto nga mga suking listeners, ngantod karon na diehard Japon sa ato.
4: Muna, ato na silang palakpakan. Basta ayaw mo kalimot ha, mga katropa. Siguro ugma pohon si katropang Ray na ang inyohang makauban. Ayaw yun ninyo silang awaya ha.
5: Ayaw!
4: Laira mo ni si katropang Ray o gawayon kahit mo dayon ba yanig bako-bako ni.
1: Ayaw!
4: Natay kon mga katropang Ray. Ining siren taning mga regional po nga mga balita. Kay doon ay matod pag ban na gireklamo sa pagpungulatag asawa.
5: Ayay.
4: Tungod kini sa wala gihatag ang ayuda, nagpaklaro. Ay na. Ato ning siren sa report, mga katropa, pinagina ni katropang Philip Oligario sa may XFM Jinsan, atong dawaton, katropang Ray, no? Katropang Philip, sa imuhang report.
3: XFM Report.
6: Dili tungod sa ayuda, apan away magtiayon lang ang hinungdan sa pagpanakit sa reklamante nga gibuhat sa iyang bana nini aging adlaw hinungdan na ngayo og tabang sa barangay. Kini ang gibuhian nga pulong ni alias Jonah nga taga Malapatan sa Rangani Province human nag-viral og nakakuha og managlaing pagsaway ang unang post ni Malapatan Mayor Salwa Jun Sumbo kabahin sa bana nga nangulata og miss is human wala gihatag ang ayuda. Kahinumduman usab nga unang nagpagawas og pahinumdom ang nasampit nga mayor nga gamiton ang nadawat nga cash assistance sa tama og dili sa pagpalit og bino. Sumala ni alias Jonah nga niniaging adlaw botsyak sundoon sa iyang bana gikan sa gitrabahoan pauli sa evacuation center kundi in sila temporaryo nagpuyo apan wala niini nakita ang bana maong ni commute na lang. Pag-uli kalit lang kinigisag pa og kusog sarihang ulahin na niya nahibalan nga tagbaw di ay hulat ang iyang bana og nagkasalisihay sila. Giklaro usab niini nga dala niya ang nadawat na cash assistance gikan sa gobyerno og dili mao ang ilang giawayan magtiayon. Kahibaluan nga unang mi-report sa Malapatan Municipal Police Station si alias Jonah og physical abuse batok sa bana human kini gisumbag og gituok tungod sa kahubog sulod sa evacuation center dayon gidala sa ospital. Dugang pangahubog ban o dili ang iyang bana baka pila ka higayon kining ginapasakitan maong matud pa niya surrender na siya og dili na makibalik bisan muluhod pa kini. Sa pahayag ni Barangay Libi Kapitan Wenfredo Maguan, buot magatubang sa iyang opisina ang magtiayon, aron solbaron og taganog solusyon ang nahitabong away. Mga katropa, likayi ang pahubog-hubog. Imbes mga pinalang, hilabi na kong healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
4: Nagay salamat katropa niya Philip, muna yung katropa ang rey lagi. Kinibitong magtiayon niya mahiligon sa away.
5: Maragit, pero, maragit siguro. Ngayon mo yun po nga magsing away-away man nga. Kuan man. Dapat labing-labing.
4: Mogan eh. Mayroon siguro nga pati nagbinyo, no?
5: Ay! Wala din sila mamugos na itong katropang al.
4: Oh, wag ipog sanay. Pero kinimanggod kay ayuda man.
5: Pero wak man daw ito nag-away tungod sa ayuda.
4: Tungod sa
5: katong kuan. Gusto mo palit sa bino siguro.
4: Mauna
5: nga. Matod ni katropang Philip nga instead nga mag-inom-inom o magkahubog, dito ta sa itong kape.
4: Tama. Huwag mahinong dan yung mag... Actually, kini mag-inom-inom, gano'n kini magkahubog. Gyo'y kwan. Oh, di hata.
5: Wala.
4: Okay, muna yung itong kwan ron. Sa imong kabahin, katropang Ray, kuan man gino, kanang isip man nagtiayon, labing-labing lang gano'n.
5: Dapat gano'n ta.
4: Wala yung...
5: Mao ganing nisulod og kami niyo on kay gusto ka labing-labing unya nga naman ninong
4: awayo na mahinoon
5: away oh,
4: liman ka sa giingon nga bisan pa kuno muluhod dili gina kuno niya pa sa iloon.
5: Grabe gyud grabe na gyud ito ka kuan nga away ka tropangal
4: basig nag tigom-tigom ra pud ning asawa kay basig kada hubog pud ani magpasakit gyud pud ni
5: okay lagi mga ingon ana mga katropangal nga kana bang mga tawo nga buutan kay pagdi mahubog pero pag mahubog mawas buot.
4: Why ra gyud og kuan buot ra?
5: Why buot?
4: Oh, pag buotan, pag mahubog na, wa na mawala nang tan, mapulihan nag why. Wa na ibuot.
5: Why buot?
4: Stilan kayo ka.
5: Mo na lagi unta nga mo bitaw nang gibawal gyud nang imnonon ka tropang al kay makahatag og kabuang sa tawo.
4: Dako ba yan igbuhis na yung kuhan ilimnon?
5: Tama po, lagi na.
4: Kining syntax, kay para nga, kining mga para hubog, di na ganoon talang mapalay kay tungod sa kamahal. Siya, budgetan man yun.
5: O niya, karon ka tropang al, daghan ang nagreklamo sa gasolina, kay grabe ko nung kamahal. Pero ganong makapalit man sa pulang kabayo?
4: Tanawa ra. Kung ay, kuhan niya, okay, palit pa lang na ganoon sa mga pamilya? Nak, idogang lang ni sa imong anak.
5: Oh, dapat ingon na. Wala pa ipunta ng anak.
4: Kuan pa yun, ato pag inamantayan ni katropang rin, kay kasagaran ng mga, kuan po, kining mga pare-parehan na po natong pobre nga, muna na yung dagay anak.
5: Scientifically, katropang al, maugi daw na siya kay, kung kinsa tong dili mga busy nga tao, mao man daw kuno toy hilig aning activity.
4: Sa ato pa ang kaning mga dato hinoon,
5: busy man sila.
4: Business negosyo.
5: Wala kay na sila gagamit og turbo siguro katropang al kay tungod sa kabisi. Pero katong mga tao nga way mga trabaho, unya naay saktong igo-igo pod nga pangita, unya naay sobra. Sumo mo nang makita na to, one header mo palit og turbo.
4: Kay na, mo na dayon.
5: Mo nang pagkasunod bulan, pag ana sa piti,
4: wa na positive na. Na to mo sa lingin sa una, sa isa ka to kaduhan ng anak kay asawa.
5: Sobra. Giusara o
4: kuan man pagka di ba 9 months ra bayan na
5: 9 months
4: January, February, March, April, May, June, July, August, September siya nang anak. Pagka human niya panganak pila pa kasi man naghiuong naman po
5: ako. Grabe na ba sab kasungkaban atong labana
4: mo nay looy ba kay siya kay masakitan po siya og di musugot.
5: Ayan.
4: Sa pikas po ng bahay na katropang Ray, tabok-tabokan ta rito sa Bukidnon. Ano na po ay 39 anyos nga sikop kini sa drug bypass operation dito na sa may lungsod sa Lapatan. Ato ning Siron sa report, pinagi na ni katropang Michael Ricabo sa may XFM Bukidnon. Katropang Michael, sa imo ang report.
3: XFM Report.
7: First na klasa prisuhan sa Latapan Municipal Police Station ang usa ka drug suspect. Uman kini nasikop sa gilusar nga drug bay basong prisuhan sa mga otoridad. Alas 11:55 sa gabi ni atong Hunyo 29-2026 sa Purok 5, Sitio Manalo. Para ngay bantuanon Latapan Bukidnon ang dinakpan ay lang si alias Julius 39 anyos. Atul sa operasyon, nasakmitan ang suspect og tulo ka pakete sa gitukuhang shabu og 500 pesos nga buybacks money. Ang kinatibuka ang gibugaton sa nakumpiskan nga shabu mutimbang sa 2.15 gramos nga adunay standard drug price nga 14,620 pesos. Kasong paglapas sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o pagpayuhot sa ginadiling droga ang atubangon sa suspect dito sa korte. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yester Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
4: Nagayang salamat katropang Michael. Gabi na gininga droga katropang Ray. Halos makaingon ko nga maghilak ang adlaw diri sa to ang sibihan nga di ta makareport og droga katropang Ray.
5: Una, anywhere magud katropang ala na amgud sila galihok. Una isa sa dakong problema karon sa atong nasod nga murag makaingon tanga nibalik yun sa pag kusog. No, og siguro sa panahon ni Tatay Digong katropang Al, murag akong huna-huna ba? Gipang savings na lang sa siguro tong mga kining mga butang unya siguro ilang una-una after ni Tatay Digong makabawi sila
4: posible pod.
5: Murag mo na ako nakita karon katropang Al nganong daghan man sila og stock, daghan man sila og supply karon. Mugok sayonan ka katropang Al nga mugokod sila sa atong supply sa kape.
4: Gipalutaw ra gay ning uban sa dagat.
5: Murag ingon ana ba nga murag ilahan lang gisaving sa tong panahon ni Tatay Digong unya ilan ang gibalik og huong karon nga di pod ta maingon nga tungod sa atong administrasyon karon.
4: Aya po kaya naramba kay ko ana na. Ayaw. Mga gini nakapait gyud kay ta mo bitaw ni mga ginikanan nato di ama kontropa. Kana gyong inyong mga anak ayaw gyud og pasagdi monitora gini ta na para di mahitabo para ato sa takloban.
5: Ato sa takloban katropang Al di to basta-basta.
4: Okay.
5: No, kay sayunan kag kabalo sila sa
4: Balaod.
5: Juvenile.
4: Kabalo sila mo nang pinaana pa sa convo nila nga unsaon na to ni makapatay man ta. Ayaw kay na kabalo na may kuan.
5: Kabalo sila nga na sila'y protection.
4: Mobitaw nagisgutan usas mga abogado nga bisan pa kuno og minor de edad sila pero ngan nga nakabalo sila na gyapon sila'y kuan sa balaon.
5: Dapat gyud untana na.
4: Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa nga mga katikara naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby!
3: Exciting Pilipinas!
8: XFM
9: XFM.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
11: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, magahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
12: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naa nay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
13: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
11: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
11: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
11: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kap. Mangulaan lagi ka karon kap.
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay. Wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 43 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kinigurasa mga katropa at kinikaninyo katropa ang race sa
5: Santon Gold Herbal Capsule.
4: Para sa mga taas o
5: sugar.
4: Sugar o sa mga may dunay bukol-bukol.
5: Kada yun.
4: Santon Plus Gold Herbal
5: Capsule.
4: Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Jindireka Pharmacy Nationwide.
5: Yan ay, siyempre, naana sa kuhan katropangal sa online Shopee o Lazada.
4: Parang door-to-door delivery. Yan ang si katropang Rigor. Oh. Good morning ninyong duha, mga katropa. Monitor always.

0: sa ating Pilipinas, mga pitag Santhon Plus Coffee Mix.
1: Very good.
0: O, ni akong gingon sa imo, ganiya katropang Ray. Nga ting kumpra, o.
1: Ting kumpra, gida na siya.
0: O, ni suki ni kuan ni Ray, ni Madam.
2: Ayaw!
0: Si katropang niya, Arigon.
1: Mo nang dapat ang uban na mag-inabtik yun sila kay... mahutdan man sila sila ni Rigor.
0: Para gapon o, nai na palaw.
1: Ayoy!
0: Kay, sa may imo, palit ko gold na bago pag-ihurot ni PB.
2: Ayoy!
0: Wow, hoy-hoy, yung tao nga maga.
2: Ayoy!
1: Kapoy raba sa kasahagdan.
0: Oh, niya, liko-liko, taas po kayo.
1: Pero makapalit, bisag wala ta diri sa istasyon Katropang Al, makapalit man sila sa mga butika.
0: Pero ang presyo man god.
1: Ang presyo man god ang giyapas po.
0: O na, kay sa parmasya ba ya, kabalotang na naging na yung mga ginagmay po.
1: Anyway, tag sa raman noon dito sa butika. Huwag kanang mahutdan lang diri.
0: Pero huwag makakuha na naman po diri, huwag na ana. Total, magpahibalo man ta. Nana diri, palit na mo.
1: Maras karon nga wala tayo gold Katropang Al.
0: Paabot sa gita.
1: Paabot sa gita.
0: Lutas ka.
1: Ako ani apil.
0: By the way, Katropang Ray, ato ning siren po dito sa may XFM Jinsan. Kaya dunay kabanay sa tulo ka mga suspect maton pang mitahan sa kapulisan. Adunay panawagan. Siren tani sa report, pinagi na ni Katropang Ivan Pulunan sa may XFM Jinsan. Katropang Ivan, sa imong report.
3: XFM Report. Nanawagan ang mga ginikanan o asawa sa mga suspect nga mitahan sa kapulisan. Human sa pagpatay kang John Alexis RJ Punla, ning niaging simana nga dili damayon ang tibok kaparientihan o reliyon nila tungod sa nabuhat nga krimen. Sumala ni alias Sor, inahan ni alias James, 19 anyos, nga ahente o baka nga natingala na lamang sila sa diyang gipangita ang nasampit sa kapulisan. Sa unsang higayon o galing malambigit matudpang ang iyang anak sa krimen, andam kini nga makigtinabangay.
4: Hindi ako kusintida sa anak ko. Basta mali ang anak. Hindi kami tumigil sa paghanap. Nang mga parinti ko, tinatanong ko po na dyan. Kaya surrender ko talaga ang anak.
3: Samtang si alias June, amahan ni alias Tasim, nakuratan na lang matod pa sila. Sadyang gidala sa police station 3 ang nasampit. Tungod igo lang matod pa kini nagsabay sa biktima sa ilang lugar. Aron ipakita ang baka.
5: Wala wish na nakamuhat nga na sir. Maulang to nakakuan siya kay mao tong pagsakay niya sa biktima. Nga. Naiko ang baka mo rito nga kuan.
3: Samtang sa bahay ni alias Gemma, asawa ni alias Saleh, kalit lang matod pa nga mitahan ang bana sa barangay Ligaya, dayon giangkon ang salaod.
6: Nagingon siya na mag-surrender na daw, mag-surrender daw siya din. Dito na naman nabalaan, naingato na yun nabuhat. Ang ingon na ni Alice, makakwarta daw sila. Pero doon siya kabulo na ingato na daw mahitabo.
3: Luyo sa brutal nga pagpatay nga gibuhat sa tulo ka suspect. Naginaot matud pa ang pamilyang masabtan sa tanan nga dili daotan ang ilang tibok pamilya tungod wala usab sila nasayod sa binuhat nga krimen. Mga katropa, kanunay ang pingi ang imong kalawasan tungod pa bago-bagong panahon, dapat protektado ka. Tumar og Santhon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Langgay, salamat ka katropang Ivan. Samtrang katropang Rhea, tabok-tabok ta dito sa may Bukidnon nga area. Kaya doon ay 7.6 million na kontrabandong sigarilyo ang nasakmit kini sa mga otoridad. Ato ning siren sa reporto sab ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. Katropang Jonathan sa maong report.
3: XFM Report.
7: Nasakmit sa mga otoridad ang 7.6 million pesos nga kontrabandong sigarilyo. Samtang nadakpan usab ang driver sa truck atol sa checkpoint operation sa barangay Libertad na Kulambugan, Lano del Norte niyatong Hunyo 28, 2026. Nailaag dinakpan nga si alias Caloy, 37 anyos, Minyo nga taga Maigo, Lano del Norte. Subay nini gipara sa mga otoridad ang usa ka wing van truck nga gikan sa Pagadian City padulong sa Iligan City tungod jawa pagsuot sa driver og seatbelt. Apan padayon ra gihapon kini sa pagpadagan sa truck, hinungdan nga giblock sa kapulisan ang gasakyanan. Human ni ini voluntaryong giablihan sa driver ang cargo compartment ta humana ni samot ang pagduda sa mga otoridad tungod sa iyang kadudang lihok. Aga suspek nakuaan og 190 ka master cases sa smuggled cigarettes sulod sa wing van na gidala na ang suspek sa Kulambugan Municipal Police Station og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10-863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Samtang ang nasakmit nga kontrabando o ang sakyanan ana-ana sa kustodiya sa Provincial Intelligence Unit samtang giandam ang pag-turnover nini sa Bureau of Customs. Katropa sa panahon nga pausap-usap, ulan-ula na karon kinanatulig-on kanunay ang atong immune system. Magtumarta og Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Samtang sa katapusang bahin sa detalye sa itong regional ng mga balita, katropa, Royal Highness sa State of Silangor, Malaysia, gisuroy ni Davnor Governor sa Banana Export Facility. Ato ni Siron sa report ni katropang Bung Algabre sa may XFM Tagum. Katropang Bung sa report.
3: XFM Report. Gisuroy ni Davao del Norte Governor Edwin I. Hubahib si His Royal Highness Tingko Putra sa State of Silangor, Malaysia sa pasilidad sa ARR Agribusiness Corporation sa Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte niadtong Hunyo 30, 2026 aron ipakita ang pagproseso sa pag-impake sa saging nga gi-export ngadto sa ubang nasud. Ang tulok adlaw nga royal visit ni Tingko Putra sa lalawigan sa Davao del Norte kabahin sa iyahang pagtambong sa ika 59 nga founding anniversary sa Davao del Norte. Din siya usab ang mahimong guest of honor sa ikaunom nga State of the Province Address o SUPA ni Governor Hubahib. Usa sa gilauman nga highlights sa selebrasyon mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement o MUA tali sa Provincial Government sa Davao del Norte o sa State of Silangor alang sa pagtukod sa usa ka modernong waste to energy facility sa lalawigan. Gilauman usab nga ang maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa solid waste management o paghimo og alternatibo nga tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang nagpalig-on usab sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa State of Silangor, Malaysia. Katropa, siguruhang ligon kanunay ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Mga kato, mga katropang naglangkob sa tong regional nga mga balita, katropang Rain. May ubay po na bisita dai sa kuan atong nasod kay na may taga Malaysia laliman kaning kuan sending Royal Highness.
1: Muna yung mga nindot ng mga investors ka to pang al.
0: Sa pelikular mo kung nakakita na yung Royal Highness mo na yung muna. Na po dahil dito sa Dabnor dahil ni bisita po dahil.
1: Ano nga man yung Pilipinas nang ganahan lang yun siguro siya sa Davao region.
0: Kaya dito siguro siya nag-invest. Ni ang katikaran nitong dapita mga katropa. And by the way, katropang Ray, wa na po tayo oras. Nahurot na po ng itong oras ka basig na pa kay ipanimbaya diha. Katong imo ang mga kailang wa pa ka mata, birahi.
1: Oy! Pagmata na mo diha, diha sa may barangay magkiangkang, maing buntag ninyo diha, o diha sa may barangay poblasyon. Sa mga tsupoy, sa mga saol family, maing buntag ninyo, o sa barangay Usminya. Mm-hmm. Sa mga Flores o Noha family, maayong buntag ninyo diha. Pagmata na.
0: In town. Pagmata na in town mo. Bueno mga katropa, sunod na po ugma pohon sa alas 5 paingon sa lasayas katropa. Si katropang Reyna ang inyohang makauban sa programang Exciting Pilipinas. Sa ngalan na lang sa Kilitibo Kampuwersa sa XFM Network Philippines, atong kauban sa kontrol si katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Ray.
1: Ramang kong nawa.
0: Kini na lang si katropang Vicente Og.
1: Katropang Ray Alburo Alinton.
0: Mag-aingon na lang kaninyong tanan mga katropa. Bye-bye og pag-ayo-ayo mga katropa.
3: Exciting Pilipinas.
8: XFM. XFM.
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Zenton Plus Coffee Mix.
2: Sali.
3: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
2: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
3: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
2: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
3: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
2: Ano mag-disod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
3: Kada kong taba ang Zenton Plus
2: Coffee Mix. Okay kayo.
3: Imong pano, kumusta pag-inom sa
2: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kabtangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: La la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
7: XFM. XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras ka tropa alas 6:05.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan na Delisor. Mga katrupa, unang adlaw sa Hulyo 2026. Welcome sa atong tulumanon. Ako si katrupang Ri Celeste Sorobasquez. Kining Express sa Balita.
2: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, atong tulumanon. Atong kinis maayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis sa mga produktong tiunay garantisado lahutay. Usani ni mga katrupa ang Crop Gold, ang Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mao kini ang nagaprotektar sa panglawas sa atong mga kaigsoonan. Og gani sa pagkakaroon mga katrupa, gumikan sa kadima ni ining produkto. At obstak tadriya sa istasyonan sa pagkakaroon. No? Pabuto lang nato mga katrupa katong maghulat sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit kini mga katrupa. Actually, dariya lang sa itong stasyonan at obstak, but di na sa mga parmasya, pwede ragyapon mo na aman na diha mga katrupa. Daghan man ang supply ni ini. No, na di sa mga parmasya. Then, of course, sa mga National Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide. At sa tulungan ng mga katrupa, gihatod Grace Mayong Agobuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, maukini ang gatabang usab sa itong mga farmers para usab mapadaghan ang ani. Once himsog ang itong pananom, of course naman, maayo ang ani usab. Palambua ang atong pananom, mga katrupa, gamiti sa Crop Gold Fertilizer.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa mga balitang lokal, mga katrupa, mga modernong kagamitan sa DE Caraga, nagdala kini og dakong kausaban og kalambuan sa kinabuhi sa usa ka mag-uma. Ocular inspection o field validation sa mga yutang pang-agrikultura malampuson kini nga gipahigayon sa Barangay Marfil. Presyo sa petrolyo matag lungsod nga dili pareho gikatingala kini sa usa ka driver sa San Franz. Sa pigas bahin ordinansa sa panglawas para yuridad kini sa Barangay Pisaan. Dugang gabahin sa itong mga balita, DLSU, gideklarang kampiyon, human ma-profit ang mga farm sa Mayor Kirk Aces Basketball Tournament 2026.
2: Headlines, headlines.
0: Pagtuman sa Anti-Street Obstruction Ordinance, gihangyo kini ni Attorney Aces sa mga bayuganon.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa laing abahin, Provincial Government sa Agusan de Lesor, nagpahigayon og 2027 Annual Budget Forum alang kinis mga prioridad nga proyekto.
2: Headlines, headlines.
0: Agadrupa, dili kita sa itong mga balita sa regional.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Illegal nga pagmina sa Surigao de Lesor, giraid kini. Tuluan sikop. 5 million nga kagamitan mga katrupa sa bakho ang nasakmit. Samtang duha ka membro sa LGBTQ nadagpan kini sa bypass operation sa RTR Agusan del Norte.
2: Headlines, headlines.
0: Monthly cash assistance para kini sa mga indigent na solo parents sa Season Surigao del Norte aprobado na kini sa Provincial Council.
2: Headlines, headlines.
0: Dugang bahin sa itong mabalita, mga katrupa, death toll sa Linog, Misaka na kini sa Saysintay City. Rehabilitasyon sa mga panimalay gisugdan.
2: Headlines.
0: Kalawasan sa mga estudyante sa Jinchan, mas gipalig-on kini sa GSCPO og DepEd.
2: Headlines.
0: Duha ka motorsiklo nagabangga kini sa Libuna, Bukidnon. Usa patay, tulo angol.
2: Headlines.
0: Samtang tulo ka mata patay human gikaingong nalatayan kini sa truck sa Damulog, Bukidnon.
2: Headlines.
0: Magatrupa diri kita sa atong mga balita sa national.
2: Balitang nasyonal.
0: PNP nag-full alert human sa pinakalit nga panagtigom sa mga membro sa INC dito sa EDSA.
2: Headlines.
0: Sa atong balita sa international, underground tunnel sa Hezbollah. Giguba kini sa Israel duha ka adlaw human sa ceasefire sa Lebanon.
2: Headlines.
0: Magatrupa sa atong balitang sports, kampo ni Iman Pacquiao misangat og reklamo sa GAB labot kini sa illegal nga rabbit punches. Samtang sa atong balita sa Subes, Billy Crawford nahimong kampiyon sa Mass Senior France Season 2 Season 9.
2: Headlines.
0: Magatrupa katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Medyo lain atong tingog ng mga katrupa no, kaya naigo tas trangkaso karon. Uso ang trangkaso no, amping-amping ta mas maayo. Inumulihag tubig mga katrupa, but most of all, kinig yung vitamin C. Mga katrupa, wala akong maka vitamin C niini mga pipila ka mga adlaw. Gumikan kay sobra ka busy. No mo na atong naunaan, gutagaan yung kahigayunan ng atong lawas. No? Vitamin C kay uso good ang hilanat o gubo karong mga katrupa. Diri ka tayo sa unang arangkada sa atong mga balita.
2: Express Balita.
0: Mga modernong kagamitan sa DE Caraga, nagdala kini og dakong kausaban og kalambuan sa kinabuhi sa usa ka mga mag-uma. Mga katrupa, sa iruntang ng Italia sa report ni katrupang Ree Allington.
2: XFM Report.
3: Dako nga kalipay og pasalamat ang gipaabot sa mag-uuma nga si Gaga Deliosa. Uman siya nahimong usa sa mga nakabenepisyo sa mga programa og intervention gikan sa Department of Agriculture Caraga. Sumala ni Deliosa, dako na kayo ang kausaban sa ilang pamaagi sa pagpanguma karon kon itandi kani adto nga manumano og karaan ra nga mga himan ang ilang gigamit sa pag-ugmad sa yuta. Pinaagi sa suporta sa gobyerno na kadawat sila og mga modernong makinarya og mga kagamitan pagpanguma nga nakapadali og nakapagaan og nakaepektibo sa ilang adlaw-adlaw nga production sa umahan tungod sa mga modernisasyon. Misaka ang ilang ani nga miresulta usab sa mas dako nga kita gikan sa pagpanguma. Dugang pa ni Deliosa, gawas nga naluwas sila sa grabeng kakapoy sa trabaho ang maong suporta gikan sa DE Caraga, mao usab ang nahimong tulay aron hinay-hinay silang makagawas gikan sa kalisod ug mapauswag ang kahimtang sa kinabuhi sa ilang pamilya.
4: Pertigid kada ko og tabang kay sa kanhing panahon nga wala pa mi na beneficiary sa mga katabang, mga intervention gikan sa DA. Nagparehas anang magdaro, kabaw lang jud unya daro tapos maguna dili pras karon nga naanay gipanghatag sa gobyerno nga alang sa pagpanguma nga sayon na lang.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Gaga Deliosa, katropa, aron kanunay produktibo ang imong adlaw-adlaw, bata sana kanunay ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Dakyos ng Pilipino para sa Pilipinas, it is katropang Ree Allington, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, malampusong ipahigayon sa Municipal Assessor's Office ang usa ka ocular inspection o field validation sa mga yutang pang kung mga yutang pang agrikultura lakip na ang mga kalambuan o improvements diini sa Barangay Marfil, Rosario, Agusan del Sur. Ang maong kalihukan gipanguluhan kini ni Mrs. Jennifer Chu, Ria ang municipal assessor. Kini kabahin sa padayon nga programa sa ilang opisina o sa GCE Cares program nga nagdala sa timang husto o hugot nga pag-serbisyo. Tuyo sa maong inisiyatiba nga masiguro nga tukma kumplito o haom sa kasamtangang kahimtang ang mga record sa pag-assess sa mga kabtangan sa lungsod. Pinaagi sa aktual nga pagbisita sa dapit o pag-validate sa kahimtang sa mga yuta, masiguro sa lokal nga pagamhanan ang husto nga pag-record sa mga impormasyon nga gamiton kini sa property assessment. Sumala sa Municipal Assessor's Office ang maong nga field validation. Aduna kini dako nga papel sa pagmintinar sa kasaligan nga datos alang sa hapsay nga pagdumala sa mga kabtangan sa lungsod o pagpausbaw sa kalidad sa serbisyo publiko. Ang maong kalihukan, nagpakita kini sa padayon nga pasalig sa buhatan sa assessor sa paghatag o epesyente, transparent o responsable nga serbisyo publiko. Pinaagi na sa regular field verification o ligon nga koordinasyon tali kini sa mga barangay o sa mga tag-iya sa yuta.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin sa itong balita, mga katrupa, presyo sa petrolyo mataglungsod nga matud pa dili kini pareho. Gikatingala kini sa usa ka driver sa San Francisco. Sa iron tanga detalye sa report ni katrupang Junje Labias.
2: XFM Report.
5: Gipahayag sa usa ka driver nga giilalang sa alias Brian ang iyahaga panawagan ngadto sa gobyerno nga tutukan ang dili patas nga presyo sa petrolyo, lakip na ang gasolina, kurodo og ang gas sa nagkadaiyang lungsod sa Agusan del Sur nga adunay mga gasoline station. Sumala pa ni Brian isip usa ka driver na pugo sila sa pagsigi og pangita og mga gasolinahan nga medyo makadaginot o makaganar sila sa presyo. Matag litro, gihulagway niya nga kaluoy kaayo ang kahimtang sa mga tricycle driver sa lungsod kaysa ubang mga silingang lungsod kay barato ra ang petrolyo apan pag-abot sa lungsod sa San Francisco kay hilabihan na kinikamahal. Nang hinaot si Brian nga maaksyonan kini sa kagamhanan o kung mahimo mabalik ang presyo kaniadto nga nagadula lang ang presyo kaniadto nga miabot lamang og 60 ang litro sa gasolina. Matod pa niya, dili sayon ang iyang kahimtang karon tungod kay dako ang epekto sa tibuok katilingban basta musaka ang petrolyo. Lakip ang mga nag-unang palitunon, musaka usab nga maoy dugang hinungdan sa kalisod sa katawhan. Sa labing uwahing update ni adtong adlaw nga Martes, Hunyo 30, 2026, wala pa'y opisyal nga abiso kung dunabay paglihok sa presyo sa lana. Sa nasod, nagpabilin ang presyo sa regular nga 89.20 ang litro samtang ang petroleum gasoline nga adunay 90.20 ang litro. Sa diesel anausab ang 76.60 ang matag litro sa maong kurodo. Bisan pa man niini ginauman nga posibleng duna na usab unyay musunod nga pagsaka sa presyo sa lana sa merkado o musunod nga mga adlaw kini tungod sa mibalik ang tensyon sa gubat tali sa Estados Unidos og Iran nga nagpadayong naghatag og epekto og krisis sa supply sa lana sa tibuok kalibutan.
6: Mga biyahedor, labi na sa mga sidecar nga nanginabuhi po og patas, makakuhan po sila presyo nga kuhan ba? Para sa una kung nga presyo nga tag-60. Pinaka akong panawagan sa gobyerno nga unta, matanaw nila ning kahimtang karon sa ato ang gasolina ba nga basta yung mahal nga ang uban mga lungsod, mga barato naman lang dire sa tuwa sa San Brans, mao may mahal. Mura kong makakuha nga naotpawang taong mga gobyerno po, matanaw po nila, maaksyonan nila ba. Kailuoy po taong kayo mga behavior.
5: Ang tipik nga pamahayag ni alias Brian, usah ka driver sa truck nga nagabiyahi pagawas sa Caraga region. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas og mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Sa pika sa banghin, gihatagan karon og dakong prioridad sa kagamhanan sa Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan at Del Sur, ang pagpasa sa mga ordinansa nga nagpunting kini sa sektor sa maayong panglawas para kini sa ilang ginsakpan. Kini ang gipahayag ni Kagawad Rene Navarro, ang committee chairman sa Committee on Rules o Committee Education sa mga barangay. Sumala ni Kagawad Navarro, nagkita niya kung unsa ka-importante karong panahona ang pagtutok sa isyus panglawas, ilabi na alang sa mga katigulangan o mga kabataan nga kinahanglan gayod nga mahatagan sa sakto nga pagtagad. Tungod ni ini, gipasalig sa opisyal nga sa mataga higayon nga dunay gipanday nga ordinansa ang iyang mga kauban sa konsehyo, iya kining ginasusi o ginatuki. Kung makita niya nga maayo ang unod o dako ang matabang niini sa mga plano niini alang sa komunidad, dili siya magduha-duha sa pag-aprobar dayon. Dugang pa ni Navarro, gawa sa panglawas, aduna pa sila'y daghang mga nakalinyang plano para sa kaayuhan sa katawhan nga gitakdakda kini nga ipatuman sa hinay-hinay dinha sa ilang barangay.
7: Kauban na ko nga nagpasa og mga resolutions og mga kaning ordinansa, so maagim gina sa rules. Okay. Ato na silang reviewon para makita nato nga dili bitaw magka kasugato, dili magkabangi ang kana ng mga ordinansa. So ina na atong gibuhat karon
8: ang kana siya
7: sa rules.
8: So far as of June, doon naman ako, hindi ka magbalik yun at kung sa tining. Okay naman. Ordinansa na napasa.
7: Okay, sir. Ano yung mga ordinansa sama sa health doon? Hindi pa sa mga ordinansa. Nakahatag po sa pagkakaroon approve ng iyang kuhan, ordinansa ni Kagawa Julian, o na-plaster na.
8: So meaning, ang itapos ka ninyo karoon is ang health.
0: Magatrupa ang pahayag ni Kagawad Rene Navarro sa Barangay Pisaan.
2: Express Balita, Express Balita.
0: DL issue gideklara kining kampyon human ma-forfeit ang CM Farm sa Muir Kirk Aces Basketball Tournament 2026. Detalye sa report ni Katrupang Ray Alinton.
2: Express Balita, Express Balita.
9: Gideklarang kampyon ang De La Salle University Green Archers sa gipahigayong Muir Kirk Aces Invitational Basketball Tournament 2026. Human kalit nga natapos ang championship game, pinaagi sa forfeiture batok sa CM Farm. Naitabo ang wala gilaumang kakulian sa nabiling 5 minutes and 25 seconds sa ikaduhang quarter diin naguna ang De La Salle University sa score nga 33-25. Mihunong ang dagan sa duwa gumikan sa panaglalis og diskusyon sa usa ka kontrobersyal nga tawag sa referee. Tungod kay wala na mapadayon ang maong sangka, opisyal nga gideklara sa mga opisyal sa torneo ang forfeiture og automatikong gihatag ang kadaugan ngadto sa De La Salle University. Human sa maong kontrobersya, daling may pagawas og opisyal nga pamahayag ang management sa CM Farm Basketball aron ipatinaw ang ilang bahin sa nahitabo. Sumala sa ilang pagsabot, misila laob ang isyo, human mapahantangan og technical foul ang ilang head coach og gisalikway sa mga opisyal. Ang ilang hangyo nga ilisan ang referee nga ilang gireklamo tungod sa giingong dili maayong pagpito. Giklaro sa CM Farm nga misugot ra silang ipadayon ang duwa, human sila mapasaligan nga magpabiling patas ang officiating og wala na sila ituyo nga biyaan o langanon ang maunga mahinungdanong championship game. Gipasiugda pa sa team nga wala sila formal nga gipahibalo kalabot sa pagsugod sa forfeiture procedure. Tungod niini, ilang gihangyo ang publiko nga likayan ang mga ekspekulasyon samtang ilang gitumbok ang Section 10 sa official FIBA rules nga ilang gituohang wala masunod sa mga nagdumala sa torneo. Mga katropa, aron kanunay ligon ang imong panglawas, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Dekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Dugang bahin sa itong mga balita, narawagan sa attorney Kurt Noy Asis nga ito na sa tanang bayoganon nga sundon o nga sabton ang mga provision ubos sa Ordinance number 156 o ang antangay Street Obstruction Ordinance sa Bayugan City. Kini aron malikayan ang mga paglapas, bugat nga multa o nga unom kamatang sa kahasol alang sa mga negosyante o mga biyahidor nga nagamitan kini sa kadalanan. Nagidugang ni Attorney Asis ang kamanungdanon sa pagdumala sa mga polisiya nga gipatuman sa syudad, ilabi na sa diha sa mga lugar nga adunay no parking nga sign. Sumala niya ang yamaong ordinansa, gipanday dili aron magdaog-daog, kundili aron mapanayon ang kahapsay sa dagan sa trapiko o kahapsay nga kalihukan sa tibuok nasod. Giklaro ni Attorney Asis nga dako ang suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga negosyante nga naghatag o kalambuan sa ekonomiya sa Bayugan City. Apan gipasabot o gipasabot usab niya nga dili itugot sa syudad ang walay kontrol nga pagpamaligya sa mga ambulant vendor o ang pagdagsa sa mga illegal nga nagaparada ng mga sakyanan sa kilid sa dalan. Kiklaro ni gipasabot sa opisyal nga ang patas nga pagpatuman sa balaod importante kayo aron maprotektahan ang interes sa publiko o sa mga lehitimong negosyo nga nagbayad o sakto nga buhis. Naglaom si Attorney Asis nga pinaagi sa hiniusang kooperasyon sa tanan magpanayon ang malinawon, limpyo o organisado nga palibot alang sa tanang bayuganon lakip na sa mga bisita nga musulod sa syudad.
10: Itong mga igsuon nga naninda, dili lang sa mga naninda o katong mga businesses dira kilid sa atong mga kadalanan, hangyo lang mi nga make sure lang nga inyong mga negosyo as much as ganahan mi no or kabaw mi nga naninguha ra gyud pod mo, ato lang siguradoon nga dili ta mahimong babag, dili ta himong obstruction sa atong mga kadalanan labi na gyud sa atong mga pedestrian.
0: Mga katrupa, ang pamahayag ni Attorney Kurt Noy Asis sa siyudad sa Bayugan.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Napod na i-ordinansa niya sa Bayugan. Mabuto po na nga, usahay mga katrupa, pagyagyag sa kinibang kahayubos. Ano? Just like itong niaging katong gipo sa Facebook mga katrupa. Ato ato tong gipangitaan gyud og napay ordinansa. So far na sila gi kuan gyud nga ordinansa. So siguro gibalik-balikan na gyud ang lugar. Actually kanang lugar din ha nga gididaan nila. Ila gyud ang gi-implement, no? Dias Bayugan sa una mga katrupa. Kanang implementasyon sa dakpan ako diha. Pero may problema kay pagkasala man ta. Kadtong kining helmet, no helmet. Ipatuman na lang diha. Di lang tamahi ubo sa mga katrupa. Di lang ito irason nga ginaog-daog. No, kay na may mga punto. Ha? Nakita po na ako sa video, wala man po mag katong giyaw-yawan sa vendor. Wala man po sila mag kanabang grabbing reaction. Pasabot rin nila nga na ordinansa. Okay, lasais 29 mga katrupa.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa Pikas Bahin, nagamalampuso ng provincial government o Bagusan de Lizor sa gipahigayon nga 2027 annual budget forum inakalabay nga adlaw ni Dunas Provincial Learning Center Barangay Patinay Prosperidad Bagusan de Lizor. Ang maong tigom gilusad kini aron mahisgutan ang mga nagunang prioridad, estratehiya o direksyon sa panalapi sa lalawigan alang sa fiscal year 2027. Sa nangulo mga katrupa sa maong kalihukan, si Acting Governor og District 2 Board Member Samuel Tortor, Kinsami Barog, isip opisyal nga representante ni Governor Santiago Canay Jr. Gitambungan usab ang maong forum sa mga nagkadaiyang opisyal sa probinsya og mga department heads sa PIGAS. Gipasayugda sa mga forum o sa maong forum ang dakong kamahinungdanon sa pag-angay sa mga programa, proyekto o kalihukan ngadto na sa dugang plano sa kalambuan sa tibuok probinsya. Pinaagi sa mga kung sa maong tinuig nga budget forum, gipadayag sa PIGAS ang ilang padayon nga hugot nga pasalig sa maampingon nga pagdumala sa pundo sa katawhan, pagpatuman sa transparensiya o epesyente nga paghatod sa mga serbisyo alang kini sa malungtarong kalambuan sa tibuok lalawigan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, atong orasan, aduna kita'y alas 6:31 na. Dari kita sa atong mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Ito nga bahin sa Surigao de Lizor, mga katrupa, illegal nga paggamina sa Surigao de Lizor, giraid kini. Tulong nanakpan og 5 milyones kantidad kini sa kagamitan nga bako na sakmit. Detalye sa report ni katrupang Ali Vicente.
2: Express Balita. Express Balita.
11: Tulo ka individual ang malampusong nadakpan samtang kapin 5 milyones nga kantidad sa mga kagamitan sa ilegal nga mina ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa mga otoridad dito sa Barangay Bahi, Barubo, Surigao del Sur niatong katapusang bahin sa buwan sa Hunyo 2026. Ang maong malampusong raid na isgutan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 13, Department of Environment and Natural Resources og Mines and Geoscience Bureau sumala sa pamahayag ni Police Brigadier General Marshall Mariano P. Maestrado IV na dakpan sa akto ang mga suspek samtang nagpahigayon o pagmina sa mga mineral nga walay gihoptang legal na permit gikan sa DENR. Atol sa mga operasyon na sakmit sa mga operatiba ang Osaka Kabilco Bakho nga nagkandidad og 5 milyones kapesos. Tulo ka sako sa yuta nga dunay gidudahang mineral nga bulawan o water pump o uban pang nagkadayang gamit sa pagmina. Kasamtangang ana-ana sa kustudiya sa Barubo Municipal Police Station ang tulo ka mga dinakpan samtang giandam na ang formal nga kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mine Act of 1995 batok kanila sa PIGAS bahin. Ang tanang nakumpiska ang kagamitan o makinarya gitugya na ngadto sa buhatan sa DENR alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon ubos sa balaod. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Duha ka membro sa LGBTQ. Nadagpan kini sa bypass operation sa RTR Agusan na del Sur kung Agusan na del Norte. Shabu mga katrupa na sakmit. Detalya sa report ng katrupang Junje Lebrias.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Hanggong karon sa silda ang duha ka mga miyembro sa LGBTQ community human. Sila nasa kote sa gihimong bypass operation sa mga otoridad alas 3 sa kadlawon dito sa Porok 3 sa Barangay Wi, Poblasyon 2, Romaldes sa Agusan del Norte. Ang malampusong operasyon gipanguluhan sa RTR Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major Ernesto Marcos Jr. ang Chief of Police. Giila ang mga dinakpan nga si Efrem P. Abugade, 32 anyos, residente sa Purok Ono, Langihan, Butuan City, og si Randy Galon, 32 anyos, residente sa Purok 4, Langihan, sa Langihan Road, Butuan City. Sumala sa report sa kapulisan, usah ka posir buyer ang milusad og transaction diin na palitan gikan kang Abugade ang usah ka pakiti sa gidudahang syabo nga nagakantidad sa 1,000 kapisos sa humaniini daling gihimuan og baga kapkap og nakuha sa posisyon sa kauban niini nga si Galon ang usah ka dako ga pakiti sa gituhang syabo ang sulod niini human marikaber ang mga ebidensya gipahibalo dayon sa kapulisan ang duha sa ilang mga katungod ubos sa balaod sa Miranda rights sa wala pa sila gidala sa buhatan sa RTR Municipal Police Station alang sa saktong booking giandam na karon sa baga nag-imbestigar ang pulis ang formal nga kasong ipasaka batok sa baga suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag premium D3 ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ito ka mga katrupa sa Surigao del Norte. Duha ka membro o monthly cash assistance para kini sa mga indigent solo parents sa lungsod sa season Surigao del Norte. Gi-aprobahan na sa Provincial Council. Sa irontang report ni Nini Katrupang Lemuel Ukay.
2: XFM Report.
12: Iaprobahan na sa sangguniang panlalawigan sa Surigao del Norte ang proposed resolution alang sa Municipal Ordinance Number 008 Series of 2026 sa lungsod sa season nga nagmando sa paghatag og binulan nga cash assistance alang sa mga kwalipikadong indigent solo parents. Ang maunlakang himo human girepaso og daling girekomendar sa Committee on Social Services pinagi sa ilang Committee Report Number 08-15 nga gipanguluhan ni Board Member Noel Christian Catri Jr. Tumong sa mga ordinansa ang pagtunol o regular nga binulan nga pinansyal nga ayuda ngadto sa mga kabus or indigent nga solo parents sa season. Tumong niini nga makuhaan o mapagaan ang bugat nga obligasyon o kalisod sa panginabuhi sa ilang pamilya isip nag-inusarang ginikanan. Pinaagi sa pagpasa o pag-aprobar niini nga proposed resolution opisyal na nga gideklarar sa sangguniang panlalawigan nga valid o mahimo nang ipatuman ang maong municipal ordinance sa maong lungsod. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, dito kita sa Jinsan, diin death toll sa linog misaka na kini ngadto sa 67 ka individual. Rehabilitasyon sa mga panimalay gisugdana. Atong sa iron ang report pinagi ni Katrupang Philip Oligario.
2: Express Balita. Express Balita.
13: Nasa 67 ang ihap sa mga mitaliwan sa kinabuhi tungod sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao nini aging bulan. Kinisubay sa gipagawas nga labing bagong datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12. Gawas sa mga patay, gigabot yag usab nga misaka na sa 1,236 ang kasamtangang injured, 11 ang nagpabiling missing ug kapin sobra 1.39 million ka mga residente ang apektado. Samtang base sa FIVOX, sobra 11,000 ka mga aftershocks na ang nasinatian. Sa presscon nga gilusad, gisaysay nga gawas sa nagpadayong paghatag og cash assistance o makapila ka wave sa ayuda, gisugda na usab ang recovery o rehabilitasyon sa mga nagubang nga balay. Samtang alabing apektado nga establishmento nakadepende sa tang-iya kung bungkagon. Gipasalamatan sa tanan ang mga ahensya nga nagpadayong ginatagaan o pagtagad ang mga apektadong pamilya. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpadakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache, mag-Santon herbal oil na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, mga katropa. kaluwasan sa mga estudyante sa Jinsan. Mas gipalig-on kini sa GSCPO o DepEd. At ang pag-isaran ang detalya sa report ni katrupang Ivan Fulunan.
2: XFM Report.
14: Sa General Santos City Police Office o DepEd Jinsan, ang ilang commitment alang sa pagpalig-on pa sa ilang partnerships alang sa pagpromotar o safe learning environment sa mga tulungaan

0: pagkatabang sa pagpugong sa delinquent o guban pang misbehavioral acts sa mga kabataan. Kingusga ni Police Colonel De Venancio ang proactive engagement sa mga educational institutions mahinungdanon sa paghulma o responsable o law-abiding citizens. Subay sa datos, dili kaayo problema ang bullying sa mga tulungaan sa Jansan apan taas ang ihap sa mga CICL o kon Children in Conflict with the Law. Mga katropa, aron mahimong responsable og abtik ang imong anak sa eskwelahan, dapat hait ang panguna-una og ligon ang kalawasan. Patumara og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Duha ka motorsiklo nagbangga kini sa Libuna, Bukidnon. Magkatrupa o saang patay nini, tulo ang angol. Sa report ni katrupang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
3: Sa magtulo ang angol, sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa may barangay Laturan, Camp 9, Libuna, Bukidnon. Pasado alas 5 sa buntag, Hunyo 29, 2026. Ang namatay na ilang si Alias Calio, 35 anyos, driver sa usa ka Kawasaki Baja, samtang angol ang asawa ni ining nga back rider ingon man ang driver o ang kasa rider. Base sa report, nga ang rider gikan sa Kabanglasan, Bukidnon, padulong sa barangay Pungol, Libuna, Bukidnon, samtang ang Kawasaki Baja gikan sa barangay Pungol o paingon sa barangay Crossing Libuna, Bukidnon. Pag-abot sa lugar na hitabuan, ni overtake matod pa ang Kawasaki Baja sa usa ka jeep, hinungdan niya na panulong kini sa lane sa rider, hinungdan sa panagbangga. Gidala sa Philips Hospital ang driver sa Kawasaki tungod sa seryosong mga samad niya na angko niini, hapan gideklara kining dead on arrival sa attending physician pasado alas 13 sa buntag. Samtang ang driver sa Kawasaki gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Manolo Fortich aron matambalan. Nakaangko na sa bug minor injury ang mga angka sa duha ka motorsiklo. Ang duha ka motorsiklo gidala na sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, magsanton plus coffee mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa dugang bahin mga katrupa, giingong tulo ka bata, patay kini human, giingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Ay, grabe. Atong sa iron ang detalye sa report ni katrupang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
4: Ligo na lamang sa pagdangoy-ngoy o gilaka ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata human nabawian sa kinabuhi diang gingong nalatayan og truck pasado alas 8 sa buntag Hunyo 30, 2026 sa may Purok 1 ang Gaan Damulog Bukidnon. Ang mga biktima gikatahong magigagawa nga nagpangidaron og 16 anyos, 13 anyos og 10 anyos. Sa inisyal nga imbestigasyon nasairan nga sakay ang mga biktima sa Kawasaki Baja nga motorsiklo diang pag-abot sa nasangpit nga lugar partikular sa kurbada nga bahin sa dalan. Natagbo matod pa nila ang 10-wheeler truck nga kargado og tubo. Apan tungod sa kataranta sa minor de edad nga driver, natumba ang gimaniho ni ining motor og napasok ilawom sa likod nga bahin sa ligid sa truck nga mao hinungdan sa inanaling kamatayon sa mga biktima. Gidala na ang driver sa Damulog Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon ug aron usab sa pag-andam sa posibleng kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide. Katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutawa. Katropa, hilabi na kung driver ka. Importante nga tinaw ang atong pananaw. Tumar o Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Tulo ka bata mga katropa patay human kini o BFP Davao. Ang damyo sa Sagunson nga sunog sa Davao City mga katropa may kabat na kini sa kapin 190 million pesos. Detalye sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:45, medyo naot ang dili ka pasok mga katrupa si katrupang Marvin Ibano. So lawi kita mga katrupa sa atong balita sa National
1: Express Balita. Express Balita.

0: Pailaom sa full alert status ang tibuok pwersa sa Philippine National Police yung PNP. Uman sa kalit nga gipaygayon nga emergency rally sa mga membro sa iglesia ni Cristo sa Insa. Sumala sa opisyal nga pahayag sa PNP. Ugot nga gi-monitor ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis ang dagan sa sitwasyon gikan sa ilang command center kasamtangan usab ang nagapabilin sa ground ang nagkadaiyang unit sa kapulisan aron na masiguro. Ang kalinaw kahapsang ay o kalawasan sa publiko lakip na niini sa mga motorista. Gibutyag sa PNP Chief nga ilahagyapong girespito ang katungod sa mga nagprotesta apan prioridad magkatrupa sa mga otoridad nga magpabiling hapsay ang dagan sa trapiko o kontrapiko o dili mabalda ang mga normal nga operasyon sa kadalanan. Sumala kang National Capital Region Police Office NCRPO Regional Director Major General Anthony Abirin, walay gipakita ang legal nga permit ang maong grupo nga nagtukot kanila sa pagpaygayon sa maong kalit nga assembly. Inungdan nga dako ang naangkong purisyo o kalangan sa mga motorista. Una nang gikumpirma sa Iglesia ni Cristo, pinaagi na sa usa ka opisyal nga pamahayag nga sila ang nagpasiugda sa mga lihok protesta. Tumong niini nga supakon ang nag-ungong nga pagpasaka sa kaso o kasong plunder sa ombudsman bato kini kang Senador Dante Marcolita. Hugot nga gipahayag sa INC nga dili sila mo undang sa pagtingog sa pagpangayo o hustisya alang kini sa Senador Vicente Pa kung musangpot kini sa pagka o pagpapriso kaniya. Na ay permit mga katrupa, wala lang sila kabalo. Bueno, doon na kita ay alas ang isa, 40.
1: Express Balita.
0: Express Balita. 8 mga katrupa. Samtang sa balita sa international. Underground tunnel sa Hezbollah. Giguba kini mga katrupa sa Israel. Duha ka adlaw. Uman sa ceasefire sa Lebanon. Itali sa report ni katrupang Keanu Jesse Bial.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ikumpirma sa militar sa Israel nga ilang gigunob ang usa ka dakong underground infrastructure o ilalom sa yuta nga tunnel sa grupong Hezbollah nga nahimutang sa habagatang bahin sa Lebanon. Gipahayag pinaagi sa usa ka joint statement nga giluwatan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ug Defense Minister Israel Katz. Gikataho nga gipahibaludaan sa Israel ang nasod sa Estados Unidos sa wala pagilusad ang maong operasyon. Target sa pag-atake ang usa ka tunnel nga may gitas-on nga 200 ka metro o 656 feet sa lungsod sa Majdal Zun diin sumala sa Israel. Puno kini sa gatusan ka mga armas og mga missile launcher. Nakahatag og dakong kabalaka ang maong pagpamomba tungod kay gihimo kini. Duha ka adlaw pa lamang human magkasabot ang Lebanon og Israel sa usa ka security arrangement o ceasefire nga gi-arrange sa Amerika aron hunungon ang kagubot sa border. Tungod niini, hugot nga gikundina sa Hezbollah ang maong lakang sa Israel og gitawag kini nga usa ka paglapas sa maong kasabutan. Gipahayag sa bag-ong leader sa Hezbollah nga si Naim Kazim nga ilaha karong gibantayan ang tanang pag-atake sa Israel. Gideklara usab niya nga ang maong kasabutan sa seguridad usa lamang kapag surrender ngadto sa kaaway. Hinungdan nga andam silang mupadayon sa ilang armadong pakigbisog aron depensahan ang ilang yutang natawhan ug katawhan. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus pag tumar matag adlaw sa Santon Vitamin C. Usa ka alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Keanu JC Bial, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno mga katrupa, sa atong balitang sports kampo ni Iman Pacquiao, may sangat kini og reklamo sa GAB labot kini sa illegal nga rabbit punches. Detalye sa report ni katrupang Harvey Hiramez.
1: XFM Report.
3: Nagpasaka og opisyal nga reklamo sa Games and Amusement Board ang kampo sa boksingero nga si Eman Bacusa Pacquiao batok sa iyang kaatbang og sa referee nga nagdumala sa ilang sangka. Kini may kalambagitan sa giingong sunod-sunod nga gituyo sa pagbuhi og rabbit punches o mga kumo sa luyo sa ulo ni Eman nga hugot nga ginadili sa dula nga boxing kahinumduman nga si si Rodelyn Perez ang nakasangka ni Eman ni adtong Hunyo 21, 2026 para sa titulong PBF Youth Lightweight, diin si Gerald Tumeldan ang nagsilbing referee. Daog si Perez pinaagi sa majority decision. Matod pa ni Joanna Rose Bakusa Dino, ang inahan og manager ni Pacquiao, dili aksidente ang nahitabong mga illegal nga kumo. Gidugang pa niya nga mas importante ang kaluwasan sa iyang anak kaysa sa resulta sa dula. Gani, bisan pa man sa subsob nga illegal nga kumo, wala jud mo pahamtang og diskwalipikasyon o puntos nga bawas ang referee batok ang Perez. Atol sa away, nireklamo na si Eman nga migahi na ang iyang tibuok lawas sugod sa iyang mga tiil. Sa pagkakaron, gipaubos na sa CT scan ang batanong boksingero og nagpaabot na lamang sa resulta. Gikumpirma na sa pamunuan sa GAB nga nadawat na nila ang reklamo kalabot sa alleged misconduct and officiating lapses. Gipasalig sa ahensya nga sundon nila ang saktong proseso og pangayoon ang bahig sa mga gireklamo aron masiguro ang due process og dili pa muluwat og desisyon. Samtang wala pa matapos ang imbestigasyon, dili una muhatag og dugang komentaryo ang GAB aron mapreserba ang integridad sa kaso. Wala pa usab formal nga pamahayag si Perez og referee Tumeldan kalabot ni ini. Mga katropa, dungag kusog og makabaskog sa imong mga bukog. Tumari ka na sa Premium D3 alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Harvey Rames, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Darita mga katropa sa tunga balita sa balitang Shubes. Subling gi pamatud-an sa TV host og aktor nga si Billy Crawford ang iyang world class nga talento. Uman sila na himong kampiyon sa season 9 sa Masked Singer France. Sa official nga Instagram post sa maong programa, ipakita ang marasigong nga pag-awit ni Billy Crawford, sikat nga kanta nga Beat It sa King of Pop nga si Michael Jackson. Nga mausab ang nahimo niya nga winning performance sa grand finale. Gidayig pag-ayo sa mga friends audience ang ipakita nga abilidad ni Billy Crawford sa tibuok niini nga season. Diin gidalit mga katropa niya ang nagkadiyang English o French nga kanta sama sa Lee Portrait, I Feel Good o Uptown Funk. Sa usa ka pag pasalamat, gipahayag ni Billy ang iyang dako nga pasalamat nga tunas tibuok ka produksyon sa Masked Singer tungod sa pagtago mga katropa sa iyang identity sulod sa usa ka bulan sa wala pa maanmas nga siya di ay ang nagdala sa karakter nga Len o Asno Danke. Okay mga katropa, bakit ito ang naglangkob sa itong kinitibukang bahay sa itong mga balita. Doon na kita eh. Alas ang 53 na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa sa Ugmapuhon. Actually, ni duty na ko mga katropa. But doon natin gilantan ta. Ano? Lisod man kayo o na itong mga ipangbalita. Pero karon naman kung nag-purhisyoning kwan kining trangkaso, no? Wala tayong maka-assign mga katrupa. So thank you so much, no? Of course, inyong higala mga namilit na usab sa ngalan na lang Security Bukang Purisa sa XFM Philippines. By the way, ako siyang itimbaya kini mga nagtanaw. Good morning nila ni Tristan Yatgulay, Langlang Asis, Katurpang Randy Santisas, Day Chambes, General Narcio Amaro, good morning. Tata Labradilla, good morning usab ka trupa. O sa talan diha nga nagtanaw mga trupa. So katong wala na ko nabasa, next day na lang. Salamat sa magkausap pa. Musunod na sa mga programa ni Katrupa nga Junja Labrias, mga Katrupa. Ang programa nga Bulusay, sa ngalan sa Kinitibok ang Pulis sa XFM Philippines Network, 91.3 na 5.7 sa kontrol ni Katrupang Harvey Ramis. Of course, sa atong mga kaumanan sa News Desk, Katrupang Limoy Lokay, Katrupang sa tumaang course reporter, sila si Katrupang Junja Labrias, Katrupang Rhea Alinton, Katrupang Alim Senteng. Then sa ato mga partner stations, good morning. Okay, sa Metro FM, good morning kang katropang John Lee Kemhot, katropang Chel Montañez, katropang okay, Risa Gutierrez. Oh, thank you so much sa inyo. So, magkana ang naglangkob sa itong kinibukang balita, mga katrupa, ako sa katrupang Ray Celeste Sorabasquez. May buntag ka itong tinanda, Ligon ang Diyos.
1: Express Balita! Express Balita!
4: X-F-M X-F-M.
5: Kung maminaw ka sa X-F-M.
6: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, ipot. Exciting?
5: XFM.
6: Exciting!
7: Exciting!
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
10: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maudi na ang Crap Gold, bay?
10: Oh, bay.
9: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
11: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: X-F-M. X-F-M.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamatuoran. Mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, 4 minutos sa nakalabay sa alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Kayong buntag ganatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas o Mindanao.
1: Good morning!
0: Bullseye! Mga katropa, adlaw karon nga Merkoles sa pinakaunang adlaw mga katropa. Rastilan, July naman dahil ta mga tigpaminaw in town. Dali araba kayo. So, happy! Ay, happy! Ah, kumusta ang fiestas Bayugan City? Ay, kumusta, kumusta mga katropa, mga tigpaminaw? Pinakaunang adlaw garon sa bulan mga katropas, July 2026. Ha? Sabi mga katropa, gisugat kita sa way ayong panahon mga tigpaminaw. Ha? Nining bulan sa July, ha? O Hulyo. Mga katropa, nining ataknas kabuntagon, syempre, dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa tuang buhing mga gagahom. Ah, sa lain na sab nga paadlaw, lugway kinabuhi, gininhawa, og grasya. Gatong na-receive nining takna mga katropa sa kabuntagon og niining adlaw nga nahimo gitang buhi nga nakamata. Ah, niining unang adlaw sa bulan sa Hulyo mga katropa. Inyong bata-batas kahinginan na makig or obani ko ninyo mga katropa, duha kita ka oras alas 7 pengon sa may alas 9 ang attack na sa kabuntagon aron pag tunol o paghatod na sabdiha kaninyo mga katropa sa ato gabagay isgutanan na angaya na to mga katropang masairan. Sa tanan nga mga naka-tune in karon mga katropas, 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco, maayong buntag diha ninyo o maayong pagsikay-sikay mga katropa. Onya syempre live usab kita sa XFM 91.3 San Francisco o XFM 95.7 Bayugan City. Wala na inatuhang nyo diha kaninyo mga katropa, syempre ang pagpasalamat sa inyong pag-share, pag-follow, pag-likes. O na syempre kung doon na mo'y mga ipaabot niya minsan, ipaabot lamang ninyo. Kato mga nagsilibrar sa adlaw na tawahan mga katropa, ala ipadangat o sabinhi sa tuang pag-uban-uban, sa tuang tulumanon, ay ato ang tagaan o pagtagad mga katropa nga mabasa ka ng inyong mga minsahi adinhi sa ato ang pag o pag-uban-uban mga katropa adinhi sa ato ang inadlaw-adlaw tulumanon gikas Lunes, sangtod kita sa Biyernes mga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Siyempre, ato po, kumustahon ang 3C kabaga lungsod ug sa kasyudad ning atong probinsya, ha? Good morning, sa tanan, mga katropa, ha? Good morning, diha ninyong tanan, mayong pagsikay-sikay, mga katropa. Ato, kabaga driver, sweet lover, good morning, diha ninyong tanan. Mayong pagmaniho sa tuang National Highway, ha? Hinay-hinay lang yun kay Pastilan, ang tuang dalan, Arangkadangog. Kumikas panahon ato, mga katropa. Grabe po din taon kayo, ha? Mutuod na nga ito ang panahon o ito ang ulan o hapon.
1: Bullseye!
0: So, ang kuan? Ang concert gabi eh, mga katropas sa Flo G man, no? Mana? Sakto ba ko? Flo G mga katropa ang concert. Sa may Bayugan. Magani kay alas 5 pag-iulan na. So sakto po ni Banda alas 7, linaw na. At tuloy-tuloy mga katropang ligayas mga batanon. Tuloy-tuloy ang ligayas mga batanon. Ha? Nagoy nakatuhog mga katropas kahubog in taon si Binto. Kanto mga nakadungog, nakatune in karon o saman, labad pang ulo ninyo, hangover pa kay shating-shating kagahapong adlaw kay Pistagos Bayugan. Pistagos Bayugan mga katropa.
1: Bullseye!
0: So, labad-labad yung ulo, labi na kay inom mo niya, bilar pa kay tanaos mga concert.
1: Bullseye! Bullseye!
0: grabe naman kayo eh. Nindot kayo mga katropa, ilang paminsar karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tanan pod, mga katropa, mga negosyante na to, ah, mayong buntag dihan ninyong tanan sa ato nga mga mag-uuma. Good morning! Ato mga magtutudlo, mga katropa, ato nga mga estudyante. Ato mga kawanis gobyerno. Ya tong kasundaluhan kapulisan na maoy ato ay taong kaabag o maoy tig implement sa atong kapsay kalinaw daron mahimo kitang mga makatulog panahon sa gabion way mga kasamok na hitabos palibot mga katropa
1: ha bullseye
0: humikan kinis pagpaningkamot mga tigpaminaw sa ato nga mga kasundaluhan kapulisan mga katropa
1: bullseye bullseye.
0: Siyempre pod, mga katropa, dili pod mabuhi, mga nagkadaiyag, mga kinibang produkto, mga katropa, sa, or ang mga nagkadaiyang programa, mga katropa, sa
1: Bullseye!
0: XFM Network Philippines. Kung wala pod, mga katropa, nagpaluyo ang mga nagkadaiyang produkto nga iya sa Y2H Incorporated.
1: Bullseye!
0: Unsa man di mga katropa, syempre ang Santon Plus Gold mga tigpaminaw na mo'y magpahinay-hinay, pagparidyo sa ato ang mga dugo, pagparidyo sa ato mga sugars lawas, o syempre ang pagpahilis mga bukol-bukol sa atong kalawasan, punga, asidik o guban pa, hinay-hinayon niya kini nga pagkatanggalon mga katropa. Syempre kaabag pod para maulian ang hapdo sa atong kuto-kuto, naapot ay Santon Coffee Mix mga katropa. Dili lang kay para sa kuto-kuto lang ni siya nga maulian ang atuang bugnaong kuto-kuto ato ang tiyan kung dili hinay-hinayon o sab niya kinighilis kung doon natay mga naghubag na prostate mga katropa o labi na sa mga hormonal imbalances sa atong kababainhan mga katropa. Hinay-hinayon usab niya kini nga pagatanggalon mga katropa.
1: Bullseye!

0: ang maong mga produkto magating paminaw, mapalit ninyo siyempre sa mga nagkadaiya nga mga butika sa atong dapit. Gani naapod di mga katropa, kining ato ang Santon Gold ug Santon Coffee Mix. Mga katropa, mapalit ni available sa atong mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ni nakanindot mga katropa ay nationwide ni mga tigpaminaw mo nang in town diligid mo angay mabalaka kay syempre mga katropa ang ato ang produkto available na halos tanan mga parmasya mga katropa dinhi sa atong dapit mga katropa. Good morning! Okay, mga katropa, duha ka topiko ato ang tagaan o pagtagad nining taknas kabuntagon mga katropa. Bullseye! Bullseye! Katawa tagay na surprise mga kaigsuunan ang miyembros PNP o EFP sa INC nga rally kagahapon. Muritsing sila mga katropa basta kay ang inyong presidente god wa god makalakaw kay naniid sa rally. Naniid sa rally mga katropa ang inyong presidente wa makalakaw sa iyang untang bisitahon. Ako po'y presidente, di lang po ko patuga-tuga og naog sa mala, mo naog og mugawas kay basing makunisnitas mga tao. Mga katropa, isa sa mga kinibang panawagan sa INC, mga katropa, ang pag kinibang correct ni ining anomalias gobyerno kay ang nahitabo mangod karon mga katropa na baliktad. Grabe gyud kabaliktaran mga katropa kining administrasyon karong Marcos. Grabe gyud ang panggobyerno nato ron kay nganuman imbis kay kadtong mga tao mga katropa nga naningkamot mabulgar kining mga anomalya mga kaigsuunan sa gobyerno, nabaliktad naman hinuon kay kini naman hinuong mga tao nga naningkamot nga mabulgar ang anomalyas gobyerno, mao naman hinuoy gigukod karon mga katrupa pinaagis mga kaso. Marcolita, mga katrupa, Senator Marcolita, nagpahayag baguhay lamang si Boyeng Remulla ang kinibang Sekretary mga kaigsunas ombudsman. Mga katrupa. Bullseye! Nagpagawas nga karong mga simanaha. Failan na nila plunder or gawasan na og warrant mga katrupa si Senator Marcolita. Kung imong i-check ang background mga katrupa ni Senator Marcolita, mga tigpaminaw, nahimo kining congressman representative sa usa ka party list, mga katrupa. O niya, karon na himong senador. Kay matud palagi, nigamit mga katrupa o kwarta panahon sa iyahang eleksyon, mga tiga, mga katrupa. Ang pangutana ni ini karon, sure ba yun kaha sila nga kwartas gobyerno ang gigamit panahon sa eleksyon? Bullseye! Nagtuog yun siguro sila mga katropa o dili mga kwartahan ng mga membro sa INC. O niya, gipailan nilag plunder mga katropa, si Senator Marcolita, which is dili kwartas gobyerno ang gigamit, o niya plunder. Dapat og kwartas gobyerno, so pwede haom ang plunder nga corruption ang imuhang i-file. Pero kadi man kwartas gobyerno mga katropa. Ang gigamit unya paila nila plunder. Tanawa ra gud. Unya unsay gihimo ni Marcolita, senator? Iyang giimbestigahan ang issue sa flood control mga katropa. Iyang gipaningkamutan ma-present mga kaigsunan ang Eden Marines. aron lang.
1: Bullseye!
0: Mugawas ang kamatuoran, masayran sa katawhan, kinsa magyoy ulo, kinsa magyoy naas likod niining flood control. Sa dihang naningkamot ang senador, mga katropa, naningkamot usab mga kaigsuunan ang administrasyon nga siya mapriso, mga katropa, gumikan sa pagpaningkamot niining mabulgar ang isyo sa flood control. Tanawa ra gud unsa. Ka dapat unta na gobyerno ka, gukdon kung kinsa katong mga na-involve, kinsa katong grabe ang corruption nga gihimo. Pero karon nabaliktad, kay ang naningkamot nga mapalugwa ang kamatuoran kung kinsa'y nagpaluyo sa flood control, mao na hinoy gigukod karon pinaagis mga kaso. Tanawa ra gud. Mao ni hinungdan, mga katropa, nga ni ulbo ang rally. Ingana ang nahitabo, mga katropa. So ato ning taga ano pagtagad. Abaga tigpaminaw kay siyempre. Bisag si kinsa dili gyud makauyon, bisag kinsang mga leader, mga katropa, dili makauyon sa ilahang gihimo. Nga dapat unta gani pa alalayan nila sa Marcolita. Kain maoy naningkamot, maoy maisugon nga nagbulgar lagi ni ining isyo sa flood control. Pero karon perteng pagkabaliktara. Perteng yung pagkabaliktara. So yung ana ang nahitabo, mga katropa, karon. Sa tua karon nasod sa Pilipinas. Grabe yun, kasamo kayo karon. Na pulos mga buslot, mga katropa, ang mga leader. Santay kaduhan na itong tagaan o pagtagad, mga katropa, kay pastilan ni ay mangilingig nga isyo nga itong hisgutan. Inahan o ga tulo niya ka mga anak, mga katropa, nadido gidintaw. Gipang luba sulod sa usa ka balay, mga katropa, dito sa may Zamboanga. Hindi tagaan ato pagtagad kay maingon ra ba silang himbaba ang crime rate. Asa na son? Ani baba kuno matod pang krimen sa ato ang nasod. Kung sa'y pagbaba nga ang kanhi vice mayor sa Abulog Liti, mga katropa, gikid na pati ang anak kung nadiskubrihan patay na spangpang. Unya di baba ang crime rate? Ato anin taga ang pagtagad, mga katropa? Gayon sa kanila ni, ha? Mga katropa? Unsa kay hinungdan ni ini, mga katropang kamatayon sa inahan og tulo niya ka mga anak? Di ba ka-adik-adik ang background sa suspect ani kung mailhan? Ha? Grabe, wa namang yung kasing-kasing, mga katropa, in town ang suspect nga naghimo ni ini. Limang kang isa ka babae, mga katropa, nahapla in town, nagunit pagbulpin, nagunit pa og papel, kay nagtuon niya ito panahon, mga katropang gipangluba sila. Mauni karon, mga katropang gipaningkamutan nga magukod mga kaigsunan sa ato gabaga otoridad, badakpan kining responsable, mga katropas, kamatayo ni ining maong mga biktima. Nakinding mga nag-message karon, ha? Ayaw mo kabalaka. Ay ato rin yung tagaan o pagtagad ninyo ang mga mensahe, mga katropa, human lamang sa atong pahinomdom.
2: Kasi lagi kamat yan si Mukuna ni Mubana.
3: Hi! Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
3: Nahilog yapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo ni mga bana, unsa ba gikamat yan ato?
3: Mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
2: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, unsa man po gikamat yan ato niya?
3: Ay, daw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Man mo ka og balanghoy.
4: Exciting!
5: Santo
1: Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: 5 years nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang driver lang lang sa tricycle. Mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Maghalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu wala makatilaw para makita gini ninyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Baligta mga katropa sa ito ang pag-uban-uban na 31 minutos na nakalabay sa Las 7. Bullseye! Bullseye! Siyempre, kinimbahina mga katropa, hatod ka na ito mga tigpaminaw sa Premium D3. Ako nang gihisgutan mga katropa o gipromote ang Premium D3. Bullseye! Bullseye! Umikan kay nasayod ta nga halos mga tao karon labi na dias may bayugan bilar-bilar na gyud mga kuwag tulog. Wala nga kinahanglan gyud nato nga duna tay gitawag mga katropa nga extra nga energy. So kung mag-isgot ang extra nga energy mga katropa. Premium D3. Naatay soft gel capsule, naapotay santo, naapotay Premium D3 coffee mix. Pili lang mo ni ining duro ha. Bullseye! Naapoy Santon Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, naapod tay Santon Gold Coffee Mix. So pailin-ilin lang mo ni ini. Pero ako mga katropa, kay bisan tuod og nga to ang color mura nagbanakon nga ito. Okay, nangandoy maghihapon tang muhamis-hamis gamay mga katropa mo ni Santon Gold Coffee Mix akong ginagamit. Kaya naamang good ni glutathione. Kining glutathione mga katropa, maoni ang mupaputi sa ito. Ah, kanabang mupahayag. Maoni akong ginagamit. Mga katropa, mauna ang siyempre. Santon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione and collagen. Maoni na kanindot ani mga katropa ha. Glutathione and collagen mga katropa. Dini una kita mga katropa be sa tuang mga nag-message karon sa tuang live program mga katropa. Mayong pagpaminaw o paglantaw sa itong live program, pinagi ni Lina C. Pataho. Good morning, madam. Ani ang Jeremias Moralde ang ituang kagawad baga katropas may barangay hubang. Mayong pagpaminaw ni mo. Onya, good morning dihani mo ha. O ikang kagawad bisnar po, no? Mayong pagpaminaw. At itong kagawad sa may barangay pisaan ha. Sa ito ang peace and order mga katropa. Mayong pagpaminaw karon ni mo ha. Niningatak na sa kabuntagon. Onya kang Wilma Joaquin Paul. Good morning po ni mo. Kang Gloria Malala Apilo. Good morning po. Onya kang white chicken or puting manok ha. Good morning. Das may barangay Alegria. Kansa man nakadaog ka sa tukis-tukis katropang puting manok. Onya kang Gloria Malala Apilo, good morning ni mo diha ha. Onya kang Binsley Pataho, mayong buntag katrupang Junji, salamat po kayo ni mo diha ha. Mayong buntag po diha ni mong tanan. Good morning po diha ni mo ha. Onya syempre kang si Attorney Doris Mi Altesen. Naglantaw sa ito ang live program mga katropa. Good morning. Good morning, good morning katropa. John G. Susad. Mga panghitabo diri sa Pinas. Shout out ko ni Attorney Ralph from Provincial Human Rights. Together with his two companions. Attorneys from Duli Regional. Thank you. Thank you so much. Si Attorney Ralph Daidi karon ang sa provincial sa human rights. So, thank you katropa ha or Attorney Doris Mi Altesen. Mayong pagpaminaw ni mo diha. Good morning. O niya kang langlang assist. Kulintas ha diha sa may Buena Gracia Talakugun. Mayong pagpaminaw ni mo diha katropang langlang. Sa Buena siya, Buena Gracia Talakugon. Good morning diha ha. O niya kang Berna Pataho. Good morning katropa. O sa tanan, shout out ko sa akong auntie.
Carmen Pataho og kanunay nga namati sa XFM 91.3 San Francisco. Salamat po kayo ni Modi Haha. Good morning po ni Modi na. O niya kang Didin Pataho. Good morning idol. Shout out sa tanang naminaw, labi na kang Edith and Bibot Flores nga naa sa durian lokak nga nagpuyo amping mong tanan diha dapita. Good morning taga Barangay Lokak ka. Barangay Lokak, durian lokak. Or kanang sityo durian diha dapita sa may Barangay Lokak sakop ni. So kining kantagan og kining sityo durian. So ako masayop mo ni sila mga katropa ang usa ka mga sityo, usa sa mga sityo nga sakop sa Barangay Lokak. Good morning diha ninyo. Amping-amping mo diha ha. Mga tropa, maayong pagpaminaw ninyo diha og maayong pagsikay-sikay pod sa mga pamahaon mga katropa. Mga digpamina. Salamat kayo diha sa inyo ha makanunayon og way puas mga katropa nga pagpaminaw.

0: Ingon baga katropa, ha, mga nagpaminaw kini mga nagsubaybay ka namo. Og bang adlaw, duha nami mga katropa nga mag uban din his bullseye. Ang ato nga partner mga katropa si katropang Limuel Okay mga tigpaminaw. Og mga adlaw magsugod mga katropa ang amo ang tandem sa bullseye mga katropa. So atangin ninyo mga tigpaminaw ang amo ang tandem niini. So wala nay sintro mga katropa. Baga katropa. So moro maurag gihapon ang oras ha. Ala City paingon gihapon kita sa alas 9 mga katropa ang taknas buntak. So umba ni magsugod ha. Ang tandem na mo ni katropang Limuel Okay mga katropa. Maini kay Vespren Gayo ni ni sa inyong presidente mga katropa. Magdating pa rin. Amigo kayo ni sila ni Tore.
1: Ayaw!
0: Si kining Claire Castro.
1: Ayaw!
0: So, bag-adlawa, baga katropa. At tanginin nyo na, ha? Baga tigpaminaw. Baga katropa, standby mo. Ay sa ato ga pagbalik ya mga katropa wa naman siguro ay angayan pa oy si katropang Yuan vegetarian di nato kalimtan kay pasidan basig ma kasabaan ta. Good morning ha katropang Yuan vegetarian sa May Bayugan City. Ah good morning diha ninyong tanan mga katropa. Mga nagpaminaw nato diha. Labi na diha sa ato ang regional trial court sa Branch 7. Ah maayong pagpaminaw diha ninyo ha. Mga kababayan nato diha dapita. Kaya siyempre ato ang Metro FM mga katropa Prosperidad pinagi ni katropang Karen Lozano og Dong Rodel Tizon. Good morning.
2: Good morning.
0: O sa May San Francisco pinagi ni katropang Janly Kamho Kiemhot. Good morning. Usab.
2: Good morning.
0: O sa May Kiribang Metro FM Rosario pinagi ni Chel Montañez og si Papa Franz. Good morning.
2: Good morning.
0: O sa May Trento pinagi ni katropa or attorney Risa Gutierrez.
2: Good morning.
0: Good morning. Dihan tanan ha.
2: Pusa.
0: Mga nagpaminaos, Metro FM, magusan mga katrupa. Mayong buntag diha ninyong tanan. Sa atong pagbalik, mga ating paminaw, sugda na nato pag pagtuki. Ag-issue mga katrupa na ito ang sintrong topiko nining atong pag-uban-uban mga katrupa. Standby, balik lamang

0: Na siya, amoy. Kanang 120?
1: Oo niya.
0: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay nasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: the pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Kasels Kirkan. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit pero pag tumar na ko the pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang the pain.
1: The pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente o sa radio broadcaster. Kaniadto, magsigit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye. Balikta mga katropa sa tuaga baga uban-uban na 49 minutos ang nakalabay sa La City mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ining bahina mga katropa, hatod ka na to mga tingpaminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye!
0: Ang maong produkto mga katropa nga wailain punteriya ang atong mga mata.
1: Bullseye!
0: Doon na gani problema sa inyong mata diha mga katropa sama ni ining mga pagluha-luha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anak mga katropa, sayon na yun kayo na. Basta i-maintain lang nimo ang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nindot kayo ka na mga katropa. Dali ra kayo ng sulbaron. Pinaagi mga katropa as a santon sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon mga katropa, dinhita sa tuang topiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na-surprise ang ato nga mga kapulisan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa gipahagayong kalit mga katropa ang pag-rally.
1: Bullseye!
0: Pag-rally mga katropa sa mga miyembro sa Iglesia ni Kristo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gibana-bana nga kagahapong adlaw mga katropa misalmot ang dili moubos ngadto sa 16,000 ka mga miyembro.
1: Bullseye!
0: Mga katropa.
1: Bullseye!
0: Sa INC.
1: Bullseye!
0: Aron mo. Paabot og rally mga katropa. Sa maong dapit o sa INSA.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 16,000 mga katropa basta kay moraga amigas ang tao mga katropas insa kagahapong adlaw.
1: Gani.
0: Naa paghihapoy nagpabilin karon nga murag naa sa di pod moubos kadto sa 5,000 mga katropa ang update niini. Sa kadaghan sa mga tao nga nagrally kagahapong adlaw. Lakit usab karong adlaw mga katropa naa pay nahibilin. Unsa may tumong sa maong rally mga katropa nga nung gihimo manis mga miyembro sa INC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Atong paminawon og dunggon mga katropa ang pamahayag sa usa sa mga opisyal sa INC mga katropa kung aron masayra nato ang unod nga nung gihimo nila mga katropa ang rally kagahapong adlawa mga kaigsunan og hangtod karong adlawa. Atong paminawon mga tigpaminaw ang usa ka opisyal.
2: Tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa hindi tutol ang Iglesia ni Kristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol

0: taas-taas ni baga katropa pero naputol man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, atong nadungog na isa sa mga rason o hinungdan nga nung nag-conduct baga katropa or naglusad ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo baga katropa nagipanguluhan sa mga Manalo family.
1: Bullseye!
0: Mga anak na ni mga katropa ani Manalo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga nung unsay hinungdan o inyong nadungog, nga nung mihimo sila magkatropa o surprise rally.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magaingon matog surprise rally kaya wa man makabantay mga katropa ng mga kapulisan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ilang leader magkatropa gipasabot nga ang tumong tutol o dili uyon mga katropa ang maong organisasyon sa pagbaluktot mga katropa sa tinuod nga isyo mga katropa pinaagi sa flood control.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa may laing hubad sa Bisaya nining baluktot mga katropa.
1: Sinibang
0: kanabang muragi umrag
1: bullseye
0: kamo na lisabot mga katropa murag maglisod ko og hubad aning baluktot sa Tagalog ngadto sa Bisaya. Sinibang unsa man ni kanabang paglubag sa balaod mao man murag magmao ba di ba paglubag sa balaod mga katropa bagating pamina.
1: Bullseye!
0: Mo ni ato ang giingon. Kung imong ma-check mga katropa ang kanhigyon nga gihingusgan sa diha nga nahimo pang Senate President kaniadto si Chis Escudero. Di ba sa panahon ni Chis Escudero mga katropa na siya nahimong Senate President at itong panahon na ang iyang gihimong chairman mga katropa sa Blue Ribbon Committee.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Senator Rodante Marcolita. Mo iyahang gihimong chairman mga katropas Blue Ribbon Committee. Aron, maimbestigahan kining pinakadako nga isyo mga katropas sa nasod sa Pilipinas. Isyo sa flood control mga katropa nga dili lang milyones. Dili lang bilyones. Kung dili mga katropa, trilyon.
1: Bullseye!
0: Una mga katropa nga nigawas nga nahimong witness sa maong pagsugod na og osisa or otingkay ni Senator Rodante Marcolita.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, o nakahinumdo mo atong ex-marines nga si Gutisa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa diha na nga nagsugod na mga katropa, naapod to sila ni Price, mga katropa. Kanto mga opisyal, mga kaigsunan sa DPWH, mga kaigsunan na involved. Na ato gi-invite po to mga katropa panahon sa hearing sa Blue Ribbon Committee, committee kalabot sa issue sa flood control.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Gutisa na mahayag nga dunay pipila niya ka mga kaubanan nga ex-marines ang willing usab nga mo present mo padayag sa kabatuoran mga katropa kalabot sa isyo ni ining flood control kung kinsa nga mga opisyal sa gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang na-involve ni ini mga katropa sa maong
1: bullseye!
0: Isyo sa korupsyon sa nasod sa Pilipinas. Korupsyon na yun pero makasusubo mga katropa kay inay suportahan sa tuang gobyerno aron marsayran kung kinsay mga nagpaluyo sa flood control unsay gihimo ni kalit mga katropa og hitabo ang re-election. Dunay na hitabong election mga katropa, mga katropa, mga tigpaminaw o kalit nga change leader nga si Chis Escudero mao'y Senate President na pulihan ni mula apare hanggang hulo. Oh, nakabalo na mo ana. Kini si Senator Soto mga katropa.
1: Bullseye.
0: So siya mga katrupa ang nahimo o na-elect nga Senate President puli ni Chase Escudero mga katrupa imbes kay nasugda na untana ang isyo sa flood control.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tuod man mga katrupa, napulihan o ang gipuli mga katrupa kang Senator Rodante Marcolita isip maoy chairman sa Blue Ribbon Committee si Lacson mga katrupa, Senator Lacson. Tanawara kung sa kalainan ha, akong i-sample na akong ipaabot niya ninyo mga katrupa ang kalainan. Si Chase Escudero nga Senate President Abogado.
1: Bullseye!
0: Si Senator Rodante Marcolita nga nahimong chairman sa Blue Ribbon Committee Abogado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apan ang nipuli mga katrupa, komedyante. Kabalos balaon, kabalo po siya balaon. Pero dili abogado. Si Soto nga maoy nahimong Senate President. Onya ang iya hapong gipuli pagka chairman sa Blue Ribbon Committee dili pod abogado. Ah mga katrupa, si Senator Lacson.
1: Ay.
0: Mga katrupa, so ing ana ang nahitabo. Tuod man na ato oy gihimo nga kanabang hearing mga katrupa sa o pag-imbestiga sa flood control. Pero kaya pina ay pinakadakong pero. Kontrolado ang pagbuhi o pagsaysay mga katrupa sa mga witness.
1: Bullseye!
0: Maunay klaro mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Imbis kay angayan untana nga si Martin Romualdez ang ipresentar mga katropa dito sa Blue Ribbon Committee kay maumay pangalan nga na mention mga katropa sa mga witness sa flood control hangtod karon mga kaigsoonan mga katropa.